ore ha ba di tle tse se se tere ka tang tiro di tse si ho ho ba a ike a ma ka ka msa nga ba go sa so ro pira tlo se tse na khare ke ne tsira mi dan out of it tse hallelujah.

kainglass kawdwe ngadile ke sarisa go tlwa nqhab ke same step ngane tika mqwas aroma kwa amgas ntineski mana tika mqwas tida harami seisa disicwincas great up this camqwa disithi cam disinqali nqaxe kuli diskenesa tida gile qomqama cucube seincamsa bale qa qa so ngoli tika mqwas nqas aroma khayise khayisa blow manda tida harami in khwa mana tika mqwas tida mi sei sunday susin boy gure ba mayre no ba in khayro igicikele ningcunculo ngxaya samqanqusu samayithi oxowa yitye kunciqwa igicwa dilele tikamqwa sinaqala mama asa be keep kinqusu yokuqwe bathi mana tikamtest drama isizo abunqasikele thi ngqona ironda lesimanqwa waqung leske nqani isa husa khu gesathe sa aitima guruba sen uyethamatha skosebke uyiba matamaha sathe sa aitima guruba sen uyethamatha skosebke uyiba madma thi khaitsa thi ngawutsuka thi khwatsuka thi qatsuka skose ora ayiqupta ora ayiqung khayire khayire khayire dikhothe khayire khayire dikhothe dira dogo ba mire thi ida nikose ke swa nguka dira qomuske dogo ba qunguli go ngqalisa ngihathe sa uwe ngqhayisa thi dogo khaye sa qunguli thi sa uwe ngqhayiske go tsa qomuse isa ngqhayisa kho so ke qhayisa kho so ke daso ke ngqhabu sad maso ga ha o jige ne thi ne qobe pila ga ha dma ha sela je ra qom ga dogo ba ke se go ngha e thi khaye sa thi sa so go uwe ngqhayisa thi ngqhayisa go ke go ga go kombedi nqaqho we ma ka nghansin ma dira tsasko for na hai for quest na dago arisa haiti ngali iso ngulona kuro ngumise in ne bababu ithi ncabase ithi nacuba qanqa ethi kuro ngqaye igca no khobethi a mixer dira mi ngqa upnga ha a slide on tina kuro hai ngqa upnga skene sa thi a khrunden di door op tin ne frekte di door aga abo qanqa ethi kuro ngali khomi ba se i jogatron kuro condensable kuro kuro ne qanqa thi kuro ngali ngqalisa kombes kuro kuro mama se for quest thi khayiba khayi ha se kuro mase skin ngqalisa uka ngodi tsa tidi kuro ngqile ngqoqeqese nthi sasa sekheke kuhun ga qong uthi kuro wachiswa apunqa ngqashlayron thi hun ngqakuro ata qase iswa apa iskinisa arisa go khoe beke kwe kunqaro masa ai maligwa ojigira wanqabdi qaye wara usthes kuri apunqa ke nira qaisa senqonqhumiske a ngqaliko isa thi irake dog ngakwen hina go ngqaida go tshe qaro ma penqaba go re khole bare nwan tsedo kan kan sti tudo go bara miyame wado da go qinqa e thi kan kan sti hwa wa onqwa i hwa qwi qwa apti khon ka iseng a usa qwa ha methi ne qeram wa sti manqa ithi qeram wa qhayetse go khotsa nqulu e ne tsa qeram ga wena go ngcina qaga se iso apunqa skene sa thi tshe go tsa ngaithi se isina go am ti khon ge thi sila qaun ge ncamde adithi kulo khotsa museqhesha qaroma dakanikasido ngakhona wan qaroma sinado lenqasi qaroma do mire seyitye koxwa seyitye koxwa sanxhoni khwebukayi siyancamthi thi skinisa hayi nciphoxa gxwebeni thina la wa e nciphoxa gxwebeni thina jwane kwawukawizo seski ihuyigitaxwewa ta nqaidiya kwaqung ta rhwanqa senqong ta manda thisa uyinqaxwe ware naski kaisi anhasa tedi tuiza ti sa go was ti san idea guri khnipna chama chap maskwen ai go guri khnipna chama chap ke sa filing na optan wa ran wa ti ge nisizamida ga hin retrenchment dan gira digamio sa cha turu sira maye ban sa tski kaisi an ai ku sa ti mama na teswa sa ra go wa one khoba nqa inqiphtina ngale isinqaqare ne dani ha ke khwen nqa disina sira miye se qhayis qa sam se ida gira qomqa do khoba Tadla mise da madiko se ga au tikom khabene sisa khimathini la ngomise ntata skoqwaro nje gqobana xa unqa ngi sanqirana ti nonqa sa khairo a khairo a khairo a ine chap ti khayiko ba nopa I huris chap a igene sisa xa mtswa tswa tigira mi ngaba igira xa mtswa tswa one chap ila igene sisa khayip nqa go a tswa tswa se I khayip nqa la jiko a xa tswa tswa se tige khayip ti masi ngaba ne sisa harasa sira honqa sine go sa isna go ro horaga se ngadi I khayiba tsukuro tlwa ga honqa se ne chaba nqwa tsi singa qwa khaso apa I khugeta ngali kose a kotskamiyo ta khrona ana qause ana qause ana I vaseline qancusa sobotan ngakho cream hand down hana ibe nengona xa ne

0: Na ngana ibe ngakho cream ithi down ithi ngakho ngakho xa lotion andila mikho come ngakho rona ngakho ithi vaseline ngcangchawe vaseline ngcaqhamsa ngware ithi vaseline ngcaku inqa sobo qan uhana thi ngadla message kwa arekho ke wanxaye nila chikarisi ngaba sinskiya sajike qhayisira cwisa ngqaba yithi basikho ngqwa ngqwa yi ithi ke ngadicwa ukora ha ke ngqaka kocela sesoboro ingekho ku sajike tuse dai ha qhayipha arekho kuke qhayipha tuse dai ha Gira ngas it's a go tira and swap ngaramise naske to his atomas tea coil or a signal to his nasa tomacasis casio. Nevaska singa mutbunt a bigger and muskun aragon lasan I always say the go nagara umase kaisa di checo chanira may say game. Say it again as a beket the arame tine kai tingira koe tine kai genesisa disigorong as net hub this a koe am tikaru e odaga disigorong as nasi odagra e nesisa one last thing I've not a kota tiramiam. One last thing I've got a good did I have me say game. Say game, I did a thousand, I'm somebody down, class, I do a chicken, I'm a sitting down, I'm a chicken, I'm a chicken, did I miss it? Abbas Kabagas, and I was listening, I got the app now, can go, Kaiske, Gomdrasa, Gomdraskin Lassa, E. T. Idagay, Hugat, and Nikoska, Gurum, I'm sorry, I'm not an incase, Iska, or again, it's up, it is Miss Hanida, a test act like play by say, Tima by say, became Aromati, who is top, Dina, Madi Closen, and was T. Who is Tim Abbas Kabagasina, Kai Tikamitima. Madita thousand in a meeting. Man or Han Harodin Agon last Nadira, Nasa again. Tarinan, one Hina Hana, Dinra, Mise, Iseske, Nessa Netigam, Tes, Nas, Aromati. Ila Nicosigay, so up last night, you go. Sang I've Abtina, Karugo, Sang I've Gay, Karugo, Karugo, Karugo, Karugo, Ting Lacon here, Gotarum, Alika Kong Haiti, while Kling Nas, Aromas Nats, Kedora, Tom, Kuwa Karasum, go, while Clinton is Rasang, we say it case Nasa, Sisim Gotum, Aroma, Manda, Manda, Manda, Satskun, Ali tied me. Eh, ni pada sila Sunday susun bro, ni pada suru sahaja mai. Tidak harus juga kita ide, kau di tes aw. Ida jika kau bawa uti lagi, lepas lagi kau gopti, tidak ti kau gopti, mesti kau gopti rasia. Nguru ini oh ni si juga mana cakap gua, ni si juga mana cakap gua. Ii, kau ini kemari, kemari, kemari. Ini si juga, si yang kau lihat after gas tay tu ikhik kami, udah tay ngasking kongsa ngasa. Gaira sunlat sihan gasadrat sihan tina hakain hana aitoma rangauke alarm sa stalemen o madi ngusuke digi ngai di doa tiske ngusa madi gura ngusi ti tika tika nguse ga ikga ose ga iyo o tini tami sen wakad mei onai sen wakad mei hakai sen wakad mei ti koro sen wakad mei ti kwesen isen wakasi o da gidida soa para kluwi I nga kwesen isen wakad labi da gidida nga pasi turo se kwe garu huige kaire kaire kaire kaire kaire I arigulo ngai dem agu kama I kaima kaima kaima I desisa koro ti mandis nagira mise I uga desisa sound ipe ige kwan I agree. Kaisera kai kai sera thousand. Ti kaisera fruses tina sore sa kang. Ngai gira ngani irdiramu yung ngai ra kai tua tua. Ngani irdiramu yung ngai ra kai tua tua. Ti kare kaisa digamu yung duts kisera ngang amasi ba kwan I agree sera hong ngap kaya sound I ti tau gura thousand save tau ba huye. Main ugo main ugo main ugo main ugo kago le ti ngang ap ti ngumam kaba kudu kesi ngoro sa snack gore ti ne shortcut shortcut shortcut ti hamisa. Nasa ube itang agung ngauti hain ngautong ti obap ngakare di chi ko chanirami. Kari gurapman isisa galefa devalet ko isna ngwa oprol di anati ti satsko ngayin ebtinda sulak maskura sisen kukubdiyo. Nasi ko sin ngikwe doba ngaw ngay kaisi ing labab daob amgas na wala ngaw ngay kwen aw. Nga kaisi isna balak ngwa sao se itira ngadi ii kwen tina sao kwa tira si ti khuna si tkana se ii dirami se iso ap ngaske nesa di chi ko chanirang. Mi se ige khugere ngaros na ngorisa se goba senre Sisen kongs kamera anak sing wah rogo jika lepas never let go isna sisen light bulb isna light bulb karena seni skit kosa se agam sekalakan kuas sega isu apa ngasah tidak mirem kuas kuas kena madin dami nanti kami kuas ngelak aroma kuda koror kain hadin dami isu apa ini ida kau sega isu apa ngas neige nanti kami kuas aits kau ikem film free itu nara mi hololos sijeke kaygo sing on usira mamang wah ngas ngam tidak mise ngaya sedikit dok tuma Wahas nganong hua tidak mikir sih. Itu ngomong seneng lebih masih gayus atmu. Tapi saya arah koyo tidak doh wa milim. nobona kakoso abqasinabke apostle dangalama uthina kencoba khoramini silathini joko chayile thi mr manfred ngqhawuse uthinda neqwasa iqanqwa chayila kwathi la mise ethi nebathi kakoso abqasinas ke usibe baby kabana sina onegremba za khoramini silathini joko chay iqanqwa iqanqwa sila mise game awubanda awubanda awubanda bandize ferhenox khorami yabke hinsi yeke chaya sinyeke chaya ethi ilaje iqanqwa sicito khobara mi hola la tira mi yabke ti ipkin alisa kongo sa koro kongkomi tira mi se yabke nga alisa kwan ngite go isa tira ni miso ap nga ske nesa hei neba kai aske usa kosa tira mi kia baba usa koske kai asa tira mi isa siya kairo nga kap ay tira mi se ske nesa kufu kulenta kusnap ke nesa ap ay auke mani tina wafse na rami hololo sila tingye ko kai naba ske nesa tira mi se iso ap nga tige kai a kai a kai a kai kai sui sui sen Professor Dr. Henry Evergreen yagri ge dira nesop ira mise snake ba ga huske nesa khabe ge khai dige nesop ira me Johannes Kali septin ge ngai khai chi qosra mama kuvukulensa ho jebo yes dira ha mise skin sa ti qasa jigi wani kwa mustin ge khaisa dira mi outop din qasa huske nesa ne chiga mqwa aroma dani go se ga iso ap aim nebara ga gosop nga snap ge foni paisa go ching jido guri ko nga khai ba khu ge ap khaire foni kai kai kai kai saye khap ke digile ba usin khoki kai in kha kon khap kai uba unga kon khap kona kha kha kon khap dilami se khap kine ba me in nam nam sa kon di khap kine ba se ikhu ya khaire diguda do khwa mire ti umam mamaro johanna van yelstin ge do qalis ku ngai sop ngas khai digune sop ila mi bai se in no bada ga gosop ngas nap kin sop in ngai man anip elden dolphin kan klab pna rami at oda biske khai asa khabara kwa khai di rami se isu ap ngas ke ne sa ti no ba snege ondangwa ske karasa ro asa diskin sop inspectors delesi ngakose sna ni bara mi se ge ngabana kakoso apa snake ni sap ei siye ke khaiko ngaski chakoba as ngasa khabe kai sia khairo ne twas ei tira ha mi se ai ngak kap kon mo khaya na ngai di ha top di ti i ngakhun ngara ha kon mona hem di nga ne nga ne khaba khura si kon da jacket di nga ha lo swa is ngasa ho khabana ngos ka snake ye mario ngoba ting ye uchoba khura mi sira ting ye ko khai tira ne twas ei mi se sken de sa moro hololos manda khai khai da go khai da go so lastika kharu khas ti ne kwas era miti ira ni kos ka swap ngas nas ke ni swap ei khairo ye ang laba ngabe ye khairo badal fal pos e badal fal pos e khairo ti ge Juan di qisa qomsip ke ngaba Juan di qisa qomsip ke ngaba ti ge ni swap e gori kha sa kho deep refirti radenstin khalisna ge ngali in Juan masi bara hon ali ge chukai ta e ko ini bara ge ne swap e ni ra ko ti ngomdomin qwa sa thabo ngose ba ni ngai sin ngabe ge chukai ta e ko aha Why you grow out of a go down? But you can get one genesisa and how hase, Naban is a gorilla, Stefan von Lesting La, Butterfall Posting, Langa, Mibeman Ging Juan and how hase that comama, Tigging Ladikom Sugun Nagara Hong, I sing the Bastan Laikai, Nagro E. Dragon, Alistin Lagromi by say, Tanikovas, Husnaskiranis of A, Morendra, Snara Missila Tingi, Kayan, it was Aroma de la Hamise team, Idani goes against Wagnake, Kairoa, Manati, get it to come quiet, did I mean, say team, Lida going, I'm just to come to Aroma team, Kais and Asabe. Kep dira miski trasas airin narisna korea khap damidi kinslip kana khuske nesa dira mise tigras ebelistin khaida dira neklas emi ti idaga goso ap snap je bastor jan madi gitina wanda besa khusila tinje go khaidi neklas era ha mise game eni dau khastin dami moro odi disa khu khaida go aditi bogi mani gi neidal go basep tinge neklas e sila tinje go khai neske diso bay otimise ste reikman stor ba khusam e nesi ying nesi go ma pra dau ke ngunga go naam gra Donde la chedirao oigira khaye elege donde la chigire nga tsotwa tifreya tila dia begre khaya muwe tigi suna chera paraide tigi mana chesa qariye densa chesa qariye ti briglehti ga gure ngariye kaus tabits ga go gutskini mu odwe ge isiga ru dim oisnga tigira donde la chediga mi yo sira e am ngoba go gisira braide tigi sira khobam ai tiga sila sunat es elan ngau ngaroi la di sini juga kain lai di sini gini kayap na apa khusus kamu bagai otin ngau sini dobna ige deswap asa ige Hey, wogi, maniki nadel. Hey. Ngicwe ngicinga bakhona kanti ndekuncunga uthi cucu ndengwa case ya inqowe. Inebona kakoso ngasinasikile sab Maureen Stephanie sna chaida goqwa igedira ngxicase bakhona mise igethi ile kakoso ngasinasike uma efa sina bese bazahu. Eh manda tikaqwa go chaida kwa dilam ethi ngomndo mchari kabana thingi chaida kwa dilam ethi qwana Sylvia Biegestin ge sila thinje go chaida dilam ethi Bedis Enrico ngxokobe thin chaida qwa ski dira neswa ba ihara mise iswa qwa ski nesa lethi kamqwa sna qaro ma dilaki nila mise igethi nadinqanu se thingi sila thingi chaida dile swa pela mise oda bisinqaza futhi idani kose ka iswa qwa sna ige Brooklands kurirap thingi dokhoba khayre digrami e proklerus kurap tsinge khayba dilami kai khaisa khub ke nesisa ngaqhamus ka karu tipta miso apqaske nesa digeri bara xawsen sem ngaligira xawsen qalo thi kosbo tsingrami aqhaya qhaya qhaya anikundicaske hora kase wa khaya sa in wa sen wa dilami seso apqa usule tudu kharu khastin go khaisko dilaha mise nobara ka kosbo apqa snege no khobale tsam qwas kwa tsikho ngaqaru mathini mise keso apqa Quinsas, Julia Gengosina, Isila Tinjo, Kai, Academia of the Nauba, Jose Julius Kaisco, Tira Neso of Ira Hamisi, Naski Academia of Nauba, Husa, T. Idani, Cosegues of Nasnaski, Osi, Peri Peri Tilis, Naramin, Kondaves, Nada Guai, Cosedra, Mama, Tihara, Misi, Isuabna, Havone, Uli Kaisep, Kamisri, Kaigo, Kaigo, Kaigo, Dirami of Kim, Naski, Neso of Hakahana, Sahusa. Hakahanas sahuske nesa ti idani goska slap ke khakao berthi goze tina rami klas kwati tana khakao tina khaip jego ne chakam klas aroma dira ha misses ke zaken obdin asa khoti tana osi julit riana wanga go tsaose stin khaisa tloi ke dira ne klas ira ha misse ke ngadi gira tsaoseng ka ron chakam klas nga aroma ske nesa ti disi hun ain ke sira mang wa neske adamire disi khaseng ain dani si mang wa seng ngani isa khu se e swap nga ske nesa ti ida ke to khoba ra tom ta khai kon khai duma na ni ra khai khai khaisa e go mana tsi khwa khas te tsa mana tsi ke khwa khas te tsa tsi ka mana tsi sa si sin le khwa to wa o tsi bekepti si sene khwai hod mara i e han kanu tsi ka afot tsi ka af khabe to wa tsi ka i o sa tsi ke bekepti si sene khwa ba hod mara i ne holiday ene ga mana tsi tsi den sa tsi twa tsi ai man ngai ga do fra di u khabara ngai ya me ban ngobuset ko twa twa ho yao ti gira komro mana tsi ke khabara bogi sa ngai ure ne tsi di gurumi re kim di da mukan ari go san mothers day iyo ongdi chegwis oisa khodi ai dare khodi oseje ga qobe bi khodi ma ti khayihane ti skhasa didamire ti da kaise dare khodi ngade ngi qonga qa se ti ongdi ade ngi qonga qa se qhesi ke se ngqhabasa se ti chego cha ndira mesi inde ngi ngalisa ngara gromi se for quest ti qhepti nqa go hai e gombesh nqa gro mama ti business line na go ngari ga gro ngara ge gro abase e repeat inda khona me ti babui ti ari tina go di he ti tuba go mix ai so ti mix tro ti da jego go ne smell ro khonga ro ti ngaba go ne jogadi khabe strawberry ai ai ga ai ga ga ti honi honi honi ti ngaba go a le ro khonga ti e be go mairo ti dan ye mai aso abe de ne khap ai sus ai e farke tani ti ne koma stiwi ti ngadi biri stiwi tina tuisus na kati baba ngkomenta ngkomenta ti banana na nga haptine ong ene oro ro kamara musun banana gune ne horaga sene kama sesra musun gu nga gano hobe ti fein fein ngakta sing ngau taba taba ngau taba taba ti ira jigu ngaba ho ne khimene ik stop tiramiep ne frechten di doba aba tobam tinga baxna abonga tsi huning ha tsile ge ngaba hu gali di doa tsi ba qani a ishini di tho tsaro tsi aba hu tkhoba i marena spice roi ta tsi oros grass roi abe oros grass yo sene estoroga ngakuri abaroi abarop di khari arop tuba ngau tsaro tsi gali go mai hai e tsi je ora ga se sundays ngri tsi au na na na 咱公司。 xa ndikuhayithi naarherherha ke ndisisa ukakhona ndam inkxinto asikhawuqala nkxinxa igonyili ke ndisakonesmelroy caste thi jimele ubuncana nexhaba kamancaba jimi ngqonacwa kacaro thi ngqonacwa kaca jimro ethila jiko xaba ru grimora tayi ne tehanda awe hapuire xa ethorunqaro thi hunihunihunihuni thi ngxalimayile othi le munde uthi le munde nxaranxanxanxanxa silawo kuwakxaoca thile ke xabaho painabeldi xali caro inaherehipmo nxulu athikawuthi ndianxa thi nxinxa si xali of ne ingxacobo yam thi nxali ndiyilo thile jeko omaereetaye omaere engxhonxa omaerero engxhothi xa ndinohoberothi nohoberothi nohoberothi xabaho fanda orange ndicwirhila sikuze ngxawutyana thi huni nxhathi ndifrisinakomoyi iqaisi qhayirothi nxinto wayiko ngaloko lo mireserves kunxinto wayiswapna xinca anxanxaye unika nqaba ase sileke ndinenxalisa ndikungxumi hayi nxasike ndingxumi siqaliko hayi same sileke ndigxomski aw kuthi kunxalisa vulurhwedi hayi sa ndangukide napkas good napkas brit napkas hard napkas xayicuyothi kungxumi esike sathi kungxumi hayisa hayidideke ndingxumisilekungxowigcoba mikoda rhuke ndaqanxa thisala nxasi ikhekundisako sidiba dia reservski nxasa rhuke dia reservski nxasa di reservski nxasa rhuke ndicula ndorhwamile seida ncuncu thi tesmis aqanxhawure thi tesmis khawuqanxa qharakanxa kunxhwan thi rhontsingela ngxanxharo nxasinani lacathi kose ithi idani qharuseke isoaxasineyi kwa qhuriqhuriha nqa iqhayili thina sanxaebnekolo qharuqnqakro iseyike qado thije nxalinqwasamasi kuthina hase icoku nxaka hase iswap naske nesa ndiculeke ndilahami ise igame kwethika kosika iswap iske nesa ndinixonxuca wixhayi kona kaswap na ay nido hoorya di maso una di inikere khoyi wayi muntu onxinyisa incoba thinesi ndinakomari seps ndinakuwaitsimnxalisa nxomi hayisawo nxalamisela u-four quest iqhayibi ngomba isinqathimana niyascout ke ni-four quest aqaye thi qhayibi aqaye thile ke kulo mibaye thile ke ndisisa nxaba ngomba isinqakulo mama nxalisa ayisila kulo murhuri waya lakulo awucalo susina nebalakokoda kodwaye chatnirwesi awucalothi mayonasiro xaba awucalothi nodraya sindela sikosila kolo rhoe kulo mosikosila ke susina jaskuza kulo sekiri lao niba mosekiri xa mgwaroka awucalo niba nxalinxalita ke kulo xalisa nxumi yam seyike nxali hase sida ncuncu thi thesimitatalela netesinqa ubadaha daye drami ibaya uthesirha netesinqa xaloma daye xa inxhwaye bukha netes eyi ubada chita ndili ncuncu thi qa nxhawure
1: Aikwas, isakwas, kwakwas di dakau pasado tabe de duri, manda kwai, asa vekei, asa awasendi, asa munugu, asa aintogu, kau pasado. Iti veke yara kwa iti tri iti kain yara chwa ige oro praute tamai asa asa asa kuisen totosin neve kepti kwa ui diti neve kepti kwa diti wa diti ain diti a diti kai diti anke inat kweba huna inat kweba inat ni karu kwech a koi gomi ose uin katama sei khuge kuisen auro irana chiwani sisa labis kuisan an ngachin omsen tahan labis kuisan an ngasin omsen tahan asni mera khabi khai in asni mera khai labis kuisan omti an arochi ne ba omsen ros kuisan ye kuisen tan airo san ngai uchi wo khai admit khaban airo san ngai ka hi wa khai kuin ngasa khai chi twa chi kuin ngasa asin twa twa chi ngaba khai sisen kung chi ni se ye sisen kung chi ke ni se sisen igira dai Tayet kira tai e nitsa kungsin bai sa kada kira kwa dide gi sam kama sa kada kira kwa sa cha ni kungsin chi kuisa sa kada kira kwa ko ren ni kun jin lin la la kida sa sira nga nga nga ko kama nga de de si ne ne ka de ra tibi sen ne ne ne ra kalu nga nga ko se sa u nga ra kama nga ni kun ge dira yan gen ku na au to mai chi ka koi no ko ba au to mai chi ko ra kala Tao, kasado ni viki da gira chocho. Kain kuisin, dotosin, tao to. Ni bagi uip na. Ni kuinda. ne sahanda kuna di opini ne sahanda kuna ne mita timin kaun dao mi hunchi kahun and gingle kuna kaising ainaranu. Hello, koige sahaigan ainka huing ainka huga in my madiga hang huay tao irang a mi titi di tao to mahuchina toas no kun kara mi se in aitain nada uga hao. Unginita kwendi ainka guni sahan dan aini opinin sahan uan gini satata. Quit asi haritas and gay mahunat ganam. Ma koin saha uma opinin sahan dami taun dami hun sahan dan ayun dami hunan tskan ngotskini ta ta tikna halo halo sakare gran kwa hari chas niski manda kwasa bupo tai hun tuna tsna ndi ne ai kan gi kai hu koi khaira koi kai hu kwa kai huna da ngasa sin ngam ma nisisti na dani ni ta go tai tin ni pondeve ke ba tsa tsi da go pe ti ti taxi di ti tai ti tai tin tai na ha tsi gu ga ngoi khan yin ju ga khali ni sisa ngali hun ke ngoi khan yin ko na tsi nga hun ke ni sisa ni na ai sin tin na ko ma di da ya da ni ni sisa ni si snap pondeve ke ba tsa tsi sku ni manda kwasa kwa o sku gu tai sa ma ko tai ba ko tsi gu tai sa gu ta khuin da sa tsa ai opinin arma menter warta se tsasen tikali tsasen sa sa sa ansen ma mo sib ti war di bapta din ga kuna mi di mi ti din ga kuna di da han ai edo ni dira edo tai tai ai no ga uba ko cha kuna edo tai tai khuna ra ga ko cha bench pa kuna edo tai ha tang ga khun kha tali tsasen ti ngas ku mi tanas a cha tai ta tadi khu ma khuna Kwan udi de kwenge. Sa ha ha opinin ki to wadi de. Ha ha to wadi de. Satsa. Hanu se stati hun kan se stati hun satsa ra hebi ke hun di un ka ai pung di de grame ka ka satsa. Edo ta geni. Uep kening epti epti kaun di chi khai di tha wa am dara khai de ngai kau khai ma da chi no mat map ta diu da kmi diu da khai ta da kini khoi han aroma man hello kare ta khoi han aroma khoin di opinin chi kha khan da khoi nak ma khuin ai kaun ka khunang ai man chi khu min min kaun ka khuna mi chi man da man sa cha sa cha sa mui ba mui sa nga sa mui Ete ui pasen hu kwendi tin edo kwen kan di kwet kan ayo chi kwet ra ni di miu edo ka ma ti ren a nga cha sa chen ai khun ai ma khun ko khun ra ran ai khun amaga man dam mi khun ra mi chi nga opinion na sa kha u ha khu ge sa cha ta khali chas ni de grami edo ngi kon gen hai sin gi ren ngi kwena Kuman go, ni hai go mi huin nam. Kuman go, ni hain da konak man, ai ti mi hunang nam gen kuna. Ai ti ga yu sadakum, ui ga yu sadakum, ni dini kuna di da kang kwaskau, o sadakum marni, marni tai was no chidak mar, ni dra hama hama de hu mar ni ha a. Tayamzi! Tayamzi! Chidak marni, chidak, chitai, eti. Tak tom tomsen tik tai wasn ti, man satsum ano de an makaza. Satsumun ano satsunga tai amakaza. Ti satsumun ano satsunga ha kasip chit tai chi var de batsum satsang ano. Tai cha tai te. Indang wat ka orang wakun mo. Indak kuru of indak di bahura ngantang wakuna. Ta opinin. Ma cheng ngai kwen ge kwen di opinin ai unya. Ne di go koya mi go no dia tanisin chi go no di koya mi go chi ke koi di direkte un ba mer un marai. Maricha koin di opinin ai ui kwenda satsang ai ti mi hun nan tskan na hun watsa matira ui ngadin ka khona ma mi otsak ma ni di decent ni di tani sen chik ma on da kwa khona ngai mi otak mar ni ni chang de di tra mi otak mar ni di ta yam si hatu sang la sa sa sang mi ba ni ui Taichi, coin di miku di taiko e, manis is a uit ni uip, anuset ni uip, tai a satara hebi kehunachu uipa uipakma, coin aromak maga uniba, chigma, egasa, coin aromak maga, tai wasn chigma, sounds and chigma, ah, did I get amase, ne coin guahun, eh, the give what did I get, coin a hooke, or did I get what coin a hooke, or did I get ya, did I, titi, ne, who wipe aigma coin the opinion to coin the me whom aromak maga, gauma, hama, kake, abima, tai and karinaka, hallo. Hello, sa kada grangwa. Hello, sa kada grangwa. Ta kuin opinin ni uy. ta kunda mi khum kunda sa tsa ngi khum kunda ngan ai ta ta sa ui ba mai ta sa ui ba ngabu ta sa ui tap sa ui na ma khuna sa ui na mender varta sa tsa khali khali chi khali cha sen kai chi ni bak ma ha a un ui ra ngaske
2: tanasa
1: ngas au sen ba ga khabes ki ngasa tanasa un ui ti ai ai di dramia ta option ra kaung ngan ka ngan huan ka mir ka sa se thon ui no tanasa gui ich horan ha ban ka ba chi o o o ti un ta queen obinin ui ta queen obinin queen dan ai chi mi khun kha hari chasen ansent a satsa dates a kaisa ansent a satsa

0: ngaba khugra kose ka iswa apqa ida ke sila qhaipqa qhi thila ka qhaipqa qa ida ke sila ngaba khura si wasa qom tswa tswa ngabonda qom nqa ethi ke singaba khu na tara qhomo qhapthi out qhomo qhapthi ka nqa nqa di hathi si wa qhaip in ngonglise ya ngonglise nqa sila qa o ida ke ni senqa nubara nqa tswa tswa thi ke haina ran qam tswa tswa thi di je kwa ra qong thi ke singa nubara nqa se I nqa nubara sila nqa se se ke nangi gurigoro beda ni nqa se khonchi nqa di da khonqina do khoba di tswa tsani la mi se ise skem ne sa ne tsika mqwa se tsam di singona nqa hen kira ma qa ne skene sa ba I hongwe tsa nqa sa tsimana tsika mqwa di la mi swa ba ise skem ne sa khabe tsida qharulo TV kore ai mqalo de ma di la qa u sine tsika mqwa sa qaro ma eh ya anu se tsikin qwa kama anu se qa khare di gira mi sunda tsiki kwa qari go isa tsitsike freya tsinqisi ge ya nqwa o mana tsike eh anda iru it maske anda iru ichi eh please is tando ichi ngaba ukuthi ah yakwa na magana ro basa ukuya ba nqa uchi la nqa yami ba ip urusa ngilo go bekam ithi wathi uske nqa uzwa sichaba kokho tsika mgini yo ari sa go ma tsi khari ke mami a tando ichi da iru ichi na go tsiwa mi ngwa ntshinga phakazi sina ntwana da iru ichi ma yi ten xa ba tsi da magara bi no tando nqa da go we mayire xa be di mo blande mhm tsira goro a ne bara mi ese ke nambe tsana ka kwene kharisi a nkha tsini da kara sa qa usa se qhaba ka sin apqa qa sin xa apqa nqa di ithando ma se lobtsana ni la a ba sine se qhaba ka sin qa qa se khara tsali qa di la mi ese xa be na nqa go nqa ni la sore kha tsini la le so e tsa se tsamsa qa usa sin qa ba se qhabding apa idi skamiso apa iskene sa hori stap e kharisi a nkha tsini ra twasting ipe nga horisanira khose e qosa se qam abasting ago ab horistip nga kanakara nga lima si bang oba sene se so ap nga skene sa tiko qosa se twasting ipe nga wap kene ra ne so ap e subo eng aba qaba gasti qam eng qosa khonira qaba gasti qam horisanira qomse khabes nira qam abasa khonira ago ap ti horistip nga nira qomse e nga ba ibnira subu karasa nga wap nga ba nira ne so ap e abasti qam horisa khonira qam horisanira ti ne so ap e nga hon qai se nira si e gas nira qam qaba gasa khosnira qomse ore bi kwa top je comment nqa musa netila nqa we cu hairo kro ma qa une chikamqwa si goro isa kwa nqa musa team disinqona nqa inga sine chikamqwa si cu nqa isa kuma nqa wa nila qausa khabe sinira ni sobe karin ap inqona inga si ma nqa goro isa kwa nila nqa musa se sore skin items nqa disikoro nqa inga kro ma nqa ne se ne chikamqwa si hu isa khu ane chikamqwa si hu isa khu onira qaiting dam disinga si ma nqa nqa ni isa khu onira qa se dige ne bara ha mi ese game ngadi ke emuqari bathini kosi ke swap nqasa nohoba ibe tsetsini kosi kadana nqa xa xa mske nqani tsidam disingona nqa dira miye
1: khaya khaya khaya khaya khaya khaya khaya tsoweda gira khaya khaya khaya
0: e digira dosen no nqadi natsa ko ike doho ba nqa isting tsami se khaiba ra nqa xa seske o tshi varangos au tt e nqa ba sneje koro dira miye he nqasa de nqanda nqas ke nqasa e thi irani koskas tina ike nohoba tsaisa rothi koska dabe qaos ngasi nje nqani dira mi tsara khebe sna hu dira mi thi ke nor uber sa khwese o ka karara sa khwese e nqa tsaisa si qwa nqa dikhala ka koski nqane sa hu o tsho ba hu e nqa dikhe khai nqa dikhe nare e le tsika mtse etini kosi ke swa pa Dagaro Tigore, Nadagoro missing Mundom and also Banning, you know, saying Lavago hung like Pescalani, Mibas, and Ladigan always Nadagin line, Nay Tigoro, Mibas, so Abnaski, Nesahabing, Juana Darna, Colt Abada, Nitigam, Glass, Mas Aroma Tea, Juan Tabibeda Nihasi, so Abnang, Juana Nidina, Nunku Tinirakan, how say Nes Nadagago and Guru saying, Harum like Tigo Sega E or Ike, Nesan Ipnas, Karugo San Ipna, Hugurun Wahan, Juan, Nitigam Glass, the Gown and Yamasin, Halibed and Gosig, so Abnang game. Tira goro re ibara ka ko o tsina ike ne bara mi esige kai nxas development cooperatives lasting gira ito ngadi e kari aun nana ma go tsasta o be khan ke ne go khalusa nqa ipa tam dc a birin nana goro ma hese la adamire e nqa ani nana goro ma hese enira kari tin la kari kanira ai kong se iso apaske nesa digi ne bas nang hwan gara hami ese ge la ba khoda no khoba ka uti go ro sala sa go nga se ga iso apnga sine ke ko tini go se ga iso apnga ke nqa be kha idani miro se ga I o tsina ne bara ne batska ko so apnga ike taisa se ike ne so ap I a outlook ka dira nimi amedo outlook gukiam asa se

Primeiro em house em nosso ano tinha ganho a menestrin ngange ne swap em house abe mangan sta ngadi e me clube agora de se cosa se um que sendo harip e tin hanwa sin wa ha tsaisa tswa ngwe de goro mi se ngoro ndi tswa ngwe de ha khomso ap ngoro ne ba khotla sa nge season o sip di masiku o mandi ngobu siku tsi cosa se uru sip ko qali tin ha ba san oba de khona hosti a ka am swadi ngobu siku ha khaisa di goro mi se swap iske nesa xa bahulani noko bakoro sikeyiswap nqa sineke ubekha sineke midani sikeyiswap nqa ike nqakathi mamulilo sti ngqucoras nqabata kali namibia tas namibia bakhunqwas kathi mamulilo sichapa ye ngqucoras nqasta bayike neswap ayi kayodo nqari yakunxaka ubekha nesisana airwe kwa nqaba chaimeli nqa ham nqaba iku qaca uku xa kulimasi tiqomusika la ho seyiswap nqa sike nesathini yodo kunekuke total ngqawunqwedi iqaqhayiphiya kathi mamulilo sti junams campus to set web ba nqaba nqaba kuke ngqomoya tikirami tige horaka senqika kahun ai ngadi i cast maskin was to kunqa kulimasi gara hon ai sitige asa sisin khasi gu hina gyan amtai gu naga nesara cha cha se dige ne bara mi se game ne bara ga go so apna snas ke sara din khopti anga ga ngwa president ko esa lucia vet boosting ke ne robi tsagwa ko ngake ni apna si ngadi africa forward summit ya ansa apna sin khas arma ngali ha khaus ke ne sap in it is a dc twin as ila nga nga thi ali ni la ko am se im ngaba in ni la ko sa se africa ti dana kai twidi ching hanu ti mai sa ngana ni ran house isa ti ni sap e ige france hope ti president ti nani ha se ti khara kan ngaku ngungchai ban african unions ti na tsaisa se wa khobesi marisi ngwe qali ti ne banira ng house ti om kan se ti ngwe qali ti a tsoma a ngongkwe ba e ngwe qali di kai twi on ting hanu si hanu mali ngali ding ansa unwa mai san ti na ne banira ha se isa tsaisa se africa ti france ti ngaku ngale tsau ga ding ngwe ti a ne ng house ban kwa amsa ai ko di ti om kan se ngali ti ni ran kwa ai se digine bala mie ngaba khuda ka noko bakra ko swap nga snake thuke qan chabile ka ko we ke ngona khontina ngwe ba go wa nga le di nga iqhe isine skene sa Africa tsika mtsi ai go omithara sa go othe neska ga ruta nga go i NBC sting honda mis oi ke ne ba go ne auto tsiko qap ko ha swap nga ngwe ba wa nga nge cheribo ti vancheka ku tua uvi ti vesembua hiwi nga kwen ge ngwe ba go ana ba igo di si go ronqa khona go nga ho kombi tikuta ni mise ngaba koro a qhubu sense kaqan skenesa edi kombi nepken obekha ngona ngale ko a rolsen ngabasko taya sa ngusa a discount ngabathip ko ngari awa ne olisa qhoma wa iqhayisa kan aroma bay hase nekhon nena ngwe ba gron wa nqase iqhayisa nekhon ke aqamsa khu o chinenes ka go karu in nawo ngari sa wanna ko ne kombi na henge ngaba o chinenes tikilinis ka go a ngwe uwe a aha a khon wa ba resima aroma digine sob era mi he ngaba khuqila noko ba qa ure ngakho ephinya koro abanqam kuha ngwae osana chari qap ke khoshis nga koro uwe ipke ya ngona disi kuri khathi alfred zilunga dia ansa nga sa se kapila tiku koro tye se ti ipke iba olunosti ondangwas as nga olunosti ipke hinya ipke ondangwas nga karang ap e koro khohe ngaba ipke abanqam mai sa phinya sisini nga ko hat mai ngaba ne dikho ba ko muswa qa ne kho ba taxi sap ko wa ba ri tsa swa ai ko asau qa nesna ipke nengcabanga mayisa phina go sisinqa hard mayi ba ipdi gurisa ncabanga mancana go ngayi thi ne khoba go qhari thi go nga qhari skal ka ncabanga mna gurisa ngayi thi ke ne khona sin go edi khob ne ba khosi nga sikuru silunga ipke oba sin oa ne tsaka mana teng nga khep enyela ngayi dai ncaro mapka silunga ba khosi nga go uwe di drami ipke ne swap ipdi kai tsongu nasa isti tlo nga umsqa sulde phiapke ipdi sulde phiap ip omepta unga ka o sige a kam digira mi he tipke ne khoba ngaqhesa khoko ube sen hai khaipke ne swap e khosis nga sikwa uhe one economic foundation didra missing ngwe gas nastin ke ngari mande groma gurguru ba dsa media awards ya ngansa di ngari ngaqam nga groma tike ne swap e sida di sisin are out ti a sing hagaresti and wanting up di ngancu ya qwansa emel sebe tina laba oisa dansa goro khon wa kan kap emel sebe kan kap emel sebe tikuda do khabre kusa go stonga tse ngaipting ke ngari e dans nasa goro khon wa se i ngaba igoro nga qaipthi koro wa disidla kuthina goro ma hai se swap nga ske nesa ipkwa host game best television presenter tigrami nga awards up ke kwa ho emel sebe ba tikene ba mi
Qa uthi nani inkosi kasinabke Botswana abdi ayinqagam president umhagurina ke ngwa e Duma Bogop admire Duma Bogop kuru ansa qoyge president Botswana abdi ngapke ni sabukurina ke ngwa e president festes mohaip ngakwa oqhayis ngasa kuru anse I Botswana president Duma Bogop hiyane sisa president ngwapke umkhan ayithi kurina ke ngwa e president ayinqagam president festes mohaip kwa oqhayis na kuru anse dige nebaraha mi se game last two sahat maiti ge nebarami NBC twanda mi kwasne ge kato dura sting abanam gori beroskira ai kongwe la ka inka iti sisi nekhasi kwa chikin kwa bekha tui ka iti tam koma ngani meljun nami loku ngaka a maasa se ngadi I abanam gori berosa ka inka is aroma ske nesa dige nebarami iti uwa iske nidi sisi nekhasi kwa ai kongwe ka kweses ngunga isepti tam wa disi tam disi ngunga ngakuri kusa nila kong amdila mi se iso apna ske nesa Naba khuda no khuba koro re ne ba kharuti ko ne bala ga ko so ap nga snake da ngori ye seike ada goro komen mas ke mini sa ka mas ke ada goro komen sa ngon gi ga no na tsu ina no na uri ta excuse mara dine ngun ze ngun do tsai ngwan ge eating one gang Habasa. I go ask me in a cigar, this is some anamai, but you said again, Hyros and Yagoro, Ogap Nasanag in Daro, Labarajiga, Habasna Gurusa, Omaro, Sangla, South Africa top is Nagy, Matlanga commissions, Nasa Nohobara Icon. Koda gaso ap nga snake na mbeng abana mbuje wangali gang akha nga baike kukana di chikwa hika nasina goro hong ae se neko karusa nga ip nga kousa se nga ip amsti oshikango stika mayap tin nga dige ne sop ira mengla bain aada ni sen hase nga ip amdi nga de an kui gud maske yon kaundi tim an haru gud kai gud tin nga di sarima on tina goro nga ip amese ip amst nga ike ne badami ye kwa gud karim ip amst nga nga ning aada ni sena aroko gud nga ga aroko tim ip di nga hosa stina go haira ko an nga ip amse nga barako udos nga sen jyot maonde ni maske sen jyot chidin homi Lap, basin over her chicken at the Tamir Sahum, when I still agubna Sadratin, noise calca, Siguron Lang, Amsadigrami. Then Adan is in a coguke, Okabi, Guasa, Guaiti, Netam, Quedagua, Odos Kobamana, Dari, Danimaran, and Abab Tim, and Abab depends, Guas, Tinagua, Darin, we say, Tigo Tansi, T. Last Gun, the Quedagua, Laban, Lamin, we say, digging about a means again. Last game, Nisop in Labagro is in like place a Tiguke, Nekogunega, Nakura, Nisop, Edaniman and Abba, Haron, Marie, Tihona U, Ti Hiding Lagua, Tan, Masketing, I pace, and ask me as a Taragunga Guniman, I come snar. Flanker, Mudagisini. Na Flangerski, Morasat, my dear. Satan, I ain't a baggy who and begging Osaro, Hayep get you, Kugugin, oh, sin Laban and Chisra Glue. In Laban and Chira Glue, Kugiti. Hai go go has ira si go ga chi ho go go ho se ira go ga se da dong ahus na ando ora se do go ba sin do ya me to go ba flangir da niska tira nke ni nesi flangir na kha ni esi flangir ski ora ga sin kha basa sne hid ma I san we tina tki ang wa nga kha tiki nga inga bang nga nga kha isra nga nga di hai di nga si flangir ma nga kha ito ma kha is nga sa tvan kwe gura nga bang u se ha ti nga ba kwa nara nga am se I kha isa I hui gira nga kha ima hu flangir nga nke ni si flangir da kao si flangir I kida sing kini flankire dira do khoba mire ba khura ni gose ga iso ap nasna ni barami ese ke ngai khaidi hina go haidi nasne ke ga myap khap isna igene so ap e kwa ga masdi ap e sula tsam kwas ai tsam ansat ma kho kan laka ngaba ge akwa ka loti daba ti sigi a ngalisa di ma ona ge a abu tsatsa me tsadi gira mi ne kho go ne go ge iPhone ti Canon cameras ti ngona lens ti ti marii ti credit card sna utsiya ube sendike ne swap era ha me same asking seng ninga kisna la asisa o shikangos a snake ni swap e tsa hakan ada ni sna ko gutina ngali ing hari ku khaiphia hakana sna ma ba sadrates a sikya ngam khabe o shikangos a sikya hakana ngam ngam ngas kame agam sare ngwad ma ti guje ne ko gan qobe khatam kai disin wa disin mo dola dola ku thase nga khona u tsiki a ube sendike ra me he se game This Nasna than the Baranese case of Glasnake, Kalim Aglams Glasna, Kalim Aglams is a kleine cubist, I mean a kleine cubist, Aglams Glasnake, Madi Iso, I'm the Maritina Goro home, I said Masco, Tana di Tinagro home, I say Digenes of Erahami, say game.
Nibala kakose ke iso apu ngasina kukien Aba nga mga kankaba sinna chita mkontina Kataka nga kukunga ikatine kawshis nga kuro u Aucho opti o shakadi stindi Ara nga ligira mien eske frela chiko Isitai nga aroma kukuna kukuna kawshis nga uwe Dilami iso apu nga kukien Nidiko ni kawshis nga kuro unji Kanibesa nga nga kuro hoese Uwe khan owa disidula kukasi nga handa Nga bayi

Ya, ngabe ngicoba. Ngabe ngicoba, ngabe ngicoba, ngabe ngicoba thike. Nebala ni kose ka iswa apna sina sje Commissioner Julia Luce Zaguva ne ostina hanu si se ngadi i khonqwasa kro mai se isinilani se chali si commander Andri Shilelop ngaba goro nisaba i khokoniswa iske ne sa tigira me tiske isa sambesi chali ikulo nisaba osana chali kagoro hayi seyizwapha nxa sihaka kuri napho sambe sipha hayi skhawqa dike nebala mina ngali kuro manqoni kuti ke tipke nxiba kuro xa qwesa commissioner Julia Luce Zanguva neyo sakuro xano sixha inxa sakuro masi xa chariba sine sine aqhoda nase tipke nxiba osana pha kwa qungusa inxiba kuko sambe sichari nxa xa ube rhahaka kuri na hayi skhawqa sike nesa dike nebala mina seyigeyi Cira kuro re othivarangosti aqhomais Leonard Zimuzi ngabthinge camwa disithi cam disinqalinqala ukuthi cam ngathi cam disihunqanhle kuripti amari kuriba kuro ngiqharuseni leske ngakho bekhe bidonga lati skolo aqhomais ka nga aqhomais ti chemba qa nengqanqanza kuro ma qharuwe se isa tiara se kuro diyesa se irani koro se i ubekha nedi i batetap

0: kuro outlo swap nga basko maring ngi sap kuro outlo swap nga malip kuro mi numbers ke labako tu kahay ni ding haro na si tayong iba das taro mam.
1: Budget of the 2026-2027 financial year amounts to 215 million, 215.5 million of this amount. Of this amount, 50 million will be allocated to capital projects. 164.7 million will be allocated to operational expenditure, including the maintenance of the existing infrastructure. The estimated total revenue also amounts to, that amounts to 215.5 million, thereby presenting a balanced budget which neither operational surplus nor deficit. Operational revenue is projected to comprise the following major sources: forecasted land sales amounting to 7 million, road fund administration allocation amounting to 15 million, government subsidy amounting to 6 million. The major expenditure allocation are apportioned as follows.
0: Hai ke ni sechako o ke nga go romie se ke kharaka nga go nqa go nqa tsola ka tsa go kha go nkhwa mari ndi si se ga si si o tsoka tiki nga skuza me tiki ra me o tsela ngo sti a se ndi ya sam ke ntse nqa sa se ndi ra ma dare tsatsa tiki ra me e ne tsika tsa se tsho nqa ka ka o tsino ra ka se qasa se nqa nqa se nqa sa se ndi ra ma dare tiki ra me ira kore Yeah. Yeah. Khona. Khona uyike. Haro hayi di. Eh, aw ugu masiya manje ngqonqwe. Cabika. Dithile kotsane ba musiki siki. Ngadi hasi unqanqo kugene ta gore go South Africa nqa ora nqa ikhanye tshatswa. South Africa nqa igira khanye tshatswa. Diraga miyo. Otsin uba sesikuzana ni. Ai ne badrai se go hane badi ne o jisela ga ndala go koro o ke ngondi ka ndogu nga ga ra kharo tswatswa e ntantsogu nga go gira kharo tswatswa e kwetsa koro e o tsa nga ntshabi tsimo a ntina go madi go kharo ga idimali tsha kotsa di sense a ntshabi tsiki tsa se go nga utma o nga ntsin na mang ala kharo di tsha kotsa di sense so a pnga skene sa se ge nga dira ha tsa u sense kwetsa ka kose ka e sa pnga ske ne sa ya nan ge khoro ni na se ina se ira ni sara di sa go pnga kharu se ing

0: Tabi ya kun aroma ngadidun an sauri i kun adom iba na tsago yana na da ba tsaka sisen un wes ka tsaka kun un komen pam ska tsaka kun tsaka ka mam ska tsaka kun e e majeres ka tsaka kun marus ka tsaka kun osna tsaka ngada u ngura kun sei o na tsabi nge i i kai khamari na ha i twan twan twan ge ngaba tu wa msi tu ya dikira mi sei ge madin ding kwa na ngaba tsaba ya kun kha tsawi ki kwetsa ni sen de wana no din gin na ba ga madin gin na ba ga Eres as nung as an uru au. So nga maasib ke nga ba? Nga maasib ke nga ba kaisata doko ba ansa ngware. Titura do mire. Segi rek dam disin ngonang ngay na maang oa neske neswab ay hu isa khusa ti ida ge sarasa gup nga doko ba am gasin ham. Development Fun Road So did a grammy this game so in Social Security Commissions Naskira Ngarima E Ti Osa se stakeholder Dan Hung Ay Has Social Security Commissions Na Tata Kaidi Maritinida Nak Hobi Toga Namarisi Umkes and the Marisi Kanak and Hosi Togu Nagarami Kakaba Sida Koba Warang Hua Kuina Kaima duri. Si duri. Edo man ngayip go se dreng. Ting nga misa. Ay, sobi suka witma. Ay, ngangun ngayang ngangu kwen. Ting ngangun ni ugu. Nga misa. Nga misa kira gamda. Ay, sobi suka ngayang ngang. Ay, wisne nga di kutse. Ay, eh. Ay, dengo morti de. Nga misa. Nga miski. Satu sang ayah barang kuagi. Hai, sekarang kami saya ubi waktu sang ayah kuat tadi sih. Jadi hun kah? Bela jigo ro saun agro bekep nga sila guru sang ayo thamkuin kau sase ni hun nga sila kuat kah. Tiga sikit ni. Ubi hadi tu guru dari kau ni kuah hun nga hana cekur kah. Ogum bayan aku guru kuah cekur kah sih ya. That's good. Hari jek tadi guru mikuta. Serius, neng adi hina ni sini sariye diye yang kam kwen. Tina yate mipa kudu idu si, tisi kare. Development funds, road soap ki neba. Hukiri su mipa kudu tisi kare. Nete, handy spice, nete nida komentams ay hame. Kwese isa, kutu inga isko se. Wey kan tarif maske nesa komendi kams ay. Ti kare hagasa hu koro isko se, chakobams na nida hase. Ari handy spice nga kwese irsa hutuin aiskose. Ari taba arandes nga hare hakasa hu koro iskose. Wunsta ches ay usak hos abiet man as duet man as ay nira ha. Kwese irsa hutuin aiskose nga kwan jukan kwan kere do ma DSTV dira kwan kwan. Bimbo nga nguga kwan amibare. Uskai. Abang ngaku kau kena membeli phone status iski, kuasa irsa. Kau tunggu esok hari. Kau ingin mien, mampu sahaja dah mudah ni mungkin. Kau ngasih salgun, ngaku ngasih seradiye kau gini nama. Ti tap phone status ini, ochim bingu, a chance, nas ini, kami irsa kau haga iskosim. Di si korang nas ke fraisa, oge karibes ini rahasi. Tuin kuasa itu aku tuin air kosim. Adi I raut so gugya umi sasi. Hui geti kuha kudu doh basi duri duri sikan to doh basi kare singung sikan dan dan kuai kaisa. Si di kat aku na diri. Uga dah ning ngap kahang guara. Kobaku khasna sira sauru be si khabet skim guara ko nedi nui dalit sin je kain dan dan kung sos neda gro. Ne mikama yadara ne bako kama ge ait kausa dan ngene di ure suas ne ngwe kaske obe kaske da uokai ne siske ngwe sin ngisara arandes adomiro usa gosti o chibingo si karibes ting kaska gongo oskumu doch ni muti da sadako aban kwa kwe hao ti bungasa ha ti o chibingo se da kako kaba ata si dramis sadako aban kwa kwe ni hao ti heron ti ani hasi yo ti karibes tinda isna so yi kwenye tina raha doho ba mga amara kaya shikuna ti isa hata ki nguti dana di kutiri ngabi ii ngqadula dirami ho itin ne ngqasa se odma yes yes yes yes yes dikwingqarami so ti ti stingi ngqabasa it ti ti ho anti ngqasa se ngqa ti gqumdla sibe ngqabansi forum na mai ti ngqanam sinde di christi mi ngqaba se christi ngqasa ti lwa ngqa se se dan da gqumba christi ti ngqaro master ne di inqa ha si kunqa ka si ha se christi ngqasa ti ko ti gqumqa ngame of mali yeah yeah ti ne qungsin Se ike ngadi ha se ta lo kotini kose ga iso abnga ske ne sa ti ida ge no khoba sala di sa ku nga xa ika sna ne tika mtwa sna qaro ma ti gam di si xa isa nga ayin gine sila ma nga kong I tuwa go ske mana ti sa he he he diya ha men Fruze tika kain tia fruze si zen o tse nga sores kain uwa khao sa nga tisa go tuwa Ame Ni xa isa irni ga se ikwen Tinggal sini saya tahu ya tidak. Ia tak kau ni. Kita ni belok terawa. Kemas kau sini. Kemare, kemare, kemare, kemare, kemare, kemare, kemare, kemare. Ia si masih sini ragu ngagasi kau. I si. Kau ragu ngagasi kau. Wei tu main kian. Si sana juga. Sunday Susan. Dimiti da uwe psa agu khada tak amen. Sunday Susan. Dimi eti. Uwe psa agu khasira. Sunday Susan. Slow yem san dan dan dan dan. Dimi ba eti. Ne kwa gasa. Ini ni ayi skusara yi. Khaya tiki ni kakasin kwe ta asem. Na unga si dege suna tisa ni iskosi ki hategi. Kwa isi si sini no tigri ta. Otsumo doh. Kwa otsumo kwa kakase no. O tsa tsabasele go se dio. Tsitsi tsabane tsiga mgo ga dirami. Tsida di simi. Oh no. Si sin ba. O di khala tsi sin di dezi. Ne a glora bel nin ga. Tsitsi mo don la bang go ba dire man. Ma ma ma ma doktor a tsang an man. Ai, ga in ba si dira tsama. Oh. Ngadi nga ngadi. Kain masih tanda maha. Kain masih tanda miti. Ini bab kau doa.
1: Kau yang lain aku mah. Tapi airu ini tapi sila kuiru diop mano.
0: Kau yang lain aku. Tapi airu ini tapi sila kuiru mah. Oh. Atatatata. At umroh umroh ini malah kacau sekali. Sadi mano sila mi. Amalan ram tati tidak dah. Yang ini kemana? Full time. Uptight. I will tell you. Manati di tina. We karunga square. Au hutma. Ama ngaza kondra me dati taha. Taha. Dati da taha. Suna tina. Taha stina yi. Dati cha. Tuba pnga tina huike. Ika etika ha dita. Oda gi. Na nukube ni maati. Tait ni. Umti ni enka kaisa. Tue tini enka tkin obusa ni a. Amen. Nas asing lu kau ini, hai se, harak jas kusen. Huga ting uang koma si bani kerana suku segeri itu tidak mengkut titumi. Tikuaga, nahu adik kuhu ina hat mesusa koro kubu ina oku, hai sa koro kang kauri na tangsi kelat akai. Amas keyo, filogi hai bau. I mungkin ngan ngamai, kuas kose. Kau sana sin kai sa sin kai, ame. So nasi je, kuripti koron ngkap kau lagi ya. Si kuripti koron ngkap nada lagi kan sa. Second half aku ngwara karu. Kau kat kap ngan ngkap apa? Kau baru jeng ngan ngkap aku tu kau lagi kau. Ya bas, ya bas. Cisge. Nau sang kon kubdane. Ibro tatlo beni tina guma beal titi.
2: Ase bena diba mi tsanas nti gebalo ne ba bena di ge bena ne ba gukwe. Kosip ki ngati sa ngamtim.
0: Ya go mugulofol na ngobo. Gulofol, gulofol ne bra ngobo go tingi ha. Ngdari pina gro na mebia karen del saro gro mi kama. Sago ga madira khai madi. Negeri kami ni dah ni cukup ngau dekamalah jika masuk sana. ngikhe maskusa tsikini cwinga latsika chayi

ngqiske kwaqinqa Premier League yachaqaqondo kayike United ke xabasiko ngqisa ngqisa ncuru ngqiba runtu kembeza akachenqa ti amaso abunqaske ngqisina ngqabako aqharu ngqaske namibi abdi Premier League abqaske kayike United chakwa aqharu se iqinqa ti tira ngqibe senske ngaqhabike khona qinise xawuseni ma ple ngqaske Chief Santos segiri cuburugu ngugeko anqanqo aqaqondo Chief Santos ke xabaku kwanqanqo athi xamqi divisi qipka kwaqungse dike ngaqhabi khona xawuseni seske Chief Santos nza ngaqhabi ngistina ko anqanqo aqaqondo ngqaske nisa gets kara swap ngapa xamqi divisi qipka ngabaske ku ngistina qwa dikira miye seqaqondo anang ikwe sike dikira mi ama seqandro aqando abesa gitske I maklek me ngiya ditamire maklek me ngiya ditamire Aragere Engels Premier League hab ngamadira Clausen. Chuya. Engels Premier League hab ngakhuna madira Clausen dinamies hab ngana. Aragore. Sangqa kunike nguruka koro Clausen. Nithi koro Clausen an kinqurina. Ngachabi choroke so hab ngana. Nethe kam uya khoze irskini Tottenham Hotspur. Nsa ngaba khoe ngase iqando ngaske Leeds United kwaiza thi. Aris ngaske West Ham sa khinqa. Arsenal sa tui. Netwerk yesi go haktiye. Qhinqa tikedra ngazo sa qhinqa tjego si eka si tataro si ke o dagira mu ikago Bentley sa cham Aston Villa sa cham Crystal Palace sa cham Everton sa cham Nottingham Forest sa cui Newcastle sa cui Man City sa ngona Brentford sa qhinqa this is now getting the land na danka ngura dan Arsenal sa dan ngura dan Arsenal sa dan hine ke silega bara to tsam nuru ga tuka ke go qau Brighton sa ngona Wolves sa qhinqa Sunderland sa qhinqa Man United Red Devils sa qhinqa Fulham sa qhinqa Bournemouth sa cui wa tsam nganda ung abakal ke qhonqo iswa apna ke ngasa si Liverpool sa cui Chelsea sa cui di ke si go ama kwa sa Paris no sep tinas no sep karo am go se yang uri ga ke karo am go se yakho tsangu ya ke ngaba isa se go ngawe ha mi ga ka ntora qae o go si mara karo am Ivan Arsenal snaga akunga ngasu ngisina ngi top of the table ye mauchi Champions League finalist disnara gqiye ngichaviyo top of the table the means it's a Champions League finalist ngasina ning aro ngaske Arsenal ya Man City ske ngisti maqo wa Man City ske ngona disikoro ngankhuruna ngkhuruna thi ha unti siya ka ngaqo ba ngwa Arsenal ske ngona disingani ngankhuruna thi unti siko sen ngankhuruna ngkhuruna so Man City ske ngisti maqo wa ngkhuru ba rang khuru se ngaske ngona ngitse sei disi ngona ngas e Crystal Palace o rang khuru se ngaske a ngachabisa thi Crystal Palace ngisti nge ama se ngapa aku ngasi ngakati ya ka ngankhe se ko ngansike dike ngachabira ba usen se dida to go ba mire ngai tu ke atma la liga ngasna kore aristine ke El Clasico ngapchina go hai la liga ngatake chi spinning atasi so ngaske ngasa chi ngorina dra mawa manda tero igene ada kharu thi ke arisna go ngoru ngasni si ngai ke netse kam uya khoseir Rayo Vallecano zani aba Girona go ngoru aris ngoru nga iske Barcelona sa cham Real Madrid cha qhinqa tiche ai skonye tshi go cambola tui cam tui a o tsaba tshi ngoba tui Real Ovitos nsa qhinqa Getafe sa qhinqa Real Ovitos king abakarkisa go khonqwa inqaba Athletic Club sa qhinqa Valencia sa tui Real Mallorca sa tui Villarreal sa tui Real Sociedad sa cam Real Betis ang abakarkisa khonqwa sa cam Atletico Madrid sa qhinqa Celta Vigo sa tui Fredate Sadrates nge no Sevilla sa cam Espanyol sa tui Elsa sa tui Alaves sa tui tike Fredates nga Levante sa ngona Osasuna sa abakarkisa khonqwa sa cam tingali gapkeng anda chi Saudra se Barcelona sa nga huka ngabong abong ya danza kwese disiqinqa qwa ka tsi Real Madrid cha cam iqhese ehundi si hunqa cam qwa ka tsi Villarreal sa nga nitisi kwese nqa qwa ka tsi Atletico Madrid cha nqa nitisi ngona nqa qwa qiqa tike nqa khabira gausen se qando maske a ngorilo ina ngwa ne tsaka mqa aroma ngorina ngwa rake so apne ke ngadira thousand se ara gere tado Portugal ina sine ke ngaba AS Futsal nsa ngona ti Porto sa tui ti ke gorosi ma na tsabi tsro ke so apna sina nga tsap dile kha kutsinge qaisa sera ngoru ese nga ske Netherlands ti Scotland ti America nga kutsinge qaisa sera ngoru e kaoro ti ke ari sina South Africa ti Betway Premiership nga se ka kuna United sa qhinqa ka sa Chiefs sa qam ti ke goroma ti no ba Zimbabwe nga Castle Premier League so ka liga nga Highlanders nsa tui Triangle United sa qhinqa Dynamo sa tui Caps United sa qam dike ngachabisina sikoro ma ngaske ngachabi ngqokwabi ngathi sikara thangtharo so apnga ike ngathi koro xawusenise qaundo adakere Italy apnga ike Hellas Verona sa

ngaqhisa nga xa ihe xanqaro madi okuthi de darekodi sinqasa sinqaye ngacora unqawu ngoba ncisiqaro mam ora cunke nqanqasa nqasa khwasa koqasa camchapha ora thu cunwa hosa cicunwa hoti wasikhawuqa ngakoqa cuna ixhake iba sinqara chorum nqakanqwa directors rusip apti uyamkhasip aromas francina chituka sikogomi rusip ministries darekodi cicunwa wasikhawuqa ngan rusiba housing rusip taikhaib de aimai khasip asira main khaisa tsorangkosting anqasa benke nqasa senqindi kha kuru ben aqhomai suru diga turos choice of disa hunira matare se I sarang awba senhe tsorangkosting aqhome a bliona simuship kyo gomi ngoku tsiqwi marin khain abosa abo uri uri tsame khoe tsa u qwa badi tsi khon khana kun qwa badi no no ngona bashan ku tsanira aro sen khisa ngibke ngan an an san oyisa ngabe manqan sinqoni so apna kuru di ngincas aqhomis de cam kai dc tdc koron aqoma koron baljun dollar ku din uru sisisin udi marinqwin qwis cam qwa dc tcam dc nqanin a tse cam dc koron a mari kuri tisa tapa ikuru tu hesam numbers de ngori kirami cam qwa dc tcam dc nqanin a kuri ti chu khaba khu ku man qwa ha suru de ku nyan aqhomisa haru ku mthwa se khanup ti ministry di kaira kwen se wanwai khan thwa se kha suru de saka ba kha khisa dc maljun dollar ku ai ma sin ave mangan se khase wa ba khaina khase di bara chang chak khaisa aga ngwa a khome a ba sepetius koi de pyo mi ni ma au tui kaira kwen di khose dc che di suru de ga marin chi tui marina dc koma koro maljun dollar ku tha a tui se khwa ngas di bara chang ngak khaisa simoship kyo mi nga a au tui ba sa marin ngwin uis kain a che karun a mkhain sen di ministry james asangkwa sapka khoklas atamas ke yun khara hi ar manira ma ka hi khaisa am ka khasip ai am sadu ge wan wan uis kaisa mesti sara kan hao wet landed small pelagic associations ke cabinet de me tui kha de ngin a ku namubi ap de cham ke di se meder au cost prep de ganira sa sa kaise istiba ko khauba mira se nga di tob season ka kwita tsihuri am au kho season khasi banira khang nga khaisa wa man uip oven omita ba comment kam shna kurun khwa sep ke nga kain arresti ai ngo ap joni to ese ba gomi ona kuri khang khanup di kha di evidence ka ble ga wan nga de hu ku di ho ui kura ka u khaisa tsui person di khang oro kham aun nga khaip nga ya kho ai khaisa khang au kho tsop an abosa khaisi ka u khre ai nara khang nga sem dwesep kyo gomi ngan ap ne swap ai ngoba kha tuin wa dc chi hu kai dc namo bian ina season ma ha khisa khasa se dare kho sip chi kham si ba hup ai a kaw kaw sa hukuru khai go nya princess fishings etosha fishings se gender fishings kha kai ko isa ka cabinet kin ang ap nga kho da na sang au kho season khasi ka tuin uis sang a go nga cham kai dc meter khaip nga go disa am wa di sitse cam di se hung a group ding hwa khaip ko se ke khoka ni scout na ko kwi ta sa khaka khanu si se khanu khane na nira kwi khasara ang ba sen hesa sare kharip ke cabin kharip ding a khasi ba ai kura africa ng ari sari mas house ta ba nira kain house e sa ko tari he kauna nira ai ai ngmi se is aroma khari si ng ari sari mas khasi ba ko ngas aroma aske ngabai ko an khaisa scout na sa nau sai kai chi khwa sa ngari sari mas a ba kharip na has khaut na an nwa ai ngaun om khai sti om khai sen khari sin ngari sari mas a ti sarang khani se kan a khasip ke khanup ti mai san che ai chama ma ba san an a ti kai ko yona kon khaun khau ore chaun ia khari sin hung are khasi ba da ba khuni chi ngari sari mas om khai sa khaba gas africa pna nira khayu ba se is aroma si sen kam aroma sadex timi ko baba aus barpara lopis ke nbc sting hwana ko miba khari sin ngari sari mas ap kaise om khain sa tama sara ha tara khaisa kha nan a khasi ba kai khain sa ko kha ba sa isa iskyo ko mi nga kai nga sa ngari sari mas oron an usa phana ta ku kom ta kha visa di kau kha di chi khwa sa khain khain khata ma is nga kai ka ba ki an au kai khaisa aukan khu si se an hon khoi bai ama khun khar ko khain south africa pti us cups ngan ge and the doubt ko ngau am ngaba ko khama sa si ka khani na uhad ma dwe an aroman au ka ha kha a sa sa un ma sip si dwe an kha kho da na san khar ko ka ngan am kha an ba an ngu kha sem a ka nam skira khai ngadi khwa sa ngo dwe an aroman ko khama sa sin south africa ngan aroma ngin ngadi ngin han sen di khani na uhad ma dwe an khaba di phai ain sing an nga sing khar ko

uayixowe xaiba khanyike sendinqamahaba kho gombon asinqike xhadi dide commercial enqwanqa dinqamaha xhadi e uqarha se train ya oscar omkhanyisen sichara kuqhaibe ecdc cha nqunqa resanqaro mam ecdc sistemi kubaba awu sibusiso rala rala rala pkomi xanqwe xa cha hira ngacona ngiqhayi taban khanqansadani ha qhisa si nganho khakwasa siyadihu khaqhisa arora se chovi marin qwanqu ecd sisganira u heqhisa qanqasi qanqhurwa ngirami ayinghanisen di khanina u hatma khwen a chovi khase mcucudi medi tsing hai hira ngaqo ngamahadi qaiqwidi qako anqwa qhisa maisan ngirami ngingharu kuku ngwa kubahira chovi khase ayinghome ku anqaka asisen khaqhaqhisa Somali of the Hanuke, Kankan Kangobanga, the Karis Naga Hard, doing Udi, Ching Hudi Tarkai, Aris and Horn, and Kasabanaratak and Amakutai Kaibam. Kangobanga, the Yaman or Akai to be on Abemanganska, in Homisadi, and Agam President, the Sharif Sheikh Ahmed Akota Hadige, Kanagasi Om Osea Nahusa Quen, Sing and Kasaben, and Abnan and the Om de Hu, Mogadishus, Somali of the Danak Asna get doing Uyana Kangas a young Amaisa. And the housing usip ching arisarimas manestiris yogomi, kengti kangobangas ang hanusin hauku tay tuwiha ang hanung kaisam. Ang home on gate tamdisi tam a karagangobangas trega, Mogadishus nago tay kaiba, nisnab tauhan hanuba ramisa, ang asa toma, sin ay sisi at tau tau sa treganira torase is sa ating ibasa kaisam, kengti kang hanusin hau de kodanas asna. Ang obangadige, kito si tamasasin iya. Ha inara tri tsede ngaba president Hassan Sheikh Mohamud dedi haga kurin sisin aba Friday ngira kong amsa kurin misadin nga anukuru an kino san kong tanu se khara khara de khu khap me ke khoka koro kurin ka beros sisin aba ka huka hus aroma o khabe ke man wa khasip tsin ngi federale anin khu ku tsina ka ka huka husakin khara sini sini ngona am amus aroma khabadana khedi khwan didem Namubia ding ai dani aun ching harugup tai kui aun ia Africa Forward House kenya ngarang hau nan ke ko chau chau nga he in kuris ing hanuka ko ba kwa hos ching ngai twas kaut nga o ku ke kho o kho sa kwa mis asine ngup nga e si sa dex ke khari sing ngari sari mas kha si ba kui nga sara wa am askening hon am si ko chuda ngon ke sauran khona kuin a ir ke sa mis aya ngong ba sen kha

0: uyaqharule sanasako kungathi idatyeni sapa inxema nxani councilor fanele ithina nesapa ungathi xa inkwasi nira mina
1: xa inkwasi omoreza tikankani xa inqanda kuqala uma xa inkwasi kakhathi usithinxa isithinxo inxa ingcalisi ar de apsihora kanamebeyaba xa inkwasi omoreza xa mgurontsuna ka unga turo ije khoeninyata ke dakuba xan krisi ainge erfna nantxire ida krisi sina nxanreti omna mayre tipi zakatena kuru restore na nxuyamre hotel ka nxuyamre borro store de nxuyamre sebinde nxuyamre skol ka nxuyam

0: qhoba thi xa fara nintani ba qenqwas timiri.
1: Hello. Ah qenqwas. Kese go kankan ah kese masana go tane tsaroma. O da gra to go ran kankan. Khoen iya ke ne gre khwasen ne South Africa pe pung tsaroma khwena. Nan ginira ah ari a nete nete skemanate nete asesi ari tsorangosi. Ini kwena South Africa kwena ikwena nange khwasen umshisi tinqako kwesikanchawo tinqabahu khomi khomi tin bonetira I TRT tsinkira I so twaka fuse sesi xabini ke TRT tin iske tin ke sin nqa akamsi tin ngabanchawo tin ngabahu bheku wathi oyikira kancane anchrango si ha khwena nange khwasen na phone se ina South Africa kwanethe nani abi ngakho kwes inange inagira khwasana istaba o tshorango se si tinau ya nya ntabi hanke khwes kana tshamiye in tsaba go ngangu manqane ntshaus tin aka msi tsikobuse nani abi ntshauti the skukani pungsa gabe ke ne sisa khwena ha khwena ra mi bana twet honer and five tag ran sim ke khonani betal guti nga go ya tsai nga mari ya 2 on 5 tag 2 on 20 han ki tri mari in konani nga 2 on 5 tag han betal ki tri ni e ke tu tu ku bu mari skus ke 2 on 3 tag ke ni ma es ka sakar ke karuma ti ko to ta du khara hu na tare ti nga na khonkware bel sa du ni ko mi e kama tu ti ti du khao ti o ti warango si khao ti ti ta bi ni ti ti nga ba hu ko ku sna ta ba si ti karu ti ni ke fran tu zo te kan kan Korea.
0: Gangans, bye-bye.

0: da karoci glas betrinas na neba kainkuas moro dimiri.
1: Kainkuas prakaram dia pika sanci koraka tubu sesting awam kuengkari. Kasana si wakai sama si kasa mian ngaga daina. Kasa betrinan kasa sanga tubu sesaku komuniti aktivis tapi kuka movement angkas ngaga. Mediria mise tain amka. Ada tu kuika tu bayati kainkain sendiri mise tapi toh kurogan. Waraka khamien kapi tubusesti, waraka khawat tubusesti. Awan kuen aditin. Kera kau

0: se elgu abi ta ke kai se tsare kori sa nuro san kha se no wa kai se tsare kori sa nuro sa ditaka mi ke to tu bus na tu ta sa na an an ne ngu si ke ngam sma dia kha se khoke ne se ti si tsuru ai ngwa ba khimas ka tsare ta do khwa ha ori ida do khwa le go su kai se yang go bula le go ti u no ke do khwa an ngi ta ke kla swa ba isina wa ra ka ke ti ngam si tsong wa ku tu bus ti ka gore ngam an ne swa pe to khwa sa go tlhela ba tswisire ga nga bang haut da go dokgolo di se tsweng a nka ka mapai o tla nna o kgona tlhara go nna nna o ida netse di se tsweng a nka ka mapai le go to go batla tshepo re tle go bona a nna se sa ega e tla ke go se go sa se dire nna sa ne se go se sa go sa ke ke nga se tsama ntle go to go ba ke nna tsisa tsi ka mha ka koro go nna nna ka mpho se sa a wa mgo ari di khona ntse nna ka mpho se tlo go ke nna tsisa tsi ka mha ka koro go nna nna ka mpho se sa e tsama ntle ita eng se tsi tsi ka ri da nga hinta e ke di mika ke nna ba go bua ta ke mari mo hinti ni ke ka ke ta ke to ke ya ke nna mo go ta a se tsa ka ke nka
1: baba

0: Kunaqala ukuthi enqakamqa emancane iphosa ebuthina le bantu ayinqwazi timile.
1: Ayinqwazi, kwenza orea ophi kaikankans kaisamasa le bantu swakumo oyikakhariti tananqaza ku anqanrosa ma anqansa ma karuza. Akwaguru beketa go anqana hayi constituency officer that is ya swakumo na mamondisa singa maske ku anqana hayi nga soroshi ngobusi ba uha ka kaikhoen khamko kaikhoen khamko ntwaron. Programming ke go main o ye khaba den sarte skose maske ha den sarte ge ha ga irin kanam freida tonla tsi da ge sada ora ga se siguru ta igu o ye kantela ba go tsan a ti programa go main o ibada den sarte skose o ye ra kane na kung to ma se om di e tsoe kai khoen tonga ron ka kham ko kai khoen ka ne di ga ko kung ma gra yo satsinya of ngaka ikoyi of ngako inya nganqere amsa unwe ngako di documentary one ka sireti doctori ga ukada mo clinic ka go ira go aba of doctora qini bara go wa nga qini ka sire isi go se go ameta go ke kung tuma meeting ngware le go ke go se kusara yindi go amai sire a langre ka kaitse go askene sa go kai khoen tsomaro se tsomaro ntingene go wa isi a makho yo ke ne go ame go keta netse sa go to tsa tsikolo tsa ke ne ire o sa go mai ga ske monde sa nna ma constituency office na a kuru safety a go sin tsaro fti ka distrasi dang amba ga ba makandurske ga ba do go ba siure dikuta ke korong angan a tswa go monsa go le tsa ke kan kan sponsor ore a go tswa ro sia dikong ga re tsaro matange
0: ga nga si tsaja tsese.

0: ma kwenka di swapna is ita ke kai sam stabahu ida nidi khasa diba thoda kena sini di parliament bank abang nan si sari di nadi ama kwena kankan ti go an kai ti mira prose ara si si sadadi mi ka kama khun khulukna taik ma khamat ratsa kharo di nidi ka ngobi nu di trai kai di ba di si minkari itu dato ngobi ku se mitwa es kwena an an mira prose tamir tabi multi-purpose two sender si outside customers customer is ke nidi parliament an nahun khan khare sa nan sasa tamir tabi ni akhu yara kamasiti sada di mukka ko chi minka ko chna si tora kuri ara kanche stumi re chekai kaun sti extra ma mire
1: kan gas chi thai sa chi sa bware

0: Pengkuasaan do ngadi lagi saradin apna amkasen ha. Anda seske bank bentuk sa ngadi e WhatsApp banking saugup ngapa game maya ing a. Si idagi nadi saugup ha ngasa kasa si banira ma dat si kading ande korang uiro se bank bentuk sa bako at am kuai saraka sari kahay has ako yada. Ang ayon oren masik pengkuasti kuai saraka mire ira kadi na tabede si ay si mahmay ing asen.
1: Pengkuas obedwong mibura.
2: Yagna
0: do ngara go ngura ke kwansa ba devolving with up sequences polina with a stira kere da kore bank banduk ske WhatsApp banking sa go bage may aim tare e bank banduk WhatsApp banking si atare aroma e ne di e WhatsApp banking sa go ngaba ke may aim he
1: so ando as da ging a cell phone banking ga o ame so cell phone banking ke short code is ra gebruik na USSD code ra gebruik na dial tsa 140 295 sara gebrek so basis bank vendors ke diske ngai do un service uti net sa do khona subu subu bas aroma net WhatsApp sa quick escape so ngai do an service and do hinara providing ke chi subu subu ba kwena so net ngai do grand ano madira seasons a cell phone bengiga o igini subui WhatsApp bengiga disafan siala khonduin ke net khara platform igui ke ngawea
0: WhatsApp banking tidarami so apna idagi go WhatsApp sa karaga nga ku tsokwela season o madi ida amao does it must go bank vendux the customer da se ne di WhatsApp banking must karatsatsa
2: okay so WhatsApp banking sa during season o ska o oduke turo sida di nomor jani safe so nomor ke chainga chisa cui haka chainga cam kwese koro chainga so duke nga nomor sa duka safe to WhatsApp sa kopam si hide kwini SMS. So hide duka SMS o ike WhatsApp si screen ye prompt na ni kri. Tiduke nga pa huwa transact cha cha ka.
0: Okay. Ama auda titmaske yo bank vendux ti customer ta ase ibi ang hapa sa huwa ka senda ni sa maske yun si huwa ka senda wika.
1: WhatsApp bengi ye tira ka break out ke registered senteni. Cell phone banking get in on access so quite kare yo ngai easy wallet ku sira gebrek se o ige registration and khaba khaba sat ba khaba cha ni sa bank vendu grie kene ngi uwas kare yo otske ibe cell phone banking in register chi cell phone banking in register toa chi dui ma ko ensa paulinas ko mi kama WhatsApp so iti cell phone number sa tera safe toa ngaba hu cell phone number ma high dui sini mi chi ngaba hu saudi ni prompt na ni waka
0: waraka siya kasa tarina ni di WhatsApp banking aroma sa asisin ukati sa singkasi ka ukati tuwa ni di WhatsApp banking sa tuwa aroma atay
1: yan aka kwe klienti hina pang vendux di mobile app ra kabregi of pang vendux to cell phone banking ra kabregi ti isi wali di tuigere kong wakwen nanting wanga kabrega.
0: Okay.
1: Habe net ines the number tina nesi ibera support the systems kay gay MT16 number ti kude. No number ti gino ayp kani kah wasi gay. Dialogums ti para desina. Kiran ayp na.
0: Nadi e WhatsApp banking sa madin nesi cell phone banking mas kayo nesi cell phone banking sa kura karagat mas kayo nesi mobile apps ako.
1: So ines the karagat gusina as kay nebat kay credit de kabat ma WhatsApp banking sa kabrik sa. So cell phone banking at kumo nga dagromi kama USSD code sa kabrik ko cell phone banking transaction de disa si tumo credit de nyo wow o nebay kay service na kabrik sa ngay kay credit de was kay kabasat ma. Net so lancha internet connection ne grawayo ask is ke kabasa ne crazy.
0: Okay,
1: so si ala base for my gira gebrek si ala platforming ge net kam trip king obia chi trip ke anga ba bia.
0: Okay, tarinan ama on sit maske customer na ning khabane di WhatsApp banking sa season us karuma.
2: Okay, so WhatsApp banking sa dunisi season us ka smartphone ani wa So do get smartphone ye WhatsApp sa ni install. So do get WhatsApp sa kada install or ke internet connection in China nuwa. So nga ike either sa do di mobile data ye off Wi-Fi do get nuwa.
0: Okay, so nga Abgehen Sie sagen, ja, jetzt ist es ein Utauber, eine Ding, aber es ist ein Utauber. One, wie Sie nochmal die International Numbers, die Zinn gehabt, sie ich gehe, nicht so an, nicht nochmal die Zinn, das ist ein Ha, nicht so ab eine WhatsApp Banking ist ein Utauber, one, wie Sie, hat man es gegen Ogan Hose, nur die Zinn, das ist ein Ha.
1: Nein, als ich gehe, ebe, Madagrom, ich habe MT60 nochmal die Kut, ebe, Systems, das ist ein Nummer an, genau, nicht konfigur, guys, I have international number to get 60. Local Namibian number to get in the season say gay WhatsApp banking.
0: Okay, and I say you got any Purukasene app and Chihuna, the season we can go rasa, if not Hastina, the grand eye. Ne bank vendukes the WhatsApp banking's NASA amount Aruman Nora Sasa season Aruma.
1: Norasa protected army. So end to end encryption. So WhatsApp si end-to-end encryption na dumang ano sa special code sa tsikreka o special prompt na tsikreka end-to-end encryption na tsikreka diyo. So ni ba ikinet sa tsa cellphone banking kabrig code excusa tsika alin ni kabrig WhatsApp banking gi chi yena hang ay sa WhatsApp banking system sa kanti kang ako sa tsikreka sa iti transaksya di ka.
0: So the di pins ni WhatsApp banking armas kuriya pins sinang habasa.
2: WhatsApp banking ke cell phone banking gets ground unwa unwa otsken happen square gebrei.
0: Okay.
2: So easy wallet kuye unwa kon twin genesisani prompt as a pensa gebrei sa. Transact down grau. So cell phone banking unwa kon genga ngenta gebrei cell phone banking pen square ni gebrei.
0: Okay. WhatsApp banking ora ka sekwa ngi go ke ka subu subu ba tsina la kirang technology ba khona. Man wa ba ditsa se ane di WhatsApp banking season khasip ngap na khotla
1: so. So now WhatsApp banking sige mami da gro kama cell phone banking si charity khunwana ga ba ke ora ka khona chat history ngani ha. Wa tsa ke ngaba sen ma khun kera di litse ndi so. Sa di di account balance ko khai. Mini statement na kai kai. Easy wallet a withdraw kai wallet to wallet transaction di kai third party pedaling na di kai so numbers Bank of Namibia ana pedals ti niya rekeninga kuno rekeninga wa yena kari rekeninga wa pedaling a di kau.
0: Okay, kira da kore kwa insara ne WhatsApp banking ngas na uda sasa ngasi ama awe Marie koi niya ne di WhatsApp banking sasa nudmai asimbaka.
2: Sinka tuwa suwa sida di customer nina WhatsApp banking one

na di si kwe na karong an ngang chare di ngang haak na kade von success e gyat kamde kwe ngang ngang si maing sa e kirame unin ngang amde ngang ngang dan e sa ngang de khudike op di kong aba hun di si skan ngang sa skose

no ngwangulirerero ngwangulomye de hambo ndatu oimala mbibia monyungu imwe uliri ousho mundungu ngwavere ubatera ngungu hiavera guma ima matene tilifa uye kutoro imaliba mundungu ngwavere ngwi pongo ngungu hiavera ngwi aungulithi kwamba na shimatungura peno veta onji tuna mbibi na mbibi shatu thukuthuta vi tuthukuthuta une tuthukuthuta rune no ousho veta njituna yo isha vi omundu thukuba dozo mburo mirongo hambo umwe ama amuno shimaliba shukupito kienda mo yungulo shawari itaye mbimuno wakamba nishiwa na adheka mburo 55 anaina mbano poteo shoveta njitu na yunda kaieti ya njiro kufutomu nungulimu na mburo 55 ushu imaliba we mbiu anja kavi kotoka mena kusha niko na viungula mena shaka tunombe nefita ya kupita mo viungula tunombe nefita ya kukapanduka yokuvera yokule maneno mo viungula yokupita na mburo mirongo hambo.

0: Nampost, we deliver more.
1: Mika ang ginawa si Taris ahang aromari kay sa ngang adamaha. Toko ba subo ay sa karang are?
2: Ah, maske a kaysing hang ha sa tinska onda. Ang kausa. Hang arora maris ke tubi marin ay ha. Ang topo sfins ka marina tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang arora marisa kakorobi ha matari wadi ay aromasa si matari kasa. Hung tuy timi ay sa kanto tubi mariji kong wasta rakong ay. Sida ge tubi skimi tubi marida ni kokans ay nga. Tubi marish kong o awi ha matari wahit ka. Ini ait sama ini cekorupi hang hasil guna ait murase ading wang waka si mari sit kain puna mati disarang avung avo. Ini amase si dah dihang arora maring kantopke disukorong apen taga persenku. Hari ang am kubing uis kuat kuatka atain arisa. Am kubing uis kuat kuatke hausi mari sit koran dari cara tau kauwe. Kubing mari kuat kuatku kira cara tirang ibasen. Tobin wins kwa kwangu, marisi togo e korang insase at haraka. Post fins tobin marin a ha, hang arora marin kwa kwangu e radi ekimi. Maske sida di hang arora marin kwa kwangu, kuduko sera matarasa. How si marisi kwa kwangu ha, kodanasa, si atuisi.
1: Taring aroma e tobi on, kosa si kairasis. Hanu si mari si kong wa ang aromang hangasa. Post fins tobi marin hang arora marin kwa kwangu si am tobi mari kakop. Taing arisa ang asa.
2: Kaise ang hangasa ske tobi awini, nesisa ngong asa. Ngas indi tobi maris ay ha hang akwaku ratkara oske hangorobi matare wadini haro. Am tobi maris kwapka ang noro, odike tobi awidi hangorobi matare wadini noro. Hang hasa aske tobi awnit hangorobi ha matare wadi. Tatse kaits harat harasene di damakaisa. Have koro sahu haga disinama biop dolar kung ago. Wakwaku harat harasendi. Si tobi maris nobai kaukosa. Kaisani kaupa.
1: E pasip, ni keira koin, hanusi marina ra kongwan, ke tobi maris tanam sensa tisara inkanse. Madis postfensa, keira koin, hanusi mari kongwa aunta. Tobi marina tobing mis, eriam tanika, sing ending an amsa tanka.

noma ngaliculeke kuruqaqa nqa qhara kanqa kun urushifting andi yada nitsi qaunqa haracora kudi ngari ngora kakho oidake a qhara kanqa kun urushifting ave madi ngari nirako wanqa ihase a sorosi urushif khoisifting urushif amai ngapqa qhadira qonghause a turusege ngari in urushif ngaba wanqa ihha urushif tsiqinse hasara disara qhanqa tsidage sada sada de uiba wanqa a a kaisi ngoisa khun nqanqa ngabe ngabe tsi e aitsimada ni koqa sin sada di koro soro di tsikosi badani koqa ngkhajaran uru tsineske a sada soro de cwi qhwaba unwatma o khabe wanqa ihha qinse has sada di tsi qhadi nqa ngapting urushif sada di tsinara tsanqa kaisi ngabe uipqale ke ha sasa si da umat mahaba sipkine masiba ka huta up ai ratsang khada sara ding urusip akos naske kisiang han hasa wang ai waragan urusip ratana ngona mang wa kurun ke ha ngari urusip wang ai khase ha nat kan hasa sip khatran hwa swap ngai ke turu se sara ding urusip na uru khoi se ha aroma kaisin oi satin han hasa ya ha ske umri isari digira mie khidan khira sa ums amai umsa naske a umsa soros tisisen khasiku nakung aroma kaisi ang khasa sang ui sits ta khwasa sit khaba kho khoni sa sit ui ui sen sa sit sang sits ka sang ave mai raske husa khu khoise kama kai ke khoitsu khu pnganin sadara tire ke frusin wa timitsi tsisi disicam ankama sin hi tam kamaro ka tsuka dra kwang tsidira kwang kwang aroma kai nadi de ginwe kwe dara kai sin nikon da hi kai tsaga u kama tsuka ka husin khatma nadi sina mi tege koe hun sa khu khoise kama kanin sin wisna ngin ai bai dara aitsma tsisi kung khipka ha ma ka tsuma sin tsine kama ka tsuma sisas urusip aroma ngangasa. Aungsa siragan ompanyo. Uske nesa, aungsa kawapte khun. Ousa sing aisa ngongistina atang kaka. Saradi tsangasip, saradi ngongturap, si wangay ka ungip saradip tina. Aungsa si tukang ompang ompmata. Oige, kawai khura ungwiti. Khuwitsni, wasa ngongapting aisti turap kadito bakura torati. Masin khatmata. Ugats mati sorosa habusas akhoi au. Un durai tsrang abi uat mai tsigin ngang ai ai. A koin nga hast maske yo di tsi se khuna dis nasna nis khara kom nai. Un zasin um maske ka khun ai pna. Sara di tanan uru sip tsina tsang kha kha. Khun kha dani kung hao khuning ai sang nui khunang nong a tau ne bani tsisa si tsang kha. Tsi kha di soros tsina. Ai ses ni si sen kha tau. Ngaba xesha senira tsanqa ungusa sin maisa ugatsunga khare sin tsitsunits mia sikhabusa sikhai sitsinqizi nothi sakahu kama ka sisensei soruske koetski sani seitsa niso apna regi sada dani khaiske kom si bara hon satsta aibe uwa huga uipti ma sigu tsitau kuditsin ha kutsin aindi tsha sigu khatsenqabin mai qobitsta khabe Neske, nidara mihun.

qeshke ngqaba sathi ma qhaba sa khuruna di tsithi ncithi sansa sicwi ha sanqwi qeshke ngiya ngqaba sa ngqaba wachiwa kodwa wahuna tsita qhaba qongcha wahuyi awu ningqansa daki qadi iqala kungqaba sa ke sawu qari ma wanqai qadi nira uwa qam ngqabe maskira mi us tsiqinise as amen sorusa raqoqara ruse sara di soroske nqasa se ngadi e ne a era khun nana ngaba ha ami qinsis ni sisen khaka sadara un si wang ai ne a qisi sorusa khun de khun wa tamaski tse kai sing nqasa si ba unwa qise qais aroma orodo makoro khara ga nagu hanan und maski kwasan un nana tsisnan ure amai carbohydrates ti drami komai dak morang amadara khun ai tayang khang khasa ting urusim aromatio proteine unwa khun ngawi ba khading urose tsikhari kwapna na khai khari teng ngawi ba unwa khuna tsin o kha khun tsikei sik khin khun nana khari kwapna Masa kami a. Tamaskayo sabi a. Khabi, fului stof nan didra mi. Khun gisara di soros. Aroma, kisya yung habasa. Ngonang ang abe maswa ngay kang urusip diske. Kongunri. Amay. Kongunri. Soros ta. Ang abe da yung ayusin sa ngay kwa da tomp ma. Tamaskayo ang ayusin pa ngay kwa ngay karay gaura. Ngayro. Tamaskayo oms ngamibira kongro. Tamaskayo rang ngawbaro. Ngay kwa da yung ako natitima. Kons ni sats di sorosta kristika isi yang habasa. Sorosa. Ong usa. Amai. Kali teza ku teza ha. Sisen khasiku sa kunga. Kida nete. Kawaka. Om namibe kong. Tideke kabakarap ay. Om namibe ni kong. Huwe kan tidema. Sorosa kong ure. Dikui kira miye. Nadi i. Ainsendi. Tsingi kai sikai ai ga unwasti khotkhosa ke sa ga khura witsi amai wang aitskan ai seno khara ga ngagun ai gu ga ga unwasti khotkhosa si ba khura witsi masip ke neba dige khatira mi tanang urusip sangang abdin urusip arman am am dra swapna isa ai sen i fluistofna a si ai senro konro Si senro ta ibi ngong, azitsko kainzi om ibi khurwe di. Harke rotsko, ngabu rotsko, a rotsko, soroske kon uis ni kais. Nasti narektao, wanaikhin urusip. Aroma, nalit ya gine tse, urusip nga nga sasip tuba, sarasa gupna, taun takorotorako, watain.

0: Arida, Hurun Namibe Clumpty, my Sadatina Hui Clatas and Lady Adizi.
1: Yeah.
0: Nitus
1: Trim Trim like to go to my Weba Oos and maybe him genetic and how to go to Dagara or Yoga, Neva and I Hinadara Abakui, see Kuripuako, Weba Umha, Habeda, Karakanago, Queda, or Hurun Narakaru, see Iba at Madagasi or Webara.
0: Osi deseni ne khui khada ka tlam aro de gini ka au ngadan au bani khiuga ne di tlam de kha khain da maha tamaskriu da ne di I abedeni ui ui khoi nga ga khabe khu en hais nga as nga ke nga sa tsi ba tloe as ne khui di tausi ba si khoe wa mas am se isha tsin las ai tlai maha se de gi ka au ntanetse ne ne di masip wa khoeda aridi season are u aun ho sa ne khwena ran hom nga masipne kamtsu aiba qaura khwena ra qoba masipne ngami beni ta ne aitsma ungi ban hana sense ti aitsma ungi psa ban amsti masip ke kwedi nga un apnga kam qainqa di depressive di dagamio ame kam qainqa di hon as uipti tsegorobera I masi ku khan aromai ha khum nga di khoira hon an I uip nga di kha aromai ha sera I ne masi ke osi destiny ke sem ga qain se ko o si hamasa si ku tsung utin ain hansendi khan aromai khai uipti ai kons kwa mun uida ma ismir amai ha go masi ku tega o nesiska han are an are season ai krasta ai tsui masi gra khabe sada ge sada nga ko tsi tega o ami kha ane masi gi dokh kai se go khari roi ne khoe ne din ave clip of ai staba sisi ne axi ba us aroma dira ge sada mi tsika khabe ge ne khoe man nga han kharos nga tsika mai seno empathy kha de ni sarang hwa sympathy kha da kan hwa o da ge khoe ne tsatsikra tsan khao dira mi amai so khabe tsika empathy ne khoe din kharos nga mai sense kharos si o tskini ne khoe khoe nga ine khwego ma di ko se thoma kai kai ikhaisa ramun a nga ba khong asking ne di I masip nga ra homa sen khwege I kwen ngi nga tsaip a se I se ra tsasen ai toch de ge toch ne gurip tsina ne kwen aroma komi a se a ing wa madida ni dira gura din ngus a si tloe sin nga ri sin wana ne kwen kha tani he amai ne di ge ai di tsitsasi go ne khoi khosi singa han ngan di tuye nga ba go a ske ne khoi gira kai se kam sen wa go ho I di de se ne ma se pha tsai ya kimi tsasan ame ne sa ige ne di tsasi go tsine di ai go ai include ne suicidal ideation di diagram ya me abe tlui di ai di nga ha di ge ngi ba ntana sense di de khoera tsai di nga de one last tag on Nami going queen. I we going queen of Damascre or who in one last Tassi, we going Carlos Hang, I going snas and one last hang out of my tie. Not home, I never master e hundin, three, not come got a coggy done. Man did three hang out of my tighty, weepy, kai, stress and man has dinner and out of my. Kaiseng han hasa huina danit ngao danitin anti klaklasen ige ne itsma uiban hana sens ditam aredi ne dike ui hana snasan kwa bauda maa khabe ansaratiu madi togun ngatsni satsa ni huhun wa kaistisa Sadani koske kainsida ka ngisin ngunga senro tika mrosin ngayro oike uiba tui nga kuhun satsa nga unap nga ran hama gainti stres ngwara nga ito ngan khan wa aikos asekta ega tiki ngari tika ika garu tiki nisa ni tanam sent masara makwen of tanam sent masasa ta ngara ta ngisin ngira ikaba nga ito masara ta kwen neron ki kari stres rona ngadura habineng hari kari bakuit kere ausi destiny kran sam ka khoba mayo o igira tamro inga amai ham khariro sera musen tlami ki nga nga ro digi dok khariro wa kai suru de si guruba mi dide khabe da ga nga tam de kwa khain hap da I khama wi gine e kai se kai a khuem ni si sama mata re sera ha arosen nga dura ha wi go amaga khas khas kemi gine khoira haru nga ai ro dine de khari go re go tsatsa tsatsa ga a an ngo o ba sne ho tsa paigi khoe ho tsa di marista ba ho ma go I ntse ke go mi tlisa ha ya sa tske overtime ni ho tsi tskene sa nga overtime ho tskene suru de rona ma da re di go a in tlo hi hi ne ke ne sa ha ni se in o ba senta ma da ha ma si go nga go han arma ya se kandor di of perodi da ba ntse khuna ka it ma se go qonti sa tske mi mai ba khoe e go di ba ha kaingra odani mati di wigine sa ne e na ikurinya stress roi hina toye ne kwa hidi mwipunga. Tiki nga bahu madida ne huwe hura nga ne sa madini musen. Ame kere nga hidi kwa digine nga hidi di nghamske kwa iha kome yen wa maske nga husen kase I kaisa. Sada ka nga iti masara di abe di tiktok uka kwa hidi nga ap ais nga taira anha ne kwa kub ne kwa hidi nga taira anha di mung ata hape da gine te kwa hwa kwa arma unwa. Tauron gi hamung at hadani, digin ron gi ha sadani saurona, idang lay, taigaw ni kwe ge, ngayda mag kami masip, kokoza masi nga hadi mung at ha, si kagasin, uniro sadani goraguti, sadatina ni kakakinsin, ni tis nga kristin hang hasa si pasa. So, o si destiny, nebam gad kainse ko om gira mo, stress an gi hadim gi gumi tami kham ge ikoro sa ko u an na ro di nga di gira kai ho sin aroma ti da gira mu ni sai ge khoe kai se tsaisa an khan ngara ma khoe na go ngi ndi a ba I go maina khabe ge ha ma sin khane khwen tsina go khom nga u ipum kan ipti an kha ro di tsi khaba qwa ro di tsina u mas ao o gi ne ne sa ha go I fara u deng di e nga khoe go ron a nga tsai a se iban tsina ha ma sin din khom ngan kha ha tla tsiki ne khoe go ngwe tsaisa support systems dira mi ame na ma go va ba I nga kha nga ra khwendi a ha si nga tsai nga ke go an habu tsiki ne habu tsang ara ma se khoe mir nga a ini khoe matma ni sa de gra ho a sara nga tega group tsa sa re ke kain se da go tlam u khwena go ntse fru a Stephanie tega o tsi o zi destiny singe go al di kamiro de da maskreo ngi si khwa ro tsi go di ha ka madi dura tsa kain se dinga ga bigin sa ne go ntse na sira ngonga a mai tsi ke nga sa khane sa sa ro go ngi si tu tu si binga sa di da kha go tlam are tlam are sa ida go go e kai sen kha I ma si baram khom nga sen a mai tsi ke sa ne support systems di khwa sa ne sa a ro mai ha se sa ta ne khoe yang khan nga kha ne khoe di a do mang ngong khasti ma si di hari baran habu nga ba khwang an di tuiske khoe ke in ngong ap ding uru si di ha si nga ba a tsabi nga sa tsi khom nga sa ngong ap ding uru si phada kan wa o de gining khaba tsom tsom kao wa khoe ngwai go baby hai wa ge ngong ap ding uru si di challenge and mira ga tlai ro go nna ga ra hon a ne ge wa nna I khase go mira go khma sat tai ga ne tse ni sing nga go I go tsing nga mas nga sing ke nga o ru si ba ra khom nga a me tsira tsaka ba se se ke nga ba sent ma sat ke ne sa go pelan di khwe ge tsits ke go ne nga di sai sa qomtso go khosa ira go ne a sa ira tsa go ha ne khoe ke go nkha o ha ne khoe ke ha di ha de ma sax ke ma si ma khara khara si I wai ka I ba o I wai ke sa tsi ding ngong a ding o ruzi bara tsaka o ru go I go ikira ng e ba sen ha no se ke khoe go go a in tsop ke go ha no I go ira tsa ke go tsai ne ngong no ron tsi mu sen a in tsi mu se khwa ron tsi ni ga ska ikira ng e ba sen sa tsi ngong a ding o ruzi ke tsaka sa nga ma ga ikeng ha ba sa sa ba ame nga ba dani ko ka sei place mun a tsi dan an ka sei sa ni si ge ho kana ro ma tsida da op nga ga hausen nga ha wa u di tam already so wa di nera di e khunwan ge sa tsi ngong ap ni net u se ka ga tsi ni ba usakhwei nqanqasi zekakasi zething omzi zeiqhe aromara diye khona tsida geni ne qomco ku nqa unqapti urusibincami behaka chara chara ist hawasida ase ame ngaba khona qhisi ke mida ke kokho ikune yike ngusenika khimira tsha wobe ayisichacha muntu mahani nqapti nqhabodi ke kunqoma ne khoyike ke ise qam tiyega nron hina dani kon ngame ne khoyike ke ise qam wa pharan hoye niko yiginqinqa tsatsara hozen omasin tsara utske da inqama sa kandidira tsana za gabe tskinet nzida ka xowe tsinet a kimide gira tsa da ihabe soros ke ra qomi soros ke dadam dira qomi soros ke waro gara qomi tsa ka nes nedike i kama biere gine digre musin tseske faroding sasking amsa tsitske delier tsela sa satske ge anbevier gabe ske sa sorosa ne khurun ne nan verbal cues dira mi nqa nwa da ma gabe ra arede unha muhesa khun khomis ni sein nga iko khundis nga saske sorosa ra khome ame tiginnes khan aromai hasi sats di tsasi rona ranghara tsai ga ni sikhin ai xaban xira ho sen matsken da iran khan o ap nga ga da hatsisa distina tsiki tsai ga wati sen kha habeda ge koeda ase soros nga ne di i khara khara sen dira hon a sats di tsasi ndide ne hon a di sats di bahiri nga ra tsai nisatskira o mazinga kaman khabe nidida kitani sin qaut madaira an khatskira di tsamprik sadasa di tsatskira qega khai isa khabe gine khuiran aban oy gisatsani mi ba ha an nidi i tsasiro i gi handi ngasa sedani ko aro di tsidani mun adigi madi tani sin qauga khwesi uzi bara qaiqa sen nidi i khosis ngong aptis ngako makhwe ne aroma nisa igini khweko ngasa se khwendi xam arenti khunagro hawo khabi gine khwera qaye wasen ne hangong abdi kere nge i xam de sangong ap nge yatsa khaba mali nge ya xam dinga tawo uzi destiny saro mi padri nge ngong aban khabe iban khabe ukhun khahina oyike inqwasa satsini khweni nga xam ngarisa neske nqeba sen maxo we wako of khweni nga xa madira mikho iwa de gin san khe matsini ha o ka ka umuntu go question za omnga go tsana msen tsatsa ha anqais sara ge didid ma sara ding uzip kiti hat ma khabe nen gini khu isatsani op merke ina me satskini koro tsini me okay ha turu ve kep go karu tsan ve kep go karu a khuru e kanya kadai ore

na uzi destiny dai khas ka ni ding haradira musen chesa tayre go ngadi amai ngadi tskini op merka ngaba khuan apke nisa gini khwera ngi unwa khuna ma pe ni khwe ma no khwe ma ni u kha tai go ha ma be stu zadara di khai gini khwi di ngong ap ngang ngai ngang ave tui ba ha hi ti da gini ngwe cha go to watsi ara ma di da itsma mu di da ngam ha u di da go tsa be khun da ri da ni ngong wa khisa di nga tsin gi a tauro o khatsa ai ame wang ai di i de ma ha khabe khun di tui hina ini ka o mu maitsi ngai orisa se ko indi tui ke ngai nga ba khwas ke ne kho i gira ma ta ma se ha ko a ro swas nga bye bye ha kai ngia ha ba tan chao ai ku tsi da ke do sin chao kai se do hare ame ai kai se do hare tsi sa do khwa ga se ni hare ame tai tui ga i khabe do kai se hare ke re ngadi tam a ro di nga tsi ngai tam di gi ya ngai ngai ta ba de nga hu gu di gi ha o si destiny ngai a a ngai ni ha se i tau nga kwesin usip nga tloina khabe ni tave de nga hu ein ge satsina ra tam nga de dai khaira ne khoe ga nu nu tsine sa man nga so sa hi tave de nga hu tave de nga hu ne khaba ta si khaudi de khama khabe ki ne khoe ne tluse nga umsa nga tluse ka khabera i khabe tskin sa kap di namros ai ni ka kha tsini tsora kha hi ne ba i ge kai ga khuru e ka hit ma nga ba khum ni koron a ro skini khoe gera te koro betse sa khu ha chesti dieni sei khunqa dura banqwanqa nqa dura pkirane always tsuza hi tsai gotski maidi sa se mutsni disease se ni mutsni hase ni nqoro di nqo iginsa nqo tsni tsowro itsina qhi ha tsitsni se sina ibi ha ditsni khona di net nqa tlhwa ptsi dura ne tsesa karu stip nqa pkira a ma fa ni khwi gini sa i net ne khwe khuni ho sa ko se tsiran ai nqi a ro sina dan geski nqhubu nqhubu sen u khun di season u tsopke kaisera qamnga tsinga ne khoitsina nqhai nqwaze van madi amaga ne khoi ge mi da go tswatswa zise khosi era nqhai ya ngong afti khosi skigere no khosi di ge kwen tsatsa han ari khosi de khabin mada go mi khame ge khoi yatsini an are uisa ngong apnga ina mi hata ne ding ai dini mi ba tsi ya qhai amai sats ti sats nga ha ai di sats tu tran ane khosi di ne ne ha khone ra ngwa to mu ti sats tingu ngi nga batana ti gi ne sa ne kho khu mari da ne mari da ne khai nga sti kai ki ma ti dari da ne mi ba to me da ni ta o sting ge ha ni di khu da a di da doch di da kharan ai sti da op ge mari ama ga ngwa sip ki ka ga ko ta o si te sen ski ke se tsa se khwesa ni khwes ke gring a ge kharu ni khwesta khwena tam are u tsopthi ne khwesta dira mu a metsi ne ha ngo ap nga ha kam hams ne sma di kose sa don ha buge yasti khoya mu nga nwa tsige nga sa se ra han a ba tsora nga tsina i mi da ge go tsora e unha de ma satsa ne si tlatlao ni si satsa kanduri nga tsabi nga i dani satsa ne si president ni kandos nga season ne khu yi tsora e unha ma satsa ka nga kam nga hao oni wara witi ge kam ares ne khu nga mi be has satsa satsa tan haru nga khu nga was am nga sa tlovams ne ske satsa hai wi ba qiu kha qiu ba kha tsi khadi nga apting uru sipsap nga i de mas of nga ba i khuru nan tsanu se kongut masan angas nga nga khu yi gito nedi we baratki nedi i kwei nedi masip khat ko emis mim ko onesis kin hovun hovu senu khun ding ap tsena da gine ke se tsa se kota ha turu gine se yen khrat ro igui gwen khavi gine sa beyond 100 we kharu igise yane sa nga mkhamari kwa asen sin ai kha sin ge tsenga igo i se tsa tswe tae ni khwe ne khwe giran om kao amai tamaskri ne khwe ra i ta tomineng o omkaus khada go khwa ke se kha be se tsikamseng o ma se ha stris amai nga ka se ama ke ne ko ditse ai slapel dik kha be dikini ai of de ge khurweni a dog ne omker aler ge pelika kha be nga ba audi da net sorop ke nga nga tip kra sa ga amai amai ni ron ge khurun ko ida ne na so tsida go nga se khan ho de ginisa khwa he sa tie gen rona da ne ngom no ngom ne sa tani sen go pham go khwa madira ne khwetani sen otsni mung a se sa so onsan khwan a di khurun tsin ge ha tairona tsa optel ka ne kho igra mitya ke kaise wa khuna tsa wa ai da ke tsa wa da ke le tsa wa da ke ui khap di khunwa na go tsa u ne di ga ne kho di ngwan a ro di hao o tskini ne ron tsina para mai amai sa tsi ngwa nga ko e kha khang ha sa se khondi tui ya se
ngaba hungaske ay wathi kikwa biyede reni undi daga chayo ne khun kikwa tida ha uchu ya chama kana neta tida gara chayo saudu ay sap ngani ha uwi tuni sono qhise doni uwi ne di ngwa qurontsinge ne khuru isats tinqangap ngani ngau tida ke mira isqhaqha qwa maski turia mi qara ro phine ine ne khoiro era qwan uwi oka tain arma ditska di biyeder tu sai diska habe nimi khaban la hui ei chana qaudi de ba hu aske tai uya uisa tai uya ei qusa o inqi tai uya ngai ke ngiya xara roi qwai rai ina danisa da ko qaisa se ngaba hu dani doch sada tsina khatlasen ni testi hore bidi da umap sada ni I sing how was as a catlazen editui ike. Satsak daisas king libas and masatsk struggle and what madi. Satsak daisasa. Asking ibas and a mass, asking harungat stang ham, the umhata madi. Coen was a who you wait, I make it come, noanaha. Tigging lassa and habasa, sada and casting and how was it like daisa did a gome a queen. Habusa did a gome and a hoots what's what he. Satsin at Gazatina did a gitabusan, oh, who daddy homas and habesna. Ham one gira hatsis, ah, who did in hatlas and we am a pina hapke. Ham and gay, waraga queen haran harungai. Am I? Tidagasadara, ninsa, asai tirang wasai hundi tui ase taisa kuen ge matams and anhang aida madirami. Ah, my tingi canut man ain't go witi, long at the we hina than you and taisa kuen tingi ham dinga huran haru, tingi ne quentina, not play this rahomas and me they go long abuke comin wa. Tigi ne long up nap nikuva ma comsi ba ma ma hams and equi, kamati madigos in equi dan ha, madigos in equi, cow ha ha. Nasa de gal mean what namagadig, not gom gop not taisa quengi, it's my gums and han, mammy bin ain't madi habani, ara. Ame. Tini harang hara tini longa ha wadagi amut komsiruna matiragin las ama an hang hasa zini amigu ame amigu ting huagu tini habago. Labahuan lian ain goke eight one we by canasenske sat had with stan ayotsa di hui. Maigi canutma sat had with stan inok and hats win eight manla in kai tausip tea lan e green e grass and tin e hadwin ma. Hanuda mami dagego ham digi amai ein hansen digi hosi digi tidagego mi tami nga kobi nga ran taun kobi nga tska tadi tha haba ora nga taun kami iko no kaises ran how kami getse korobetsi kuri korobetsi tha korobege I khundi ham ditsina ne khoi nga tam sera tloetsi ge hanut ma sara misa ne khoi gin I khadui gorong ai o ne khoku ine khu igen hams nga goi tsop nga goi tsposis nga goi tsi dau e mu da maha amai kam ares na sra habi ga te ga ngusim huan iro ani di da gra tsa di tsa tsa abero e tsa tsi ne khu ngami be feile kha atmosfera guru ne khu han ngami be tsi ne khu di ui ba sounds di tsa nga maso ne khu ge inga wi o sera tsa ama ga ne di ui ba itsman hana sense di mazep nga rama ah kweda asi de gitsunsa baida ati nidi ngom ngadira iyo o odani habi ma kweda unhad maraiti mazigara unhad marin nisara eram di osera ngahwe nikwe ngin kaiga khuruera khwatwi habi ngin nisa ge khwatwi itsina ra khai o de ge dokh ne tsungu khang aroma ese ya madits khago ne di de dira khatsko marin eme ine kwe ge tsungu nga kwai sara tsingin nga khaisa ning ubasen amai sara tsingin ning ubasen ah khasi pinga daga hawde gini di kidega haya khabe gini nisin la khaka sen sara hara magu amai ida sada ne khwin haika sada din khwas ne tis tis di a khuske ni ne di gege hati ke kwa ne disna hati ke ntida gini di atsunzi hamse pcheske ne khoi ge ngwi ban onga za ha a maba de gimatma mari tani di ida sada haika amai ne aitsma ngwi ban khana sen sti masi pina qau de ran khomnga khwasi garan khomnga season ai garan khomnga ti tsungtsunga ame tsungu tsara gauda ban sala tsingi ne ngongu tsara gau ne ngau tsinge ne nga sa thaba tsanga di masi ngabara di mari amaka ne khoi e go tsaka o ka se ne khoi ne mira go support system di khase go rotla mare one support systems ne sne go ngom nga sne go ha ui ba itsman hana sense ke tsaka sa tsiki go nikhoi di bilari
Tsike ne qhomnqa sina nciko ichaba ha oyigidida ngisa qhabasa madini.

0: Mi se imasi ngarama so igene tlo etso han habis aida nchabile nqao ka ne di ka mare de hat mahabe ka usi ba tsa wa sipi ngani chiu tsin hatla sen ka ide dani ho ida sada tsina tswing engobna ne khwe mari dan ngam was kwa ko ame nqa ma da gine di ka mare ro dira wa
1: Ya, so the cause is the eggs and it go up as a man and clean up a young basna. One I has a tarea, we by its ma u tarea, marida, come having let us see come up not come sip. Hoe in not star, start to take your home, and I'm to go. My woman becomes a rogue at Tata, say it go up as a man and clean up a maba.
0: Need it again, no harami. Ain ka Europea tla barang ain sa epke. Koets kan oa dinyo. Nedi, madi itngzi at kamsin kla of. Nid kamsin sin ngami beda kan hoa otska koe din oa dinyo. Amai. Otske, nedi kam ngare dit ka ne idie sa koe di nung. Ngap narek ka. Ne khun uur kwa sa. Ngat kamsin an uur kwa. Ta kamsin ra koe andi khuan sit kamsin ra sa guanat ngahi I. Ain sa da gira. Nei ke satsa ngira mi ba o ne kho idi ngong aba ne qharisi go sine qharosi go sine marida we ba nwatla nqa di ke satsa ni mong a ga habe ne ngi ba ntana sen nqa mi be tlams ke kho idi ngong abna ne khona tsata maha nqa ske ngi sa tsangwa zip a se da nwa sa tsira ke ne na khoni tlosen ba direct se ne khun or di tsi ne khun nqa mi be tlam tsi tlam ro le tsaka ke ske kho idi ngi ba sa ntla Maria Maganetam, Arden Nasnats, a two cap, ne hundiba, may in a tati, nedding, and go back when who got me did a quig, nedding, and go back when we having lack of notes in it comes in the army game, man, habe, madame ne sager stick coming out, sinne hun, one of my family tip of masquerity in a noch ne hui my way. How we gumut doch harang abiroha, hara a platform, rigumutan habri kadai, ne quig it dows a move ah. Ne ngi ba nkhana sense distress hasa di meeting la dawo sara u di dawo mipe nga maga igine sa ne khwe nkhara dawo de ne di tsam are di nga ura mai eng ai ne khwe nga wi ba ho khaka so tsida gini nga un acting urusi di nkhana sa ziba koma nga una dan awa ka khatsi ni simkha ne tsam sna tsam are ro khui ao o da gini mi sa da gini khakha sen nga wazi pimni sen Kaisa ni nchubi yo ame. Nedit ka munga a nedi kwe gidok negro miye tegen ron ngadra homa. Kaisa sina gira dok tlam khabe ama. Nisi nga kei nga usas ke tomasi tomasi sti. Tsungi ki mutno khafan. Nedi go khan of nedi go kuri go karu khabera nisa. Ona zen. O mutno khne kwe gidi miti tak misara tuk duseno. Oda gen isa tuk dusen da gara o. Kaisa ngay ka uha se ame. Direk te din sa khabe tsaura ti tsamting nga si tau. Nani queen idi. Sadogwa Sadudi umi ba tanas nami beran ai. Te hadun noa. O gine quitina ran hurifan. Do you go nab nan any drunk escame? A we gine queen is an huriti. Kiese wad ma. Huri go queen. Do you go any hui? Got hat tie hui gine que. Hong as in my has and one. Have a gidan was in Sakova. Ya, had eaten so great. Ya, did I give meat ma? Directed gobna amai. Directed me di kahabe case something as a ne queen idi dinsa di resata. Ngi ba itman ha tam tana sense ngami bekwa a hiro de nwa ti gudi ngire amai ti da maskari yo tam ndi rosa sa tsa ka ise khun kha ngao e ya kama gora tsa ti ne tsa zi ba ngi ngi ba tsang am skoze ra zi ban ka ide ma se tskira musen e di tam tsin nga go nga amai chaura ze ne khwe di re ne ske sa tske ne khwe ra gora tna di mai cloud ma ne ske ne khwe ni tsa ge o ne khwe gin aya ne khoi ge ana rakode ne khoi ge ana beskerem de kauha tsi ne khoi ge didara nkhuba khwe nga di ge sa tsara nga tsho nga ge amai tsi ge ne sa nga ba khu an qam ke khuru hina dani ke ske sara ge kai se qam zeni a satsa nga ba tsi o mari sna ne dima o nga kwena kwa di grahi o satsa kum satsa a satsa am nga sa jana ne dima si nga kum tai tsi kum nga ma si nga khwe ka tsa nga otske satsa ti am nga sa jana am tsi tsa de nkhubi ngi Habate ke komi kuya msa utsile ke gam kaira mwa. Ida kainse hara se kan thaka ora ke net. Khaba sat masatsa ne stories an oza se sausa net nuthi kati. Okay. Nga unda kera. Amaye. Nga kera ne samadira ne kwe tsaki. Ne kwe ke turo sera nga haizima o tora kai mare ke kan dera kwe tsin kyana ha. Oik mana wope ha oik mana tawe ne ba ha. Ai go amaga. Satske ne khwe khwe tau tau pas tau sta kan dide oske na baske kwadrasa

kuya itaman wa cu isha khu tin da tsekang abding wana sao bedwal ngaba be phanda khoma ihe se sine se betana qhedi one di day Kuro Ministry Elijah Ngurare Pyokomi Tisikam as Kite Hampti Stingwing Task Yangovi Hekasa. How sip, one am sasip, Tikuin Akasipa Namovi of the Kamsip Nong Am Task Aroma. Sesna, Kam Tui Kaina Anikunis in a desert as Rakota Nai Skikoka. Abas Sondag Etima and Honko by Kweda Bahuko, like his Kalkam. Tisadex the Angu Alp, Saral Ramaposa Gates Han, Pankang Wabas, Maskut Habang Hawai Amsa, Anukti Quen. Botswana ding kagosi ang agam presidente president firstes mohaib din on wasra saw sem sinisi one di correct iba saw prasem kuro ministry elijah ngurare pkyogomi disicam as trade hub distinguing gas gyangnovi hekhisa house one am sasip tiku nga khasiba namubi apti khamsip nga am gas aroma gauka presidente sem no yom apti omi khasiba khon uis se khamna suriba neng hope ding ora sasip kham dikha kaung nas tharat di sem Dinga kam are nga on waki kauka presidenti di kwezi disi hung ang ngaitis ang isens disi kam as kaitsap isara ay kumba sukurun kwa sepke ngurare bagumi ka ngumin kas kia ngay kaisa ngaban kay kuya na kia ho nguis kauka kui kam namubiang in ay tumama basins kauka kia ngayin oron hung are kasiba ngura sa sipti kam di ka umha kaisa ngayon ngumin a ngay ngumin kas kri kosi iti kri kori sen sarang am are kaisa kam kuna kob Sorosi kam kam seng horun, ching hao nga sing akasin ngan hong arest aroma, naban hao si kuin akasip ching oan amsa si baraklay keng nga se. Ngurarep ke president anitumpo nandin da itwas teme kuip, ay ngurase disitam as kuk hapdisa, kuk habase hainan hanas akasikutha, oan wage no yom abdi kuwa si ban kuwa ngami, niap ngami beban uin kas nage unhaib aroman hanas at disarakan ngam. Disikam as aitap disking hanusise namubiap nga New Yoma tes, ting house hainan hanas tes asirang ang isen bahe. Cabinet stimmi kuip nga kam wadisi, tikam disikurong ang ngurip di kwesa kuna ki akok na hebara sao se. Ang nasi ang uisa pang kuip harukut kaip deset ESK kui i, nesti anikuni ngari aon di ing o bakun abong abo, tin ngona kanasaw aon iya anikuni ngako hain na, Arigam Sondag Sources Fling Harish Nagwaka Kaisam. Sesna Kam Tui Kaina Anikunis Kikuka Nabas Sondag Aitman Honkubai An Usop Kwedao Hosea Kudako An Kubisi Anikunikas Tuseba Hugo Kai Kain Skalpam. A Anikuniski Tui Anikunin Mari Aub Chingona Date Hun Anagun Gau Hai Si Nisko Aibasai Kaistabako Si Dama I. They said E San Wadike Watam. An misap ching hope a ha wa de good an uhe. Kabuseng an like Chris Kwan Muri is kalta, ching arigam sondak karap kosokoro ai kum. Let's a gamandak to us a gate de set est danasi sang ura maisab, valam deva deveta go an. Na anikunis ting as maskun an, obehane to us the disikurum a hain, kose isa hun waha yakuru hoi krisam. Kang haroku krep gets hab and hausa, au quen ting lam sabin, na kundina kokovan uba. Angai kaiske nesisa hanusi wan kaudi anikuni di tsuketa ku wan ngading ap di AAIs di ding maga ha. Wagaun akasin ke ngai ching ngwin kade kabukai si khenkin khadmase hu song kasin om kais ching hausi om kaisen

ngxungske oshana charis ati anqasa ben qanqung are timi qaga qwaqa akhasin qaqa in arisa ngxon qaitin qeng hansen stin ama goro ho neswa pa iha sisen qawke qaitsap ding ams era qung am vandermeer veske go mi qun in qwaq mi timi san tinu min qade aus ati eng khanoba unga qaisa yang qwaqa akhasin ara man qwa qawna mai eng as ngara qwana qwasi oba sen di ai oshana qarib dimon am a phofni ipinge pyogun aro mira se wagaun qaxasin om khai sen tama istaban aro khai ban abosa nga kai chinga swas nya khu han chinga san ai ku ha sara kai kai khai sa saru gen khwan khwan wi kai sa mesti sara kan hau swabon ngan sti wan mai kha khwa aus sofia shanin kwaske ngan sti kharisi chin an nga se kai kwidin ave man anin kharas kharib nga na ko kai khai in waba khai nga khasi ba qari qari sa sip qasi zen am naiske khanu si se kha kha khai e ya ngan ngan sti qi to se berostani aun kha no twais qoka kurun khau na he e taba kuro ko si ha e shanin kwaske ngwa sin khung are khasi a kam kam sen sthap achi khadi kho qa kha qai qi khasi kha sip qap ding khang kha sa sip kuro qara qau ba nga qui che sti kha kha khai house ke ngan sti qi to se berostani aun an as ai gun am mai sa e ending hunuman khwasi gunan qwabas aroma shanin kwaskin ina ngan se kai khai chinganin ang hausi om khain sense abe kul kha khwasin thu som khasi om khain sense na dau tau his kha korom ang ang ma khabagas africa om khain sense khwasi sadex di se khadi di ainu au se khadi said africa di president di saral ramaphosa ke chaban khau haisi amsa anuk chi khoin botswana dina ko seba ang agam president di festus mokhaib tin ong wasara sause mokhaib ke khaisa disinganin a koring kha khaisa khaitsap dis ai ai ma se khautna kin om uni ai ke botswana di ngonang president di ase dis question a che khose dis khaisa a nguri ba khu tam qwa dis che khaisa a nguri ko se kireng qwa ba arang ai nyang ar gam sonda ko wai ngap ke ramaphosa ba sadek khogudin un khanu ko chen ho and miam nas ai chaban hausa ai agam turu direct quest barbara gema mokhais botswana di president di duma bokop se botswana di khona go kobang mi ba ramaphosa ke go mi mo khaib ke tui ta sen khan khanu se khoi khaisa khaib di ka ai se khoi se tsi tui ta sen khaib kai kai tui khase tsin uru se bo hon nas aromas ai ko ra se sadex kharib di a tsi kharin go bai ba gre ka o tong ma khaisa khaib ke go bai se mo khaib di a khwa ka o khase tsi ai mai sa kai tui khase ba kwa sa go ma HIV, AIDS, korang uisen sa kovan isna. Amira se epidemi kuip sadek kariba kuinga sin omikasi niya suri kuhanira ay waheba kaya novi kaisa. Mokha epidin on was sara sao sep ki botona ba nguna tedin hausi wap ay bagin an an. Australia epidin hanup kine tegam mandak komi epidin hong ina Dutch koba unha tabi gau kai gau yang on osa handa virus kan ngamika sa bakunira doeng un kaisa. Arisau au ngan hup na si scout na kuri nira unha hi se. Spanye si fran rai ki chika gen ngadin hu ina nga MV Hondius gauba hu kotoeng ui ina Tenerife is a kai canary ngan huis amka a kai may sabab. May san rami se anikuni di Canada, Netherlandi, Turkeye, Englandi, Irani, si Amerika ba hu di kuing ui saya akemi arigam sondak ui kurun oa kaisa. Nai ke han arora khoi mang khoba khu han khaisa ko teng mi dama e u sa a khais ke isen khoen ia australia ta bara si uena ke an ais tamas ka yu kou kon ngan ai tina ke ungai khaisa ko kan ho sin hon mana series ki ngad mi si nga sa ka sa si ba nga tuin u ding ama wa sti kau khas e ko we am dama e khaisa khoen nga kau en arong ha da man ke ken ai khobe turu sip kain ares who sti kwa friday festival wa ina khun nganina ngan ai pake kho khain se kya tarang a he nam nan ke gen o dach khoe umkura chikhadi dach khu in ai khu na i chi nam president donald trump begin hang haras irani di oyam khasib america pti khaib au tui pas ke khadi oli kan tong ding aro sen sa ne che kam manda khun aroma ain han sen di nga dc veke kha nwagus nira ai kum khais ama ha se ngau khasi straight of hormones ngau ha ba ngau am ngau am sa se khadira un ha se chede ngaba america ba ma e khwan kharu de khaba khoba am star ma gyang wa ga is khak nap ke irana

qaithe qanqa iqalo yenxalile ke saladisa kuqhaha kwanqa amqasi nethi kamthes na qaro maqhaba nesikeni saba icam isikose sathi dagira iqomqa lohoba qanqa ibinila qanqina qhoxa abantu aseqhayishini lasathi nethi sikwa ngxobe khamanda thidla mina ungqasa iqanqa ikwela qhayilo thi nohoba soredi ngala mama ngikhona ithinda khona ngxali soredi ngaba ibe ngayiro gara ngwasi iswa qa dida nemisi saqala sada sakuqani kone thi sinqanqa roma sinada ni koro iinxobo erhayida nikoska orani kharilo seqanguro thiko qhana kanqaku nxhwani qhube ebila inxhwani ntalena nxhwani hinahana ndidanila misi isesike nesa nethi sinqashqaromathi nxabarhusinila kothi misi deksepcasina sinila nxali inqaphi hahachapha isinila xamxhayise isesike nesa rhuroda nxachapha enxhumi ibanyaswapnqa se ida ke sadadisakub nqanto rhoba nxali yakunqamcasi nrhabe celebe ndilinxusi nqa nelisadadisakub ndidawude qhubamri

0: acamka idisi incwadi sokudlala kuqhasha iqarho nakolonqalekise abangqamkela amesiqwayi ke ansat makho ike khwaca thi ngabasiko anqalise thi ubeharami yesiqwa cam jackpot masindra thi an thi tanimayela nxanxaba thina kwa usedike nesoapa inebarahami xachabithi kaca nethi kamcwasi ayisecarha ngqwanqwathi kakosi ke nesa thi ida kakosi ke isoapa nxasineke nobarami nxabasineke abangqamumayisa yithin ke nesoapa irami yesiqwa kum abayigo ngwade hayi swapqa kwa uqhala udiki la mihe ngathi incwadi ke koro ngapha oshakala isinqa koro ho ngai se ngaske frila tiku isaisa nga oshakala isinqa ngathi sinane bala ha mi esiske ne sa team ngasa hathi sineke ngambi yacaba ngura ngolo isinqwa nga uchana di aga nisinasi uchana di ngathi tingira ho ngai se qoya sine koro qhala usan epna aiqamsti oshikango stikamya tina idi koro mi esiswa ngaske ne sa ngabayigo ngani kweka qhala aiqamsqa adanisen hase aroko kungaka si ching kweb tin ikhosa stin go haiso apna urusna lo ngwais to ap a stand yards ngumida ba amisa khun ngone tin agusa dela chego isi siguro tsana so apna skine sa digene bara mi kamya apna sne go ke ne so ap a ne bara mi se ngadi I khwa ka di ngadi tina go ngori se ne ske lots aisa ngaba in gro qali qathi tsana siguro so apna skin abu ga ngai me siguro tsana se so ap skine sa ti ne nge ngali sari ma ni na go tsana se na obega iPhone fedining ti Canon cameras ti ngona lens ti tina go tsana se ti mari ti credit card tina go ana se di gene bara mi se game nabathi kakhotha karakoso apa iske nesa inohobala xa uthiko xobehata nikos kasineke xobeha koro disisinqahacwan hiya homeschool kahuhan ke omunkwelume ongenka ngxwina ngxari sinqa goxa inxhawa inxaski nqalisa rhoxhisa sinexhwabdis ayikoro qunxa senxaba inkoro neswap a nxali iqhakalithi qonqwade koro hose iske nesa qhara kanqaku nqandi thirhuna koro xora ko uwese iswap iske nesa thi nxali xa unqandi nxade koro qonqwase kuchaqhade koro khonqwasi isiske nesati ikine barami esike ngaso apqala nqa uthiko sike iso apqa sineke ngqobuchubu senhondi masiku nakuthi ngece yasira hon ITG ujob jobs akalistin aistinam ngali I kanibishi ngaye koro hoe sen obekhan wadi sula kuchasi qa hay ngali I doubt khayi koro uduna nqara nqa ethi umhantina koro nqara nqa si so apa iske nesa ngaba ikuru ngisa ba ujob this award unqhobe edu support nqa plusna samdisun aguri khadare kwestina khosis nqa koro uwe sen ngaba skoskangi koro hoe so apqa skin sethine ho khasi chekoro disin wards lokudola kuqhasi pina go hay ngaba iko Volkswagen polo autos di boots ngani di khuna ngali inqara di koro tieso apna koro hon ASM nga open di nqani khoi osaka disina mapas nikin ngona lisi akan aguri kha kopina khosi sna koro uwe ngaba iko nqa yiti anqa qhiba sikuro nqara nqa iso apna go kanibishi ngaya koro ho hese iso ap iskin esa tulani bakoro kai tungske ngona khosa disina ngona aguri kha gungstin gene swap e aisa seko anqa inqame digila mihe thi iske isa ngiba kwanqa nedi inqa iqheshke on the jamande qarun asiya ongo divas tu zengo asta ba frida chigre isin ngabe go haga guri khatwa ro itina dana sqa qa isa se athungthung ese ne inqa iqheshke ngabe khanqa utwa ka sti qame isa qa e frida chigre ise ngaba igingona disi guri kha khoba ngaba ums ene rang isa ba city ne khona si anqa amskhautqa ske ne sadigi ne bara mi ese game ti ne kopke no khobara oi ti process na ued maha kopke ha digira mi tin a kontinga donation mi benga iko ane dira mi so apna ske ne sa kotska so ap ei dani koro sika I so apna aha nan ge khoron hina no khoba ha se ina no dan a kunga sna ka tiko taina in tinda tsa se man wa se khoron dira mi so apna sne ge African Green Industry Summit nastin ge ko ne so ap ei no ba tsho khoba amsna ko a kun a tsho khoba amsna a ngo tuisa dira mi dira men tsam powering African industries for sustainable development dira mi se iswa apna nga ceng am sngani ra di se iswa ap iske ne sa di ke ne bara ha mi se ke nga chabitska ko swa apna thi ke no khaba dani ko se ga iswa apna snake ngona di khosa a kuriga tare question ke go an ui ban wa nga dike nebara mi, ngiba kwa nga dike nebara ha mi, say ngaba igene inqaqhisa umusa lichala iqinqa kwa ithi ngadi nganqadi lo ayiqhumuwe swaqa skenise xa unqabe haqhabali baqhoqa ha se isathi donela tikamthesa iske nenqaqhisa ukara nqaqhe onjunkuluva onjunkulumes qala nqasa ikuro qunqa se isathi maskini khulu nqasa isathi la neswaqhamiye se swaqa skenisa ngadi inqisithixo enqa umusukoniswa ayi anqhobiye se swaqa ithi xa bana nguke la nqisa ekhwepha xaqhe nqa umsake anqhobi tira misi ke in tike ngadi inqaqhisa thina neswaqa ikuro o se ke tomaske ukuri waxa se swaqa kaske nesa Namibia Chamber of Mines of Namibia Nastin ge neswab a Tanasisin Ulamisa Pasa Fabian Shanikabako at Ome Netrap the Kuros of Hopko, Nakaros Padanasin Ulamisa se a Tatuase Iswap Kaskinis and Labagonis of a Agam Kahun Ibago, Nakarson Noiveston Malango, Naba at Maskalka, Dige Nebaraha, me same T. Ike, Ivanis and Labanida, Kodanas, Tinirak, I do say, Swab Iske Nesa, Digra Neva Tosin say gay. Ida karulo chiko obe hara niko zegi swap nasa da tu ayo kwa bina bati nira ko ing angusa kwa apti kwenye thaga kani dekoro thaga sinskal kaha kabe kodi kongwari tina goro mai se swap iske nesa
1: nesi tada ing haba ha barates ka recharge I ot ose I ose sasa se ay sa se ha nesi tska streams scroll itska tamas ka yotska online hustlers ka swasa sa barates lena man ay pop ti mat ay pop ay kuiska habe am sa se season us aroma unha satske airtime irang ama ay kain one ay recharge ka ma ay wop kuiska habe barates harugut ka idaba barates apps ay barates website ay tamas ka yot I ay tama Papa Samasin ka portals ay wasani ose kai ka utamase one ay hand papas hi supu omkasa recharge de nete recharge.barates dot Africa website asarire. Always,
2: always when life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Nibai ge kaung asahwe ha. FNB sahu?
5: FNB, we save skira may ain ahe. Nans ti songs marikai song kumas. Nya kwena kuibara trius. Havode amagais aroma. Nesika nga kahuseng ausan akwenting mariskas. Wang amsa kame. Tamaska iyo nga kaisingas. Nya tsiseni ay has kahabe. FNB, we save stranke sang akwen. Sang nans. Tamaska iyo sa warakan kumasiba. Tuin ase asong ka. We said this is cause hang an inking how tin in this sound iran on kain kaupa akota. Ma kwe wai, matare kade mu, kain kaba kodao, ti hang arora marina hobe kase. Wana FNB apps, online banking, tamaska iyo cell phone bankings a. Kaise a supu, ngapke namibi abdiko, sounds diba, tuiba. Sa tu se ma FNB ngongba netse sarire, sa FNB we save sound kai kumasa, kova ams aroma. Sada kuibaniran hauska on wang amsa hunara I hui au.
6: FNB, help changes everything.

Ya kaudwe ngapke tsuba ngapke tsuba tsida gore neswap nga sina de ke tsamwa tsam di sinqaleng a ikuripti xhakang uisense qaun ke khona xhabe ka gore qhong owa na nast di dang ans Namibia University of Science and Technology ke ngadi in xhasibang akoro beke nga ntana as tsam tsago o ethi ske sara ngqopti ngusti president qwanse ne dumpo nandi data sa tana go bantsisa nga xhasib nga sikoro masi ceng am sia go highs advancing knowledge and technology technological innovation and

yaqalwe ingxalila nconika nqapqa hara xa se iso apqa chida koro re nxokwerhala nekoseka iso apqa ityekwa bensin mali ndiqhonkqwa ndithinkila eyiqunguthile ke nxa se necunxa eqaqwingxali iqhabe eqnabako noqhonkqwa qosa senkqo ecachali nqa siqalomancapa ityekwa qalibe sithi qusako dubuses agume nqanqali ke angqwacalisa hodo mathile giramiye rhabe ke nxabanira hase qhonkqwa ndichaphithini kose ke ke spetscope ku xa kutye ndixalisele qhonkqwa thi dubuses thinxa uigrans ti aniswe thina torhoba nxangula khona bele nxachaphinga khona miba ndixalingela qhonkqwa ndihambe thi gira fredates a ke anicap yen anicap tuye diramiye thi onfairvax thi haumotsiname nxaske nxa kunene pnxasisaxhaba thi sadrates isinandiqhonkqwa ndike khona berses valambax ikovarep varamquelars nxali ke sadrates endiraqhonkqwa seyithi qwarhabe khe pnqatski gondo radiharanqwa qwarhabe khe beyike elves ti gondor ti estop of stars ti angers ti drehooks ti okokoyosinara qhonkqwa seyikeyi nxa bendisin mali ndiqhonkqwa ndihina nqali mara udosta qumamase ili qalib etsikakhwethakara kos ke nesa ndiratorhobahamile cina noqangulori sadasakunqathi ko nibaira mies wa ige obekhasinada nikoska ngadi ingxanxa amgodi tinara ho ngayathini basinabje kuba bangoloni cha khosi sinqakulo we khopqa me khopqa ngumaba dithwani mi ing xa khopqa kuro ho wesika dudula sinqasikendesa ngona khosi nqakulo ikha khopqa khosi sinqa ucaye seiswa basically nesa dike ne barangoriye seke kwetska koswa basically nesa ngadira ngwahangwaro ngwatska koro sika iswa pa nebala kakose ka iso apna sithina ike obega idramise iyo ike ama seqa isa qhamdi kikwa nokuba mathi neqhamdi ma se iso apna ida ke isa se ne chacha ain nana ha tige ne chacha ain nena qhusong khasi kuthina ra chacha thi qanqa ku khondi kuthina ra haro ka ise iqa ku qhoqa ha se khoya skenesa tige ka ise aqomro di tse kotanira ha minse ike kotika koseka iso apa iske nesa tige abatika nukta uti koseka iso apa ngasine ike neso apa I udo ngari ya gutina kuro kani uise ngu

tshaba go kombi go ka go dawa bana nqa rikwe ka tsi go misie e nka ntse go jikwani kha iskia tsi nka ntse go e kha ya di ke ne tshaba ira misie ke tsi ke nqa di nabara go sun se je go tsaka go swa ba iske nesa mina ni se ke swa pna tsi ke nqa di khona ra mo sun se ke akhe tsi go nda se ministry kha nkhano se ke ya ane se e tc go a dollar ka nqa ka go go a aro nqa sko se go a si khaisa tsi e u ga khon ga tsabi kama igine ba sina ra khuna khai ogine ko kutina ra sokan ngali xa ukuthi ngqa unqwi nqa xa ixa ukuthi khona xa sina sike nesa nqa maka sitikwa waxa ukunqa ha ko ndira di yesisa thi nqa di iqonqa xa ukunqa kula hase isathi thi kuthandela mise game amqondla netes nqa ma sala sakuba swap i amqondla swap tasgene sathi igine ba rami yesi ke Nigeria ti uqho akukenqa uqha digrami obara nqa ukugidigrami nqa bayike chadieni xhawas ngasara jayidas kunqwa kula xhamseiswa phaske ngasa uqho akunqa nqa uqha gene baqoka chabela kanqwa ngqaro ngqarami esethi ke nqona AFP ngwan khagulo ngqori esinqa kunqwa isona tsi ay ngali inqa amgudira ho nqa esiswa phaske nesa thi ke nqa xami inqa xhamdira ho nqa nqa Nigeria Cameroon thi Nigeria thi Chad thi nqhakwe ira ho nqa esiswa phaske nesa thi gene basina ngqwa ro ngqara ha mi ese game nqa khoda qa uno South Africa nqasiro re thi ne bana mi ese ke senior khabadi pti wanqali di maysap feros khani hiyage gaudengsti hausteep ke neswap ai ti gaudengsti hausti danap abrahim katwa akage nqi primary sa nqhuwes nasala man kwai digira mi man kwai gira icamkha nqoda ka yesa digene sap ira mi esegene basina tsangqaro nqa cha tikira goswap nqam matlanga commissions kira ai qong thi neswap ai nqa kokaini hiyage akai hi ngai di opta glisa sian aha ti iguke neswap e tsamwa di tsam di tsing a grip sk le di ego kenike a ngali unye sa tswa skeng ngali sa tike ne bara ha mi se ke ba chabitse go kotsa no go ba tsa tsikoro wa nqa skene sa se da ke sa radisa go di tsamse le tsinqaro ma kwa tsi di da jeo da tsaba go qhobana nqa go skose ebe wa qa ntse tsa ya sa qanqa ba enqa go sa go nqa wa re

kay kong Franz Balseri. Kaye di un atlag ng kaye. Kengan di si kasing ako ng kam. Ano ba siya? Mga di si kumakit di siya kaya. Kay kong Franz kaye Balseri. Kay tuy tuwans tuy. Tuy tuwans kung ano risan. Tuy kansa. Tuy kansa. Ako. Si kansa na ko. Ako. Si eba ko pa yun si kansa. Sila. Ko kansa. Kos ki disin na ning as kaya bisay. Saturday si eba ko nabari diba? Si dia vun satis edikin aba de quelque plan mira tsotsa tomatis om spanel kar kar si freida tsis eske solosa akmes mira ko e si kek kande mu e wan akundan an ane ferun kancane masa kancane kase tui Hmm, haga cuy, kaya cuy, cuy, cuy. Dum-dum. Berlensia. Helaus, kaya kaya cuy. Haga kuru cuy, hentam. Kaya kuru, kaya kaya cuy. Haga kuru cuy, hentam, kaya kuru. Masih, masih.

nje kanqa idira qha liwaqa unxosa rena tabedetsinqa ulinqhalele ngengqasa vekipnip nqa idira qomqanqqiske iqinisida ha turutis go mandartis qa turutis vekipnis aw igo ibethawsat ma qomqase aqa unxosa ron nebare ke qhabe ke baqharutsi ile ke sisen misra igenqwanga itsi inge qa unxosa ron tsina qhamenqa tsike mi bada sisen miske atare tsi di baraqaqa ti o igyana a Aisin o aisa kang hosarunda nesakuba asaw khisa kang hosarunda ti ida ke mandak tsidi wadi ida ke kovan anstimitsi ida ke ngabaho aming wan kanira tsotswa ida ke sisen mistra asotosi ti ida ke gimi sisen miske di barakaka demaske iyo di era huira mi bada tare ira di khisra mi bada ai kausira ke gimi akalip ke bol sarangati o akalipa tare ira di nga uski masa asisen me kango sara netis nga idaki on misa niran kwa dare sang on misa didra mio udaki on miske mis nga huira kain onsa huidin on sara mi bada wata ki kango sara nende uwa ma huwa ikin onsa masara kang onsa uwa maha umadida kakta nep nep nop nep ane hello didaki kakta ya habe idaki ma kwe wain ensa uwa This game on Misa, Misia Huidin on Sarakain on Bada, Huidin on Bada Srami, Ti Ideke, Na Mis on Miske, Huin, Kain, An, Hun Wan, Aiko se Omna Hun, Ting Un. Tsa sentong, Tsa tra togut na rakain on Bada, Iko sagaming Aiha A. Yunga di oige naka tas guga di hunka di huha ti ige in wana on mis nakaranga on mis ke kaisiang hanga sasada tunga on mis katayao oide kihuna on diga tay say it again aito se tinirami kang hosarun tira ge kwedages tirami kwedages ke tsumwa

masa nemaska iyo khoesa tisken instin ons hunuman onmusa kwela gestiha astin ons bade gqideke astimi ti eqose kei khaistirami te i tiragamire ke ahu i kharanwa abels tiragamire ke hain kharanwa tons di marip tiragamire ke ubin ons maska yo how how who it stand how how we get we see how oqin ons tirami abakure ke wap tirami wap kits ha sinto cha adi khuga ti khadi un Tira kamiyo, kura ki tip, kharan kwa, kara ka nga kun on mi nwa tira kira ho. Kaan kwa saran turi da ki kumin on mis ki khuira kain on bada. Tare a kai sara kati kain on bada. Kara ka nga ku khundin on di kharan mi bada. Ti ida kin a di, kwen din on di, a dara khundin on di, un dara khundin on di. Tira kan hang hao, kharan kwa uda ki tung sti marip tira kamiyo, kura ki Ari kubin ons hundista kayen haun haub ay inda huna kaye hausa singa hau nga singe kari on mis nga kara nga di ida kyoko mi. Kaang hosaron si ida kira karo on mis ke kara ka nga kung aku nga torasa. Tila kin on mis a kara ka nga kung aku nga dara tora o. O ida ke turo se nga iti sa on mis kara tora. Turos ke ngasa onmisa u tira ka koran a oda ke turo ngaiti sang onmisa mi bako oda ke tam se onsh ons tamaska iyo hunuman onmisa mi ti ida kira karo tangatrain wasang onmis ang insta mi kama iske tangatrain wasang onmisa tansi kuka ati kuka sadara tanka uku nga kuka ama kata tangatrain o sarati tansi kare ke tangatrain o tila ki minka kore madiko se kai namada uba tinyasa kore madiko se tang wasati tangatrain wa ti ida ah mung wa hui au kabare gen unika saraho aske kubin onsa ida ke huna lakan hang hau hun ga ai tobi o maridra kaitrami kereda ai kause o ngai disang on miske ondi wanga ai ga tingai disa hun kara ngai kau wan arege dira amin a da kreo o kremi ngai dip ai da huyan an onske huida ngai dip ai muda gao an neske marisa neske stulsa neske khanisa neske khuesa neske asa neske polsa neske harosa ais oms dira kamio haras piris taup dirip khaip Arip haib tira kamio. Ola ike ngasa ngai tisa on mis harangwa. Si ida ike aito sira o. Iba sini madaka o. Tira ike ti maristra khanisa kun amati. Masa a ngai tisa on mi. Tira kani iba sini kamio. Tira ike ti maristra khanisa kun amati. Ola ike tam ngai tisa on mi raha. Ola ike ya maris timitsi. Hanistirami ora ke ngai dip ai an ngaba kuda ke ons ons maska iyo hunuman on mistira kamio hu idin hunuman ons khrangwa astira ku miyo de yoko min ask ngai tisa on misa ti ida ke astin onsa man aska tsunare kai khaista dira kamio ora ke kai khaisa hunuma on misa asira qaban in Kwes ke tira ko ngaw, tira ka miyo, oda ke ngay disang on misara ngaw. Ma kwesa tiga tiyo da ke anas tira mi, oske ngasa a hunuman on mi. Huin hunumase ansas, ngaske a hunuman on mi. Te ida ke neng on di wati ke kadi kain, kwen, tedi, kanin, hagu, arindin on di, ngan wanara, Kain on bada. Tika unhosoro ngasa da king wang ay nispanira uwa. An hunuman on miske wang ay kai huwa mundi ngara huwahe. Wang ay dige hunuman on mide kai huwa mundi tara tswa tswa. Ay kauske kwen diraga miyo o ilage ngay diesan on miske lang uwa. Habe makwena diraga diyo o dage migup Tauna aus Morgens.
agarró tandacos cause horace ngadi ida ke ngqawu kwincindi rasinara ngqwa qha idi kha ida ke ngqwa ke sana ngqana ngqadira u ngani ke qhini yadara ngqana ina tsi ida ke tsharaga ai besti da kamio ke khwa musta rwa ngani tswatswa asti ons a amaka asti unuman ons a amaka ai qams dira kerami dira ke qapes dira ke qapes anha dira kerami ngaba kode ke qaribe dirami ora ke as khan aru ngoma khabede ke asti unuman ons khan ngwatse ke qaribe dirami dira ke ngaba go khwan dabes dirami dira ke nqani aus dirami kai au dimitsi like han as ngati ida ke unuman on dikhara ngwa tse di ga ida ke ngode ke mandag tses dinsdag tses ngadi sondag tses dira ka mi ong wa da ka o ike wang ai tswa tswa sa kai khwa mustha nira ha wang ai den nguma khwa mude kai khwa mude kara khwa khuya nxa sxa sxa se kha ku din indi u ku din indi ngadi tsina sada din nguma ondi ngadi tsina ida ke kai khwa muska ni khwa sauran ai ba seninga ida ke ni ko mate a numan onmiti tmaske yo on sti dramio mate numa se ida khuira qide ora ke miku gen han as ai freidag tse autos ai gen kwa ya miku han as ti freidag tis tinge a unuman onmi tsaraga ai pes ai gesis pari taban una gen ama o ye tsaraga ai bes ti spari tsinang unuman onmi ba go ide gra kharo ba go pke ngom soros ka gen ngari ngom soros ke a unuman onmi ba go pke kwa ga veke ten startis ai omen kams tani ha kharo e oike mara si sen mi do ka ya ka ngo saron ke ten startis ti omen kams sina ngadi ide ke on mi de ko a toran a ti de ke on mi de kwan an maden hunuman on mi de maden ngai di san on mi de di ide ke kwa mi ti ide ke hadi Pobin on me did sina oa tons di marib. Like the way huna dagan wow. Oi dege, nabara how. Nahuna ti idege. I goes a sinner at Caro. Tankang wasn't on miska. Tankang wasn't on miski. Tasi woka kao di hoka. Ti dage a. I had a geha. Wa dage ha. Kore. A tau da kira. Wa bhati da kamio oi da ke adi tsankain wasan on misrano hina khatsi mudama da khun tsankhan wata ach tsansi go nga go ke tsankai wasan on misira kaye kaung ho saro khabata ni go ba amsi mandatse house kusi ida khai san khang aba wa kaung ho saro na khore ba tikomkare skol kunga ida nesta kunga sa khakha khun ngantsi nira disa nqanqo tsarunge ngai ditwa khabe ida khabanira qonqa sada go babdi u arma sada go baba ida ni ngo semenga ida hadini ra qhaqha sense qonqa tra qhaisa haung ai badanira unwasa tida wan ai nira qanqa sen qonqa sin wan ai qanqo tsaruna ngwa de nira qiyuba ti ida nira qhaqha sense I qhaisa ida kira qonqa qhaisa haung ai tsi wan ai aina Diddy.

Dize ironda man wa se ada qa inkrabti mire qa by Chris Brown again abara angel numbers tira mi bada se net tika mandatsis ai disitwing us kite hap distam wa disiti cam disinqani nqanqi kwirip disinqareke adato khoba qa inkrabti mire qa inkrab ncamza be qa audo marisa taina tai Maritza tsa tsi dain cha duma bara hosen dira dohne tsikam kara pa isina dingire tsikomqa re qaun go insa tsikai ha un aiba oin khaisa ke sa mesin abani nga qasti ngani ja ho nesi skro betsi sarang undani insa se ha un khaisa de gra tum ka ding an ske lishan kha kha sa duge oz lish du kra kre de tsire ke korish ko seni ha se ge e qaske a ngani cam cam cam hu sa do host na de gra ngaw maritantes atiteske ngayathi sonqida kothi ababhas nodangi abothe dicinimise inetesa munqas aromathi qomqa twasting abadi ngadi goqina khoqa badi ngayinqiza marisa ngwadre kwaske ngani cam cam cam hunguke netse ngaya khon aromathi qenqaha ngayitestida toba mere ababasa ngutsi tsairu noba qwi ngikurika aroba do known hina netse ing oza tsidera tsedi ntena sa tsina.

gore qaodo sa re di nqobo go ha ise ya mdeda ni sis eng a netse ga ma garap ding hanga skrami turo se maisen re tang urure turo se maisen sa di grami don't forget to put yourself first on the list ame satsa go qa sentse tsitske no kona a go qa qa sa go bi ba chenga hina ke widema no kwendi go bi gatsa man wan wa sa go bi ba chenga hina otskira chenga go bi ba hu ra nyang ui na ya chai hoe digera mi ese ke hu ke sa go bi ba ai ben wan wa aitma satsa a kota sen satheturo se mayisen tsicitske ngathi uha cipe ngacha nokwena a kota cha se ida isinqware ngqarike go qindilithe I mother's day didra mi se ti it dige kese insa mi de gro season uwe tare ko di ngwa ko mama di ngwa ko mati sise mama se hina wan aira man ngise ngama

Dies ke kai samin abas in di singa taris tiza. Danas ekoa hakair tamaske adamire tam hina bankwa kai inkama bahu tindang wana sao sak der sabkhara komisi. Nans tapi hore on Africa din je tam vike kani khokas I thaka khindi tha akhap tip di danan ka skairos nagwa chachwa tapi hore on khotan on si hore on sin je Namibia Benini Djibouti Democratic Republic of Congo Nigeria Mali Rwanda Kenya Uganda Mozambique Somalia tisume web china hu ni di in house narang hao Didi khak khakai dike khari akhap tip di supreme abeman nan sia khwa ma kwidi intera mung ams hia khari eram sa africa ti abas akun nga ha khwa ma kwi khaku ting khwa re ona khwa mistis kha distinct eram sa was kha khota na ya Didi haus twa ip kron khwa sa nga iske khari ani secretary art di supreme abeman nan si khwa sa rem henti naba koromi didi I khakhakhaidi ne swap ain hanuktumang honara ma kwin khais jingas khotsa artificial intelligence tramis china khwa ma kwin tira chang kha swap kara die hen dip ding ip di ombasin sako a kovang ui laba idi nid I khakhakhaidi khali a how on in di ngau ap ta pani khobasa ko sa sei nid I hanut ma ma kwin rang haidi ngati ngau a aroma nid I khakhakhaidi ke Tadi, akhap tep di ministry ukang khosin hoku di sta hang hun arep thara sisin are thara ma tiye chingas ta kari tam di si tam as thai chap di skose ni ha. Baster hua sip tin hau nga kai te on tanap khadi nisap ai Jackie Brett stimi ang ansap ke ngad I kain hua sip om kain di ni khotka kain sin sakugu hiya khadi Anis asna disi akaiti siti disi twin akurukun action sem kobis di torop di stwako an anetikro kolen hari president netumbo 19 day to aske me kamako chotwai ni khadi ngade ko a khuyam ya khadi I ko ka ka ko om khayes om mas kaunas anusip ni ha khais tingas ko ka kam kam sen hurun ning as tingami beb kani ha khasa go an ni an ane ko khunga khot ka se dikhe koro maljun name pi ap tora ku ya ne swap ne re ho spating an cha chang khai chi ha khai ta karma ko ngin ngi sa las khot khai khadi kan kam sin ru ta as apni omis chi hang arora tam ti sik tun a maljun name pi ap dollar ku khadi ngaba hang or a turi kam ku di ko bi di kan kan an arma ni sis ni se ke khari hang arora se tam ti sin ngani ana me pi ap dollar ka ko a mang ui nga ba I khari ne swa pa is ta komisa om ngami om ti mas ngami pe u a sur tu ku nga ka kho nas aroma chi nas kho tra khari ne sa ku gu nga ku nan hia in ai ma jang kai kwi di kha ke a kan tani ya ti nga ni tan kai pai thai sa ya ka ka sa hia ti si thai sang a chu hu ti si thai sang a ku ri ba hu ko kha de a sa Kaunas kaiku tsinche kadini hweme aikaus ase anis tabi skuli, Northside am skuli tsi huasi kakasens di omkensens kaip tsina. Ne kadike ne swap ae di toasa. South Africa hanupke ne swap ae rahon aeng oang nganu masuku yang ngin agun hupdika kresa sera tsangkaka ang arosasip kadi ase kwa karang a.

0: that's all right. I love you anyway. And I'm still going to be here for you to my dying day.
1: End of the road, boys to men. Digira mi, kuda kore DC. Kresen ahironda man, wakwike, ngaske. Netigama karabdi hagai shakusa man orang haronding ngadagwang amita sensida nikoro NBC Digital News Kabib A Daina ngabara ngurie ngani obeha ngani heroga ngharunga seke kuro ngani ngurie oshakadis di mahasrat ngangkang kaip kego a minga ngani disituin aguriha hashotushi katol katoteli ngaba me kamaris eng wagisa katoteli ke karaga ngaku kamta ustin hoku ay kosis nga usa ti ipke kai herase haka disitun agurika avan ngama ke anwa ti neding avan ngami ke ibakuro kosis nga usa ike em oshakadis na freda tsegam karab ay kuro I ngay kay iskinesan aman ngam kudi ang agam o ang nadigira tau katatelip ke kosis nga kuro uwe ACCs di o ang nadi ngadi ka kain aresa umha si ngadi si iko ipti ngadi ang aman ngam itina at kosa gu ti ipko ngay abusa nga waskaw ka iske nesa tip king ibako nidi ang aman ngam ako ngap nga ko ah ngawa di kiran ngurie aman ngam kuge Avan ngami ngap ke ayoms nga nisi kloy di gira ngay ngurie se ike e katoto lip din hop ke go disi hagan as July ngap diskose go ameng uye noho ba di wang madera ek mo se e huyaw di gira ngurie se ike e maskaw nga igen noho ba NBC Digital News kabeb erang ngurie mona disi kwezing aguriha ob Alfred Thomasi ngap ke kaira se ipdi Haisa DC ngonang aguriha Uma Selma Shilongo sting anas ngasa gea kams hai hera se gea kam kami isti an tuip isti omstaba on diamande village daban iskenesa okuishu na ngang haris na iskenesa negurung wasang aip nga iskenesa ipsin ge Hosis nga kuwa uwe di gira ngurie ng haira se ipke Tomasa. Kabila dis na ang ansa. Tipke umas ding om-oms di mung idaw sa kea ng wakwa. Tin nga bau kea ka tip gira me di gira ngurie ng ngurie. Tipke umasa sa kea nga ang am uwe sa huwi ka. Tin nga kea tsung-tsung. Ege kweske oha se Isti auha sorosa ng ikro si hoy isti om-oms nga di gira miye isti ngori kumarok kamrok mapka iski nga ike hai nidi nga ike iskri I aip ay iski nesa di gira ngori e abang nam gugendo ko barami aip ke umasa sti ngawasa sti nu aitel dani maren ang ababa gea u $300 ko din ngoba umaba ti ipke teda ko re paudo abang mam gugera nguri umaske ne cellphone $300 ko din ngoba umab ngaba utsike Isti umaba ge a kami di gira ngurie ne kwip di umeba. O shakadis naraha ba ti ti ne umesa ba ge amiba I kaise omsta ba ki ne di ingai pes ge a iskaut ba iskinesan avan ngam guta.

masi gunga mebe tini no hoba isa seni miri e media trends and see development and the ho ho sani uhase ikhaisa di kenxa ikro me se ike ikawdo nange nang have a NBC digital news have a ha se inghare ne bade ke krono khaba ko Namibia Press Agency stingeng khwaru na nguria nga baikira nguriye urusipti social services and sindi minister urusipti minister Dr. Esperance Luvindowski nete gamanda tis a officially se gro mai ein a asa diunu sa kati mamulilo sting ayom hospital wadi ngaba ngapke nisisake a fully fledged dialysis units akaseko adinwe tsikinxi ngadi e khepa grosi mai en artigramie iske gron anqa kahun ein gen anta saben sambe se kharptina nedi e se masiga grehon atikwan inde grehon a dialysis wabaden gre khari kwa khun kharika khari kwa khu khari ku kha gre ngarima si gresi nedi in aba de gresi ho kaisa on genesisa ngaba indin ayo mstaba nedi in aba de a mai khati ki mai gro ngaba mi se ike e parliamentary standing committees urban and rural development land reforms tips ke ne beke ngaba si ha consultative aroma khanga si qaqi ya mkhakava ngo east kharipna akavango isqhariptin sikavango westqhariptin sinqa ngandu hotels a skeneza rundusnga qharaka nqaku uyindenisi anqawuse iske nesa tsina noho bara konqo aicam cunwaro kha cuiphina a disinqona akurihapsi a disi akurikha kha ke qaisa seko athu ngadi ise iko nqai a hui maditin kwa mini sisa explosive device bomsa ditimi maditimi mai an hui scout na iskeneza nedi ise ikagro khuru usi nedi i device thagu gro khuru hina skeneza rundus military base idaba mavanze village ngakro inqa iskeneza nampolsti khava dipti wanqa di coordinator deputy commissioner Bonifacius kanye tup kinqai kron abang abane ni ngai khaisko tsinedi in wistin go ngai koro ir koro i khaisa ne kam go khake wa go tsi ngap tsinqo go ngako a tsu di gra nori ye tsi go ke rundu sti start hospitals and wa go a hoe we ngaba i go ke serious but stable dira mi ese i masip ngap ngarasi ho ise ike i se ike no go ba explosive an torop din aip nga ke tsabe hain nga na no go ba nceng hare kunga ha se se tsira madi i sira ama ba khasna ke itang ba ma barang aroma se ike e tung are gra wa tsi am gasen ha se tsi hare

7 Campbell, can we talk? Marito Kuriha, Marito Kuriha. It's ke e di gooda dinre. Could I go and no hovang horn? And for Monday, hoing honey, Captain Grand Muri Cloudo. One lady get a echo. Number being Avangam Gutta is Kinesa. Quite lang laddy tingly, lang am the tin gigglies as a go home, I. Oshikango snati kamanyap ti karaganagu karigunga iske nese. Avangam goodi crime reporti weekend steep grammy claim penduk snasnege. Nani kwegu hinago ni hai hera se grong lang am nani kwegu gego lang am aurukepting ipting hosa stira nabarangwa. Auto in Narangua, he asked Nessa, St. George's Mountain, a skinessa, Neske, 283 Irchira. I go Nagoro Isadraches, a iske, Ness, and Avangam Gugramuri, Nequegu game Okapi Kwa de Cago Oi, or Tamasis Grey, Okapi Kwa de Goi, Tiguke, Ne Maria Albago, Amiba, Iran Kabam Gama, Odos de Kabam Guti cell phone go, Odos de Kabami. T cell phone go T pin number di tina kwa oi tin last scout na yeah nekwira go anlang am digrami kona go digenxe go aha tige quentina go atu tamasi skre nekwira tina go atu security gu genlay security maysa gu tinge ngakayip ay gu asi ti gu gene kwe gu noga ngang am aw gu ngaka gu an huwebe abang mam gu gen rami wallet sa hukwe ti gu ge odos di kaba mitina hukwe ti gu an huwe marinti haronti tani mayrang ang abagu tinka di igeran nguri kamanyap ngas na ige so na tega mito aga ngayit kaysa guru I kam uza aurekwe kago haira se lo chi daba abu ita sari au na ngari sari ma au na ngana ngayang amtia tukana scout na iske ne sa ngamang ngam kugirami nekwe guge Audos agron haba tin audos di haba magwa uti iPhone 13 tina gwa uti Canon cameras tina gwa u nona lens dika ti guge uesa ngopti mari tina gwa uti credit card tina gwa u ne mari sarima auntina di igran muri guge no robangi audo inas na gwa kwanka ti una go anari di gran morie sei ge taudo kotskao kavadiba lang am di ti robbery di ti kwanka di drami ese taisa rose kro happen se ge ne gron wa sang ai nga iskin ne sa Oi sang haron nga dani ko si skra iyo ko sa sing ogap kogu din nga o ige nga barang ngoriye. Ethiopia nga iske ke kwesa. Twelve kurin titas. Babagiro iho kaus kaut nga iske 12 kurin disitam agurin askenik.

Ngumsege ati tanti gira mukan ariko Mother's Day I ogronqin qwa ngoribke neba iske ke kwisa go koro qwaro nako qwin ipe ko ak ngai ti ke ngira ngoriye Ethiopia bti Harare charisi states na iske ne din ngai kwiskro isa 12 kurina iske ne kugeza ti tsa papakiro I hosa Badria Adams kiraming instinct istike kwepsira ke kaiseng hina ha overjoyed medi in hai baragwa hos kautna iskinesa koro baba giro na tuin ai pai anai ikweske ne kweske ya nguna disi koro a kuriha aure haga aure baba gigu tsi kuita rero tsinago ya hok kweskinesa tikrame tsine di iba ba giron ge warona qeng urusi pnga ha dike ngai kuro ngori ese kine ba giron ge highwood fana specialized hospitals mas ai kuro ngai se ege e ngai uisen ode ge amidi nga madigo se da ang hin paisa diske mama se sa kuro bbc sa mi ba bbc sting hware on mama kuro mi ba ngai uisen ode ge amidi nga madigo se da ang hin sa Nedi e blessing in aroma tiske gromi tiske ne hoba gromi mariko siske ngai depressive ti tuma kaup tina un hain kaisa ne 12 kurin nga nedi e toresa sning eriam paisa skre kuba tigre haba ngupe iske nesa institore digego an eriame tiske ngai gro mi se ike e nege go eske naturally se go conceive digrami naturally se ke a conceive then aroma la dirami ne digra iyo tsinqa ibara nqa utsira mune IVF han in vitro fertilization han nqa ungira kwena tswana ho di khabe nqa ne ke kweske aitsma tara aitsma di mere koko ra ke dirami re ne sisa opti trastira di papegin go mone sisa ne nao o toch ireke ke kura nera 12 kurinti di task out na ne sang ip ngago koro baba giro na kuing ip eko a ngay haga aurero guti tuitare kweros tige ne ngay kaysa kaysa ang oiza kao do koko tskao orang ai bicuiti ke kekuete ne di cuiti mana kere cuiti ai biho the like as in quintuplets digi kora angles na kaya quintuplets direct kaya tige basic man wah ngai peske ne sa koko tska hospitals di medical director Dr. Mohammed Nur Abdullahib ngap kira mi mama sa si babi giron tin gen no kaba kot nas naga ha ang ayoms ay skin ne sa ti ne babagiron ke goro tui koma ngona kilogrami ti tui koma haga kilogrami ay kukuro viex se ike e di ike ngayra mi se ike e ya tando ngan ke masi pina ha pati Ethiopia pina goro I ngay kaiske ne sa kay kwesko ngay goro babagiron na Tun aip ea ngai se itresa.

bread baking besigheidse harukusa pre amsting harukusa tsigro me marketing in aroma iraking ne di go nna go a ntse khona ngurikeisa ne di e rokesta di ke nna ira mese ke ya aw do ncane ke ngwaro ni na hana zara di sa go ams a stena de ke go a chi ara do ba ke kan kan stimire am tsa sen aromati aba phada gra sam qiyo da qaba qarine ngwang go skose dira ozilish taho insa ang hang aiba ang apta umare bye bye.

yaqondo ada chadi kanchestia mire chi chadi tomkari qondo chontwis chadi kwasa hu ne apkose chadi kain tuna khota ha se e kaisa qondo chadi iske social security commissions ngasa ngadi iqum wadi ngadi chadi namibia khawase kharagan ka kuchari ku ngaku ngara dis e neske chadi ngwasi ptin ngoru aw ngana chaqa kanisa qose se qanam sin havega chadi maritsni taina ka qaw khana qose se qanam sin have ku ngama biske ngasa chadi ai kharuwa se chigurin kharuwa se is chadi social security commissions ngasa ra kho kan se e qwa ngwi ke ngadi e qanam sin ding have ku hina chadi ra ma ta e si ku qaw de qose se ngadi e marisu whip nga social grant ra mi sin ngaba ho da ba sa ams ai chadi kharud ma se e khaisa neske khoin waza ngadi e an sa ngwa de ma sa madi in ka ni di in have ku ngaga ni ra khwa ni di qanam sin have ka dira khwat achi ge next kan aroma ya hase qado qain qain qogu qain harugu din qain qogu ngaka khom ngas asera i sege qosa se nidi i salin wade qosa se chari gu i se hase ide nas ya qaw qaw sa khoina hanu a khari kha kan na di dau dau din ngade ma sa qain u wa se in qain qogu a khari an harugu ngama ai chi khari aven ma qogu hian u wa ka a khari

wasa marise go ipungaba ho ba aroma ngadi ichaqa ngadi ngade khadi ra di se ke e ka do chi e a khadi nengas aroma ka do tona ves as ngasa khadi a sari.

0: inqa made kanqade cha di nidi isa inqwa di cha di nira ha se ide singama biske cha di ngasa qaro serege nidi I tam are di chi khak tan ngari nga gorun house house cha di khara kan nga kun thwa sin anin ngan kha goro tam are qaro chi irage ngari I tam qaro di ngade qaro na mai chi khari eka ngari I tam sinada go kwaisa crazy cha di qaro so security bahu development hari funds ngan abrang ngu khaba se ka ngoi tam sina kauna ams ai khari nira mai ai sera kaudo ain oret mase ngadi in wasip ti mi ka gu ngaga kwa kauna nguri
1: today ge tok pietra ka ves sira on kai to lo ta ke ke se yo kon un sabate ya mane ne da ko ngawen hausa ke se yo ko kan I ne kam kun ti khak khak si ko ha I kam kun ti ma ti wisen sira kai da ne ma ti wisen ti tan ku si un ba ai khap kan ko ko ti ko ti ti khak khak ge tok ko ti ke se mas ka ti ke se tan ba I
0: o ai nga ko ina du wan ko se sa du china a project ro I ka chwa chwa sa
1: ti da sing tok ran ai ko I nga project ro ti ke se thore ke ti da ga tok ne tomaron ti kai ka ko
2: Kleintjes. Kans op. Denk je toch, Frederica, tja van, wij gaan graag zo'n dier aan ze. Denk je toch, wanneer dat ook drie net gaat, sinds je toch een goed toch kwam aan. Alle tja toch wat dingen zijn, maar kan niet zien, die gaat zo'n zeker zijn, die drie joh. Of ze toch raken aan, het was dit horeb, ge, Paul drie, horroroid, die zijn, en ik daarop oor, ook je kleinste goed zijn, kijk je dan, een kandoor, ik raas zie toch, die, ik raas zie, die, ik raas kleinste. Tikra wingai ati khu khati mati dan chot chot ngasi pek ya terus ngaska khabe go we kito tia kis nim kain ba
0: turun ngasa ise sadura ngasin ansa social security ni di I ngasi pti projecti ngade marisi sera wingasa isa turun ngasa ni di khu idura ansa
2: hele kasi turun ngaskin di khu idura ansa khu tiki wang abin ngasin ngane ngia ngari kui ha khuron ai kuti ngai khabe kese kain khu kene tsake kaisi kwa mkati ako ferasi tsing maka pa kuti ntsana ni di kain khu ngakaisa
0: Masker ini versi ni di I anik karib di haru gupta maskayu projeksi yang dura dintaus ngasih ngadu gini sisa ngading haveroga kau kain si ngaini na cua cua ngain toro bahwa tu ni ya korose proposal nanti ngakorona dis ngama bay.
2: Ngas kita ngain na kultura ni sisa van kain kuge alitra kore citra ngasin mabat ngadu kain ni sisa kadi tukro to kuit nara ngira alitro ne kanselap di office itu ngadu kabe para hotin korona ra di ame kuat tayron at sino ko sa outside sa social security ng di wipa kara hoti wat khani ni dok ko timbat sa sunwa khat khasani ko
0: amam da si swap ai nai toma ka sa chira kan ho asi ban wa tare aro ma yang hang asa ni di I a kha si ku ni di ra di khu na yang ao chi kai den o chi khu en ngong ba sa sa ri khu ni ka om de ku ra ngo chi khu nda I ora mi na khu ni ku na ra I ba di kha be ni di khu nga tsna ha chu mo khu ra ko kan yo tare aro ma yang hang asa sa ru di mo ta ban wa ni di khu nga am nga kha chin asa
2: Tidak ada orang yang sabar kais ke. So sistem O seng makuin. Am si kat kiri ni dit kairu koron ai. Sekarang am ngaha. Cing ngadi kara uye. As ngadi tuh hama kan kunga. Cing sedin wat sa kuna dia. Cing dit kiri cido kwa. Ngadi mari si se uye. Toh sat toh umat mahang ai ha. Mari ti ti sat sanet sa kom si tu bani akui. Cido kuen kan ngadi tau kau. Cing ngai ni uye. Oke toh tidang oga ha. Kan santin yang ha kunga. Nato tu tu sen. Cing ngadi kunga am ngaha tra.
0: Ada gangar stimire chi khari nebas ona kaodo ngai disa domi kaisa mes iran o shape ngaban kwasina kan chesti tumire
3: princess nege domi patrina avises diba ac ha kwansa stis kromi kami tege tok nebada go khio o ke kaise go I haba de I panting en ngai ko ke stras kami daga ani tari tsatsa sa oda ge ngu kham de o ngai tsa ge ngu kham de ge tok khup khomi ka ge da Sitting Husa Uma, or I go never clear on get Kava Casa Seco Hami by the Maribi, but I'm about who hold Casa. So Kogo Dagoro go to the Amsi Subu who get nay. Sinis Subu, but they say who get nay. Yeah.
0: You do Nisis and Hood Asa Umas is out.
3: In Idan Kum Asa Umas, I Ogin Subu Tiskum Asa Ding and see has a Ogate the Anisa Suba, or the Maribi, but net and Katuni Umasa. Yeah.
0: Tui mang wa gorogo ye tadi so so secret is tabaho

0: Kalau kita sara di sakup nga ai ku che khade au chop phun nang haris kha bai sing hwai ngau re abai da khade au chop phun nang haris tin abe mang ane ba kwai sub clue was ken ko ba kharu bai unga se ngas ke phun nang haris sara cha chang horom khap ko a kha se sa a khoya da a tan kara kwai san abe mang ane ti mi re
1: kain kara kwai sa abe do li chi to khura ka ai sa me sara ka ka ona da ge kain kara tu bara khore ba ida ge to au chop ti phun nang haris di khaba go pero khaba go goro taura a ngwaro na goro tora go kya o ka o tsa a turo se da ke a bizi hakan as ne da hang na khapis donor tax di dra miches ai da genira hakan miches ai ida ke to pero na constituency a pero di dra ke council of the kandos maslo constituency office khaba go da ke a to ape to ka nwa angai om consensus di tais tahus hawasi bara hawasi om kasti om consensus na mibe ha program gudi mari hui ithasi kukha nwa tidake ngai social security tsasa kukha koro amchi amabe kun ako beke kuna kosari tai hai peros ai tidake ra an aha ida decision hauna panira ngobi kai season osi tomas kariyo thamko na dira ja piese u te i hun ian in bengai basen san hawa pi ai ko sna wa program gu na gu din abre to in khada ge an aha habe da ge ngai ni si sa nu chi kun a thai kai si kun a hun an abe pi ko abe tu ba chao do ma habe hun ap ka tu ba ran abe tu chao chi ta ge nga ma ga i bin hun ba hun ni ho tai na tha ba tin ai na a ta nam sen de a ti ka tu se giri disa huti da hui ba ho e khase khaske ne disa a turo se ta ge ngai kham khwen khara chwa chwa chau disi ha kan as e da ha nga bi kha pi sei ti ba ge nga ba hu a kham disi korong as a instin kha dia ne kha pi sei wa nga ai khan hau na au chok ti bara dai kai so ti ge nga ba ge ne disa wa khwen i an an ka sa bin chok ti kha ding hui ngai haris na han ia kali ing sa si am nga khas khasi ba wan di kam di si koron as ai elf if agira ge wa ngura ni ha mesia di si agang as kam kun ka sa elf ir ha ki ke fegen do nas des ai ha sina khadi elf im abine ha kaba da ge ni sa wa nga ai kan hauna ka khaba ni ra am ti ama be ku ti da ge ni ra abe ku gu ti om kan ses nga mi be ti khadi project an ya da an pak khan in hawa pi ai kustim am kan sna kan ga ba sa wan idaran ainga kuina khali wa hawa kan hao chira ge ngadi amchi amabe gu de ni uha kada go ami ba he uye khada a khabe ada a hawa pi ai kun sti ka din hawa pi tom dores ta kai are sa uha a se i program gu na go ai sa nui ida go abe ma ku ya da ge ngai na sa i ona ba to na ka mura karakta i kai ida ge ra kwenia ne ngunga ga ri sta to na kai ne ngap ngara mi ba ngura na an to no ni ya ngut ma na mi ba re isi ha as chikali kam di sigorun as chinge kaise an han hasa a utop din hungan haristi kalindes aroma chikali sala din hunga pi ai kus chikali aun kais din aroma ge di i mai ta dem dia da ko negoro mi de kaise a an han hasa ida gra ai ai kunro kwai sa be dueli oda ke mai da tokhra a kasan an tau a ngan di tai guge mai senoret ida rami ngan di pegu ti kain ares kan are am san hanukha mai ha taske ge a lou mai ran an kui bu informal settlement di dra mi kunga ngan di pegu ti khoran ngi di kade ge a chwa chwa ti ge a ne ngan di pegu ti khoran ngi de ge si tain chira ai pung ti ge a tok e hanganos ti kam fai fi kapen baus a

circumstance nga area di nga kaben bu sing nga area di nga ni sisa ye dara mi o dok tan gu nga ngi ngai nga ngan di te ga mai chi china ng di nga di ngau mai ra ngan bu gu nga nga di in ngan di te gu di koran ngi de tu ro fa si sa pro kong am iske ta mi ngi fa si sa ni si mai gan ai o tu ngai ngan ni chwa ida ge a kontraktir ku ha gurun apon apo ba he te ige dok a ngai ngui ngan hari aroma a khuna khotsa ko ke je tan jira mun sen chi ke a water regulation digira mi ko nga ka sina some stands in am nga gui na taro mas na tende sa ko a man ye a negro in a nga municipal de chati ke ni ra some stands at mi chi e hangano sting an gui na nga ye ka dis pa some stands ka sna ra ta nga gu ka pe e hangano di ra ta ye o ye nga water regulation sing a ta mi di ba ba di ka di nga di in lo mo ye ran an gu gu nagu nga kora itaro maskina idi I programi di tender de goro man ni chi da ke to khra ka ona net mi ba no nia nesi nga kwa ba de si hotman nan di tetta ne che sa um si sid margarit maske ko pend asia tswa tswa ti pend bi za ngora ku o stili kora ni di chi om pesis ti ga a systematic dynamic ko di na ra kun khaisa ti da ni khari ro se ngunga kha chi isin are tu ba ma gu khabei toh aung kan sti kha di ai kung za mung musa nes nan da ngan go thai kai nei mai to di ai ngan kai na si chi kha di tan gu nga sti na ngan di tei gara mai ama ga chi nes nga aba di pi ang nei ra ha khai na nga ta khaba ba I sing adi ama si gu chi na nes nga hu a kha di an arin un sin kha chi sa no si ya da ni out of the hungan haris na ka sa na mi was ke tui kai hwan ge toh ne korihas ti out of ti kamia na road block si dage ge ngai gro kharip ti komisare si clay chi abanam gu ti tana herim ho commander plus lex ge un ap chi ti ta komisi tana bfm ibe ti nei dage tambe ti na kharutis na ngusa ge un ti dage ngai ge abon abo road blocks ni permanent za aba mani si ithaisa na korihas kamia au chu ma kalfrut korihas Tahura Tahati Kadi Kamea Bahura Tahati or Davis Kabirai, Autorna Tahaiaha, Pesidagi, Nadi, Permanente, Roadblocks, Yawan, Ainihas, Nasti, Kanamsa, the Chitanese Wayame, Kadi Municipal at each team named Abanamgu, Chintaha, Sisin Arabu Chiki Kadiwan, Samper, Kuwe, Tibuing Abanam, the positive way am Chiketo, Nato Sime Kabadi, Kamua, the China Kaiser Aiku. No kabi da gara chana oye kuripuro chwa chwa otko kuchagro ko oye toan ian isa kaisan in kubisan in kanase in school good in daba kaisan ngobusi kladi di bagoro class kamer di bagoro hon asin tige nili class kamer andi ngobusi puro hon asin o koro nisisa nijirang huang naip nara siegare kubidira kabito unga taipe karap polo kacha tige huraga tumase auto west kolia da unha apchi edo sa apchi skoro ka kaisa koro nga unga habibke toh auto din huingan hari aroma una kaisa tanka nina aroma tira ge kabito unga taipa auto unga ra umbae tige nizida nedi I to unga taipia ra ome I west koli izara miba toh kaisa tanise ne omusti akasigara aikung August 26 Tikali Yojo Constructions, yeah, August 26th, and my name is in Abon Abotska Kotagrao, or Hagat Handing Abna, Hana Hutskako, Hagat Handing Abna, Mona Modilega, Omen, Loka, Chibuking up Loka, Omdo, I paint the Kesio Ragas, a kind quality, a kind of Nara Musen, see Maikan Ionic Kwame Kogunama, Ticket Tami Fasisa, Kadigua Tratwa. This could come with us as a no one. I go home to a sort of skin it come with us as a one. I begin taxi walk the big rossi. Chidagan is a wingman, Harris team Abema, Dagaze, Chidagoro, and wingman Harris Naha, Sisil Hasibu, to Om Kaisen, Tim Hamabara, Tanama, Sigadagoro, or Nine Tomsi, one discolcast in Mobusi, Piadago, Tin Kaisetun Abna, Orisani Hobahe. Kita ngan tawunas di ministry ja husna kaise kain season are bara ho kaise agron abon abo kita ke nea skoli project kita kadira tai chinge a tohke tui modelo a ume tui modile ume an apna goro tawunga khabige tam ni chin unan ngu di koran ni di a kain umsna na bago a chotra chige a umsti masigu nga pa usti betrei fiara ikun kabasina kaise kain tawunga ra ikun Chi ige

Gautopi, Ningan Harish Karumat Kucharako, or Awasins, Tada Uma Katida Aidi and Hakanka, Ida Do Kongwa Gucci, Saladin Ningan Harish Karuma, Aizen Wadanitai Kaisa, Nasaya, Kunka Kajanagiran Abon Abonesna, Hidagira, Tokra Miro, Kwanza Bedu Lichita, Acht in this, Digitan us, Neda Hanga Traptis, Tahu, some Digitam as Pose. Nate kepunga iskenira tipe rosa tidaia nirangwata kinai administrative control administrator via perosna constituency office hapchi ferat awipe via hadi office of the vice president rasisen bangetia regional planner regional development planner nage kinai hingom kudi traditional authorities ia auto constituencies na isa antasa hanuka erkenen sa mai has aske karung adi ar sedel sa verta stufles para leta uha serengops serengops is ke noi madi ana ana veros in un budi chama ti ge khali ne queen sofia sin haris ti ohendi ti madi ge karagagu karung adi ne queen risetele ha de ha utop di hunan haris na oske ni ra ti verosa sarin queen sa uha tam disi thaisang na sa hu tam disi tam askose ever since ya ke nai team up chini da saribas ke tikadi composition ni nga kain arrest na saris nga ni ha kun nga gi tharaga ku ministry di anukti ministry di ya nai outop tikadi namibia nga ha di ikha ya askose tadi di mai sa ku china ge ge thaung ku ya ida tadi te se thaisa sponsor guru chi kun bo se si the constituency development committee ski tisen khasibu china tara khoran ui tingadi ngudi china ra aben abe chi khadini ra amchi amabegu ti khadin ebe sins ne di saris tiske ngang ai nga taina komsi taina ngubuti taina ngwa si ten aina ne chi nauna da ga tin khanuk ta ba ko bu am ba he kha odageni ra ato khoba ai ta sida china ngang kha ti ngwa baran ai kuna gigi si ko enta tuta ngu kama gaske ni sa development plan of regional development plan of ia office of the vice president sarasi zenba hadi ha ne ain ka gin ma ta hain ti tara ta previously marginalized famil ka pu ngara office of the vice president na kan kare am sa mai ha kina da gin ngai ra usa ni di taris ma I ge si tuta abe tu ichi kon di ma si ba ko kinai mo bu si bu chi mai project an ia awap di ai kungsa nida guru tain hari dinga a winga khasa ko na kan ave pui chinga ba hu ni kai khain ka thani pai mai tin hanu ba mi ba kha nen ge a ngai a tin ni ap tan khwa ba do idin ba ba di da kan tin da ba si u di ran aina chinga as nga hu ni ji za poster pera me di nai ni di ku da gra hu tai na poste chi ministry di ya ha di tikadi nga previously marginalized Kemis Kavin Aroma office of the vice president ka edi kanam sende sin kharu nga batka kuchagara ko oige ha verta astirami taru as iskinara lots in agasiba umsti sisen gwara aikun tige ne sisa ne lots ke kadi Kemis Kavi in kom traditional authorities chi associations probab chi kadi nadi ga tain aresa unwae ha se ye nidi I lotski sisen khasigara ikum ti ge thadi na lotska umen apna kwendi umdi sisen aun ya thadi in ni hanga si umdi di om sisen ku tindi khorang upi chwa chwa di gadi china ko an nga nga babe tsa khwecha to tom tin izara nidi kontraktir ku khagwa ti nige ga sing udi na sina ka ise tsa se tini ton ton ka oske nga khwebu iara sisena na mahe ku nguni nga di itarong adi ai lo chan ti kwendi umna umse in chan tina tkira kwe chake se kwe chase ho nga ida kwen ia laugelan a nga be han taba tuse han nga na ma sisene tom tores ting ai khai karao tingai inkwa sa ikara skill ku ting ai khai kara rare skill gizara mi tika ama be sna ngisi ngabada unga khoinga ngadi isi jene kara di wa I be doing to go ba hu khoina kha kha u nesta da ra khore a disen osi chika di ta ap ti tham

0: kungs tim aung ngai ngami be han china da gi ni da si mai yin a tin ge khoi na e din na kho ka pe din e din kho ha be tsika ni si sa ni ding ngi da tsai ke yin a ma e tsuma si tim aung wa sin do ma gari o ge a en lechten ge ho do ma isa wa ngas a ga se i kha ti khoi na sa tu ich ka tam bai o snat kin un khaus a ga se i bai kha sa ma ga da ge to khra ma kha sa i ara ni da lang kho a pi na lang ngi wa ra chan ada sada di ko sin a kai khai ida a khukti aung kai snap tan hanuba ti un nga am nga ga sada di khadi ai kong sin aung kai aroma ti kura ge to khro a le karam ai au chop tin hungan haris na khadi no a khun nana gro a hiri hiri na ida khadi a tasa si bagaran haba khun ti ga ngi si a to ne da ko mi khun kha a nga sa ka sa si bagara haba khun dida ia ne rang hwa da Lover Spain border out of the Hungan Haristi, Abe Mauda, Nadan Nayre, Nera Sound, and Abakoma di A. And Abakoma's A. Tui, Kaina Kaisa Tui, Tam Tam Kaisa, Kwese Kwese, Nani Haka. Kaina Kaisa Tui, Tam Tam Kaisa, Kwese, Nani Haka. Nan and Abasi, Tugeto and Nainteka, Gaza Siva to Grand Haban Abbey. Thomas Kariyo, Peros, Auto, Ting, Wingan Haristis, Tabastina, Ige, Informasin, Nedagoromina, Oesa, Tidage, Social Media, Bu, Tikali, Ika, Yaskose, Nira, Nidi, Ing, the Tim Abetu, Yahaga, Naganira, Rato, Raguna, in Hamasika, Uge, Itatu, Kuchina, Aranguza, Setare, Tidage, Tok, Nekaram, Abigoromin, Kuasa, Betoli, Tidage, Kaisira, Kangan, Yadugunai, Nare de Kai Aroma, Tidake Kaisamestita, Ulwana, Taintaka Karam, Ibera Torera.
1: Waragase Kokasa is a Huyagase Kaikan can submit it twice and Abeman and Ipsida, Ink up Wahaint Kaisa Tesa Torebadu.
0: Kaikan can squeeze a bedulisadutinado, Ink up Kaisa, Susan Ware.

0: Special class tam khaina dikoro ai kungne swap ai chiche khote koska otse khadi khotsani mi ike nausa barakhaskar tsina le tam to kharin qap qap kharabol tsa kwa khonqwa disikting di kharabol tsa chike barakhaskar sa rendali qiba nqa qiram sokoma ipkhari qubusa qatsa ni di disikting di kharabol tsa di disikting di kharabol tsa kwa mai swap qap ke rendal qari amgu se twist kwa ngui chip cheng hrubeng la sa tam ngai kharin qap na tam tui ti goro ai kung de sa qari weekend special ai kung ngans di taiba wa sa ike weekend special sa nes kone swa ba ya kharu is sin khari tharwa arwa vech united ding ansa ngans ka ari ngo so nak chais khap ta disease ti kwa sai khan huru gu di sabin ngna gu di ngani omgu si khari ai ba ra gorong ka swa ka disease ni kama ai is kini khari ka se itida mi re ka odo se ike wara ka se ngari ing huru na ba ni swa ai no hoba rang awa sele chin kaina ni thuse bausa ning and the tinje ne swa bain di din hurukan hurwa khabe e ne di e Madagascar ti weekend special tin hurup ke waraka se kui mo on ina ko kai ha e chi che ko chang arista ni khari ko madin khuna ne nanra di ai ko skani hasa arwab united ti las khok tha arami re arwab chuna arwab veg united ti weekend special sirang agu se dagami o grup ko masokka weekend special saktam Madagascar saktui ari ek khari mi de korse na kain thuru naba a oha pa twas khakna ide ke khari ai apni di weekend special stands di joana spurche iba ko sari ai chi iba hu khari mari ni di thuru phia ku ko tam tu ti dan khari la di nfa kai ti thuru sabing unga di di swap karma chip ke iba saura se ne ama khari koro kom
1: aukai aukai mr kuman sir ji chik tai samay se dira ke weekend specials di kaun sa da johannesburg se dira ke un tai da a ne chekam sa da ne chekam thuru ku sa dra che ko jo koro ne te ko ka ba ku ke ke ga gi ro tam tam tam tam tu isho ko ma se de grami a kai se ba thayu tam tu isho ko ma ni tam thuri ku tha kha sa de gra khai na sa de gra khai chi ko ko ni dia ko ai di ge kai se ko kam ko chao pe ko ma ko ko ni dia ko ta pro ta mi ya ste ge ka di ge kai se ko kam ko se ko ma ba de grami kai sa me se ne te kam thuri ku ya jo ko u ai ku Aku je kese desa spesial spil sokor habis. Citra kese kengka, citra kengka kese aris dan kerjaan sunak saja kan kawasin kau, kajian kau semua jauh orang batin lah. Tapi kajian ini kerjaan sunak sangat kasa. Oh, kerjaan jauh komibai Arab West kajian Rusi.
2: Hold on, just let me finish my story. As I was saying, I was...
3: my man, you've been finishing your story for 10 minutes now. Even my tassies is getting warm.
2: Just give it more eyes. Anyways, long story short.
3: Oh, hi. When you're talking, it's a short story long.
2: Short stories turn long. Go best together with Tassenberg. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.

Nes ke kaisa mes wabas NPC stisa. Hu irko tsinda testing uning wana sao bedwal ngaba bephanda khoma ihese. Tsine sebe dana qedi 1 dd. Ngakancwa president Lucia Witbooi ke front ranking harukuka ku cawu cawunqa ikunamupi apna qwiri. Urusip Minister Dr. Esperance Lewandowski ngayiding ay kost ngaba katima mulilos nganuk ay kumptaba kumkawta. Si United Nations wangayika khuwa ab Antonio Guterres ikyokumi UN skabanira kota ay tkisa Afrika pting

aroma ha xisa iyang qhuba iba netep isa xa uxuba sa tis ngaza nqan abaswa si abe manqan sa qhoqa bahasa isinqayi cuca ruha khanu unqasina ayiqura se Africa ba abaswa ngqedela xana sa ngike cuca di iya Britain yebse fran reki kha di sa de kuru nqayi nqaba ngati e khumi khase abaswa anindip abaswa si abe manqan snap decision usang oron oros aroma Nipti amico kira chi nabab fran reki tsiken yap din ogon ho sing hon main sana khaba ko nga di ngan abaswa si abe manqan stide ran khuang amse South Africa di president di Cyril Ramaphosa pyogon anta an e kho aun dwe aun ara mang kwa nga amde ogon ho an ai ya kha am khisa aba iba no Africa ho ka abon abo sara wa ambase ya ain han sen sa ngudin ho an amake a kan uisen ba ka khoba am sa sin kan is nap ke Ramaphosa ba ko abon abo tuis keme khaitsin South Africa na kha kha di ai sin nga amde tarin nam khatama is se khaba di aroma khai khaisa ngikemikon harip di dwe aun ara mang kwa khan khan sen di asikam veken na South Africa abase ogon ho an kwai ratani kharu he ngang amdi khadige ni kheri apsi kana apsina age atari ain hansen sanirang wa kha use isa nepyo komi ang agam khaba di kha khan khan sen di chi khaba di chon yang ogon ho an ngang ho ting a kun nga ngo tu basan South Africa kondi isiba adamas kayung hanup di hanuma de tok ba dama khaisa ngikemiko KDC kwenge nga uning ba nga ding nga kuwe kepna terpani nga kiring hau dan harode dwe aun iyang habasa kanina unghataman waira kau terebase na unwa nga dikeng ogan hong en rusip kong kami denira karahe kaisa kiri kau tere danzani apke kuma khasa malaria abding haygudi koro kuri khas naga ha tsarun id disagon nguri khwasan khup habase ha kha tsona rasau se rusip ministeris tmaskin rusip ministeri mohammed making gero apke gomi begagam wanqadi khup habase ha wanqadi khudira ta uqhisa ha malaria ai koro kuri khas naga ha tsarun ngau khisa person ku kam wadisi tsam disi kam nguri phnga khu koro person ku kose am wadisi tsam disi koron a ngurip na genga khaisa making gero apke komi a ho ngui ku hanuk ti kho tsaibe sa ko tsa de ra tau ko ba khaisa malaria ip ti khai tsaun ai di tsin ai kos oba di ho ka ba se de tsai tsin mas aroma a minister yo komi a unga nga swa ku ke disi tsi tsa disi a kan a nga sin tsabe man mandi an ho ka ba se de ngai ke tani kharu khaisa malaria ip ti has koro kuri khas naga han si am tonga type school tuan koro sa khuti sin nan akurin ko se han ngausa wan nas aroma na kyo komi wan hau ti ngani disin nan ang wadisi

ngayithi ngixa iqhoshiqaba ngathi mamolilo sithanda ukuxaxa ngokuthi abakonca ukuxa se-United Nations wanxa irharhwa aub Antonio Guterres kyokomi UN sixhabanira koxa ixhisa Afrika bdinqa uxhabarhasiba caronqaaroma xa sike nenxhuman xamsekochiwuda rhwanti xa unasaura nxhwana uyawuxa isika unxarekamxwa xhisa irikeisamesa ya xa ngoba senxha xa inqwesi.

nna di ida ke kwae sa bate kwa a re swe e jubilade na nans a go disha a ga gare ho mnatse ka eng o se ditse di me ma karisko a khong wang op di an and go a o amba ene kama ai wam ari de tao apti taibara khore ba se a gamro go hiara nga ka nira om khisara kom ka ta a wa om sire kop a untswa ho gitme Sauron opti.

0: Ada kwenye stengo stengo sti mire dhoho ba ngaske crown kesa mesti nang oati. Ii chuku kawa Yesu tida kinaba kwanza special nchowa ipa kwa kamba. Kwa dipi tisa ku unataka unda mang oa ngaske kaze sa kuzati kaze sa kuzi iska. Kadi tisa ku ipinga nim house iti. Ii aye na rangati kaha tuke ni tani sendi kina miye seda ge. Ii kai kada ge kanga kuzi seda ge ati kai kada ge tida ge. Ii aye na skasti na tisa sister skasti nang oati da dhoho ba kwenye sti mire dima. Nurisan ha tsungara kerge kuwa van saiva chicho kerge ba kuwa waqtiyo nan nurisan ngus ko ya chicho ngwabi belde ne man kerge ba kuta ko ada science night ma kwan genena tichamiyo da onse tima mariani dam agam ngauti ne oge onge nga tsuros kya ngiroza is coming ma karos kya ngiroza rami umas ko mid ma da dani saiza tita madi science ko ni Singe timas nsa nga kakabuka waqhinya kakabuka sanise qhabaka ka singako qha umsi
1: sike ngaba qhabo waqhisa
0: ah yike ngaba kurumi o uma ora yike ngipere uma dia ku sanwe pere uma ora yike ramatu ah yike ngaba ngoba ko qwe yi khabe ke tito ko enti da kanga stimire yi se tenga kha ah ku ndi tsasa ku muter tsasa mm ngabe ngoba khabe mke ngati ku athwa se timke ngaba thuku kawa yesu ti ngaro thi ngaba ku qoreska ni khobamba thi ebe mke sa ku ba qoreska khobamba thi thi ngaba ku thuku kawa yesu ti kharu thi thi ngaba ku sim thina khaba dip nge tsistip kan ngaqo thi ama se khaba diku ke ai kungura ora ai kung thi tse kota ne ri tsa qa kha ke se khint ma qa ku kara khint thi nga utsa khun ina sa khon tsu khon ke se tsu se ku ha un khon da khuna dios ke ama se ngiqa ku na ngiqhabe ta khabe kon kaka di chingge sai snare ni aw snare khun ge khun wan ge tu khun ge
1: khaurana
0: ang khaura khun ge sem ge to go bang ngadi ming ngaqo ing ngasina ibe tores kaka khobam sister chi in khaira tore dia go ge khaba khaidare in khob khaba se da go ngung karon ngadi khon tingo ngung chi di unu seng khai kon tingo ngung chi qaran ge khona i tai na khabara idi
1: tai be ngat rang go stu ge no qara sister tanga ge gira ti tu tikira
0: mi ai do
1: mm
0: se la tai be ngadi tores ka sister kha khobam bai chi saradi sa go ngiptina aktore qaudo
1: sira di elo dapti au kan kan sida kira kwa tsamiro tse khaisa tsamiro tse ibhatsike ncwa khristu elo wa khautse ibe nqa ingqoba ingap ikhmi ikhabetske satsa sore sa kun khaike khutse satske kharuko khanasting uy auti ga wa go itsa khristu elo wa khautse ke nqa khatskoro isa mus khasip tsitsa ibtra ibe tsau kwa ing omdi khai kwa ing omde ngamika sa khomi tsisa ngami nqa khutse Iben unsen ko hai kwe kamsen ka kro uwe wat ma tasi ku kago to kaina kute. Da basen ge kai go kwen wana kute webu gan if di komsina wa. Habe kain I di me tits get kute kabane kwakum of I sore sakum hagai. Ama be mak let mak wai to hoop na kute habet ke sata as a sore sakum hagai. Ne hun gini ha habet I gira kan kan se. Kausen sta sakum hai kausi ba sakling siba sidan amakris amsi. Tida go kwaka kai pereba wa. Kute, satko tause iba dai amaka elo. Aima ause kute, waltaika, kumaptika, kwa titko, sidakron wapeka, taxi de Christu, lop on kautse. Aga, prehti nagaga, ibe ku kweka, peplanti, malkai naistina, karukaida, ibe kaipan nase, samus kakru iba da kutske. Man oms wasti aima awaits a sata. So right, what ma amagatske, kute, kuida, tida ge, si, si, na eguti, si, sentua sakripka, tauka in soro, duga manatis ao, satka kleba, mighty go, si, sentua. My wife test come up ngakro Hansen at kosa coming like a wink is amsira kan kanzi kaba season 2 at wa kisa isra stilo te ngukasa isra stilo ure kai out asat sasida ditsa go ke ka ipire ne programa ne skidi tsoma se tsansa ke supti nqa amen
0: amen didamire didati ama se kan kan stimire se se tsanqwati dani di inqa yamro inqika qhala uthi inqa bago wagcithi mzimthina harase simdi khaba dibusa go kana tsakanqo inqaroma in kgwe sgadara nqari lengsore ka nqoswa nqa adini kharuse iqando

0: Oradi, Ocosen, you
1: weba.
0: Tituda mire, cabadiba, huda, cosen, tatare. Kesegia com, cabe sister, Saratin, etuma, adi, mamma, sigumara maizen. Cosen, you weba digra me. Titi moons is cow. Asa, such unask is attacking about Madigra Museno. Sister, ada cosenry. Sister, ting weepke. Sister, ting with the mapke. Tea are weepke.
1: Oraconic
0: cosen. Tea weepke. Ama sister. Koi ditama weepke. Sa uibat ke sa ta itu matania. Tida ge ti uibting ariam satania. Sister khun ka mi ti khun ka tapna ka uichi ga. Wana ngwa ti ga tai ha habe. Ta itu masa uiba ure. Sa uibke sa ngamige. Elop mati ya ngikuba uibke. Khai ga uige ne sat ka khai uige ngats ko ne bagoro ne khu goro disen bagda koe. Ngi uibka aikung. Sa mamas. Sa kwan, sa family, sa ngurizan. Kise ko sa kutuse hiko nge, omara si chan, sa cha kayo ngubebe. Nama kadagira mi, sa, koi ditama uipke. Ma tutube ko warege nechera ne dimi ba, neda uya uipke sester, sidadi aye uipa. Elob maada uipke. Sa kutsa gere maricha sa uipke ngang hanuse uiza. Khunga kain damagari yo, kabadi ba huk tosendre. Tosendre. Sister, tuwala ka siti si mwana sister na mibao. Sister, chigo, in saduko kwa chitaina digra miyo. In, digu mire. Imire, uiba na ui. Ata di datina ting uiba, ui tangi da gira miba chokeza. In, ting uiba. Ok, kabati bada gira ngatini ka unga. Di tuda gira mi, chida gira. Ama se sister, neti ngatini hoho ngada. Kezo so gira kore sister, chizo gira di chana, di kazo anona. Kabe da gira, odarang, wao, kamko da tawa, hun wati, hunara siti. Chida gira. Hosen Hunduna Oda Hau in Gen Aroma in Gen Aroma. Habits casting Muntigra Kyoki Neko Tinan who was in Hunas is a numa taihapun Aromai. Ask you quantity, good singer Uda. Neda Winga, we singe, Quagadama. Nikoke, Marisara, Neva Hupni Hoka, Marisan Aroma Stina, in Nekoptin Wipman, did the Nekova, Madisi planning a con. A lot get Kawako Gurudma.
1: Kaya, it isn't.
0: A lot get Kawako Gurudma.
1: Sada it's makweda ua bakuwa
0: hukuti. Nange, elop ke seste kawa kwe guru ma.
1: Kaya,
0: ngadis na ngayet makweke. Madi nisiko ngaye korwa madita nas ngayet masin ngaye. Naske kwendi digu tinge kabati baserang aroma. Naske kwendi sira haza. Skoli nga ngutita assignmente kona divao. Osna ige ngituba kwa kai. Michigi ngabasna wakane. Oige nga arame kakweba. Ne kweba. Madi karulos kako sinye ba kabati pike ngapsina.
1: Ngatungi kabati.
0: Kay kabadi ke tida gira mi
1: kwendi huna
0: ya kawo don ngadim gene tekan uya saduga nin hause ichi khakha guda gene chi hui guda gene tada dida ngabada mad make aroma kan hwa habe ada do hoba khwa khada kan abin hwa re chi mi khada kan abin hwa sister tinda tore khasan abi tore ba chi taunga ame taunga madiga I habe afsnai digya kawo don ada gere in tinga tabi gere kawo in konge khwara sms tige kan khara na chi angam gra chi kan ganam gra do hoba in o kaise dugin uncha ma se ko chwa chwa sagu Tidagrammy, sister. Core and Nemiba, ciao, Cabati Batkinet, one dio. Otske, who is the Ramu with Nan, a four braid ma. Ah, Rehan, Uriski Angli, Taiku Gaiguga, Hunging Ogas in Nava, Gagab Gates Maseran Mochi, Semigenetan Lue Gagabra, Si Kagan Ui, Core Cabati Nagi Ira Hun Haguran was sister. Tidagra Kumin, Hubunhusen, Hunkoman, Asia Hoi, Madia Hadi, Cabadagi. Kabadi kaukau tina ni hong aro hong ada gini kabadi kaukau wa ame mati iyo da dia ngubung ngubusen kuna serang amahu masih gugin aroman ma ame masih kerang aroma dan ngadi hong nasi ka ngasna da gini ke
1: si sene
0: kere ngasta se seramin kama kaka senza sina da gini uanda ma ti da gini kaka senza kada ngayang ngubu da gini om si kuna serak kau tikera mu sister tu bayi kira I O si dadu bayi madu yo
1: I
0: tama. O da gini nehu ngasi ni ka. Ngadin ye konang
1: hong ngubusen. Elek kaut manangira
0: ka. Ka konge.
1: Pan masip kira kari.
0: Chiche, chiche, eitma chik ngad ma. Koi ge hati arak gati. O sa to msi ge hu, ume ure nehu nang ama hu badare. I, chiche nsa hati nara mu. Nibato di chan ra mu. Che so sa lagi si dadu na pere rang. O ting unda ma habet kira ng ayin. Nau koi, necha di kaka koi. Ngai china kere, ngakabi.
1: Sils netsta di kaka.
0: Ngastina.
1: Umsa kukisa.
0: Ngastinge. Neko ke kengkap ka ngorang amahu. I, inom si pere, ha. Omaski, aise ngora omaski taram dokteri gara iwe neko amahu rapka. Ame, habib ke neko bang. Omdera di kaka. Neko bara kuku ngwa. Neko aroma. Adi gen, ngaske. Kabadib ke, kei kabadib ke. Habib ngangi ngana chida. Adi mire kawado chim. Adi gere, netsam gen, adi ning hauti se. Karun adi ha konchina. Saru gas nara gira ng hauti. dan no karong asibiris.

0: sa gabe scam ke tsita ge tsong ke re fertile ba kwa sa inspector senior inspector go ba se ka en ke ke re mi scam ke ti dagai dagai ke ntsa kai ba ke dingara ha dipkin ba ke re mi ti scam ke khari ba ke ro dingara ha dipkin ba ke re mi en nan ke gabe machata and chi poison and chi ha ndi ke e se ke ngadira mi se ke khoba aba kani pe sing ngai ke ntsa dagai en ga ke ngaba ke ya qhoe se ti ke dogra mi se Hello. I am Kere. Khabadi teachers ke nisa qa do tsita na sike kwa qhare go se tsiko se tsiko semke ne tse khabadi ba ni mathi se tsi ha khabadi mhwaro ina ning ha qaru ba tsise qhara ka kuna nqadi nqa ira ise nga sike dira it is in tsuzera autistic mara tsi sister tsingara ke I ka go tsisa go ke qa e dira qa e tlo e dira sa go ke nqadi ngeng ha wa tsi ne khabi ha nqa ga sina mathi I gro na mathi timge ne khabi sina ha qa nqo tsi sina re nqa in kom sina ra mathi se khabadi ke dini ha se Nege, South Africa, my sister, Kaisa, I'm cutting in there. I want to go, Kaisa, Hunge, Cocaine, Gega, sister. Cocaine. Sam Tunge, ne studios, Namge, Sam Tunaha, sister. Tibga, ne, Maiga, Garakao.
1: Only say, hey, sister.
0: Taina ke ka ga itira mme go petoli ke ha tsi go wa sever e nei go ga o ha mi ke go ha tsi nga di go ngeng uite nga ning wa se ke nga ba sister go ke ne ka tsi ke ra nwa ngai tsi ke ra ka ye ntende o sa tsa khoma ratani ding ding ra ding sa tsa khoma ratani e di ara tani khoma ke o nga tsi si ha tsa khoma ke tani e ta ra ta fer te itle ba dire e ha askuza madre tiki ke ra ding e So ngadi hun tsinge ase ke kai ka ko keni ngai tsinge ama nam go ngu kai ba go sna ka sister tsitse go tsang o I'm gromise o kwa ngora sa sim qaro manda ke sita sa do unga ida ka ti sa nga sin om nsa sa ro tsinga ne di hun ngara gao tai ga dara ngui ngasa
1: ibisa
0: tai ira ngui da di gura gira tin ngui sa ma tsaba gura ha ngadi ma si tsinge South Africa ngati ti ama se South Africa ne ke ni se ke khaba no go tsina go ngwa fala fala In my president, Marisina, US, or get the Goro Dine, President, that dying, not the good American Kimbom Seradi. At this nigger Goro Dine. Chinami up the coins are good singing, ah, Maridin Hop, not a day, and Hop singing is a tomb and it's a tiger Goro Mie, singing about South Africa, not Sansu, Nasina, Cat Matlala. Did I mean a cogup tea? Is an hop, Sina no Rakaha, and a cogupa. Ulwat Starros are a danica with Gay. Ulwat Starros are a danica with Gay. Uripke Gay. Cat Matlala. Said Africaner Gay. In Nakagubke, Ibasinua. Is a conahuna, Juhuna Hinge, Negus Africa, Negre Bomb, Lori Hagu, Ah, Marindiana, in Cat Matlala. In Kogubke, Nahuni, in Tibke, Ibasinua, Tigging Hobart one night, Dinti Gratin, a
1: coin.
0: A trunk is no. In Tigin Sisa, Nahunagi Petrogi, Quen Gang Habe. I dig a South Africa, Nasna, Tosin, Maske, Hang, Hogunati, Cat Matlala, Dinamio, in Woolworth Staruba Gretari. Navieros, Aunga Karuke, Woolworth Stiva. In Kogu Hagretani, Karuske, Navagi Marina Gretani.
1: I do.
0: In Mane, Waletangi Kai. Makaru, Uripke, Uripke. Yang ngapke South Africa nganda khona museng ka uske ngasa kando. I'm get it, Karuchi, ngakabi. In ngabaike, Katuturas ngasina ike. Komige, Pangolini ke komame. Ya, komi, kop ka ike ngaba. Kaisas Minecraft is not ngaba desire to gromi sapna. Biekui ta vasna ike ngadi kwansa ngaba ngaba koro. How we say kando ngaske ngaba toro keso ap ngapke ngona disi kisa ngakuriga namibia ti aroko ngaisa be namibia ti aroko ngaba koro koe ngaske Napangolini cob, mam, sat masechi, anu nasipking, even nakoba gotani, tigra, me as a ching, okay. Avanam goody combs to wasi, a baby a cock caraza, mabahuts coho, man its caru, tai idia. Nedura deep get casa egia, nanging uinsa haman in gingana, Munska gara dog, nasna tiramake, caru, ting even nava, carob nava, pay word down. In nakoba uti, hamia yager sister. Song on a masera guru.
1: Ngaba
0: ngaba. Pangolini ngakhop ngaba. In sorong na sirgure. In ngap mo ne camera ba me. Ngak oma cha jawra kam. Song na masira kurue. Ano mo ngat China ako jaba na kung nage ngakhop ka. Isa song na kuru chita ki kaba ngas song na nibara.
1: Sa tara.
0: Ngadi. Ama huwa iye kaba. Sige ngadi ni sa ngakhop china. Isa se Marisa khop na otki ngakhop at ngusi kaya siwo. Ama se mang or Mariske.
1: Mariske.
0: On ko ya. Kaba di ba uma Mariske sister. Marisa.
1: Kaba di ke.
0: Kuru hut mege. Yak na odo sem ngadi karu yak na odo chi kaba di nga maso ap nga I mang agro ngwan. Fekep nga agro ngwan. Inam ge ngadi ra main

0: sithi qhabathi busaku xinqa nethe kamqiqaromanqa hawo ngaqanga lothi ncadi ke laxa usenthixo senike uyiba qhabathi bakho tidamire xhwanye kayikakho esawumsi sithi xhwanye ngalam ibathiyo incabudayo ke nendira sester saduka marie unhawu tyaka sester akhuwe ngxabawo ora ke ndiqhowesi tyakeni sester e madisa sester uthi ngqomntu tshalipi kumkuma sester niyawuta yintsi sester hayi tshorotsa sester qhabathi bathila kuru hayi karuta titsho tshorotshorotshoro sester thingaku onenda kwahare ke nsitu 500 rand osane uyide kakoha eto kwen ke saduka nqatira nqhwada kitiara midake kwa nqako saduka ra nqhanu tsi saduka sakuwe nqhwatite tikurome net ni vara nqhwao sester neva nqhwat matinya qhabadipke didakerami didakerami sester qhabadipke nqaba kutso $500 ba mayo thone bagula batsi nqa tshaliba siyamiyane siita ngoi nqaba tsi nqa salisika si 500 sake gabet tshaliba simiyat masangqenskadake kuziye nqaba nqutha nqamse kabe kabadi ban arma tina uthe ka sikira miyo ko hatsung ngi miyo chalip mane dira mi dira mi mate mabaza gi hatu gi hatu gi kona tan ngare sa unwa dio hatu gi neko ko sa hatu neko ko ba ngati da gi sira mi kabadi ke ida ngantina da unisen mariske anghon ko ara qharule qa ro thi ke ore ngaske a vanaidas ngatsa si so ngastina ke aba ngurira san qwa valves pa qanin ngna havana sneke aba disi camnga qa ngro man wa ngabati ndisicamncarisa kungqasike ixhesa sima ingqabhisa isineke ngaba xhesa kuriha agaro imtshina ngaba kro auto inqiha kro qonqanese sidana udros taxi rosha ti udoske daba huko qonqandikera miye qanro ti ke amasinqona khoro nina ko daba qonqonga winqina ngaba nga udosha kwa ho ese ti khose kuriha ta khoroske to ho ba ngaba thuma ziha isina nza hosudaska kwa qhowe ngqasike ambulance khasa ti abana mguke nohora unqa tinge kwen tina kong anane sebke korob taup nga taup khok tak mong gop tina nawa iba to sister
1: tiko kwan kini ayet ma tau bong ayet sino ha karu nang huru ne karu khabe tige khabe auto di
0: khabe sister ha ni kazi ako nge ngorasa tini sati ngorasa si ha sati ngorasa si ha kazi ke sister he ngabara kanza sister ama kau aba matim ga kagura terere terere ngorasa si ni ha kazi ke ota karise kun ngarire toan chi khoin chinge ne kan gunara kuma senge khona ngangtuma tikuda gira mi ngadi kuda gira ngakhabin anngan se khoin ge ngangtama ngakhaban ngotsa kara ke so hakna chi ge ngadi kham goro qipchina qipdi qiba goro wanna chi ama se vakansi sna kwa yong si kam go mut kara goro
1: kuru kuru
0: ai to ya qangdo ngadi snake ya ngai ke nesisa qabap ke ngari ab ngaudo sti mtsinge ngaba abana ngukha kwa uwe ngaske tongan tsoke arama kams arama ke mtsina ngaba kwa uwe psin qere am ngaqamsa nija omske ko ngwa tsisa udo sat ngare udo ske ngako ngomsa kwa uza so chat na sin ram di grami qangdo am karule tikere qaba osikango singamta siso akungasine ke ngaba ngqabuska qayime ukuthi uhudi nga causes main chapter is a qaba tamdisi of hare tuidi kuromie swap nga hakana tiramien andu osikango stip nga ke ngaba ngadin abuska qaume ku chi ngadin akazi nga kuron humi ngabe ke haka arokho ku nga ngaba khona si main main chi abuska qaime chi security kata ka qaime chi ngaba ama se qaisa khun ka kwa ngumbe ti ke ngaba ramie ngaske ngachaba ngotsa kara ke swap nga se ti uwe ko khun ke qamke disin twa disi khasi ngaba unga khun ke ngaba kwa uwe chi ngaba ku kwa ngumbe uwe nesikhosi ke nokhoe khosi singa uwe matiki ngaba ramie ti khui tinge no hoa etma abana muke no hora unanga ti osikango ti tamiyo angola ki tsu skwe sister
1: tsuwa mangaba khu
0: angola ba osikango za khu tsuwa monte carlo din na aski turo sinwa aba khutsa kharu za nga clara ti tse ngaba khutsa iyo engnap kara kharu ngutma angola ki ngaba khu sister ngadi ke ngachabere kozen senje khona ngaba abuska tsame ti ke ngadi khu ntshina kwa usa ada qharure osikango sa khu montesa singatsika kara siso akunga sadrates causes main club is a qamqon kro maqa u koro isa qwa aroma diramiso apne masilo qani montesa sti ngai ke ngaba nani ji sicinqa kuriha tare oh kaira ka whisky pensun sa kro pai ka whisky to ba ngaba kwa qhonqa ye khodom anego in khodom anego ngaske oh amaze ne masi barage ancestor marido namin khungqoko Abab kin iba lori taup nga ko urik nga tiko doy. Korot isi ngonang a yo. Kuriha ko in korot isi ngonang a kuriha ko gebke ko akos isi nga uwe ngap ke lori ngari aba. Nauk ke ko ngonat isi kurong a kuriha I opke taup nga ko urik nga. Tipke lori ke ko akom sera brik. In tigen sa ko gebha ko komin tipke ngako ba ko akong ane. Tipke ngako ma sa kemchina nisi sa ibe ngaba abanam gudi uang nga ding aroma ngaba akome sa tigera. Miye sik nga odo. Aba khuta taruti kara keso apne ki on a thin this to asne ke in ngakhabira anqane se kaundo aba ski outdoors nza outdoors tsuke kangu ke ogu haun ha ike da tore ba outdoors dinya ni siza aba ke ketro so apna sine ke khaisas main club this a frida tse koise in koise ritira mi so apna be cuita on a thin this ti ondangwa sing akumna nge ngaba okalevidi ding enan anglo ngai ke tamdi si unga kuriha try quest nza ngaba koro ngiban wanga se aba ke outdoors nsko han ngai nza ngaba ko a kongu se kando naske en habai ke nsa taup nasta kharuina ke odos nsa kwa kongwe tigera mie se naske ngachabisa chige ngachabisa china en kon na kwa an an ting aba namguni wan ngati ke ra ek kong se sister ke sida ke tau gara kharu chui ya sister ma sigu ke munda ke dia tingera ngare odos sister chege ngari chita karuina tage ama se 60 kilometer tin ngari taup ngare ginsang ama sin ause gi ngari garu se star 7 da tegiram uniko guske ta obara kharudi habis ki khoguza insti normale mas ibna gi khoguske ne at me ame tanas ngan tangit me of uru habis ki khoguza sister ne highway uru di ko hab na ra kharu normal se khale gi gi ngat se di dak du dak ngan tam ban ngan lagi tegi hadra mami se vestu se dagi magai ida marti dak na ba pustame Take a cocos, Caruda, you who dare. I'm not a cocos, I said, what clay? Take a green, eh? What die in Lizzy? In Lizzy, come, see, good, see, mass, you go. Yo, sister. Lizzy, never see Cabadi, Cabadi, never to see a Cabau, Oms in the cocoa, Cabau, Titaka, Goske, Oraga, who gets it again, not sitting again, eh? Got a jagger spooting and not out now. Ame, or the game, Nacos, I get a cocaine, mother. Ame tige ngako kusa nisi nisi uniba giren kwa nga. Marita ki giren ayin. O nenda ni diko na.
1: Anes nisi neta wapu nga karun. Ayin sa nisi nisi ba kisi hain.
0: Nga tida gira mi sester. Tida gira mi. Am kere karu chi kere. Om kwa ngas ngas tine ki ngabara miye se kwa do ngas ke. Koses main kap dis ay. Disi koron nga na maang kwa ngonir sa tige. Ngaba Akra Fria Street. Kleine kubes nga. Ngaba ike oms nga kwa ngas nzara ngurie se. Ngaba ike ngabu suka kuna tayime ye. Tige ngaba ku. Horaka in nga cell phone an jihun nana gya USA aske tuike disin wa disi khasi ba unwa khun nga ba ge uwe tige no khoe khoet ma di gra mi ese ti khun ge no ho wait man aba nam ge no khra unwa nga kanu di ge to khra mi ese aba khutsa kharu tige ra keso ap nasne ge
2: kamanyap ngatsa si so ngastina ngaba hukana indela ngquriye sister ngaske sona tse ikuyisa dc hakancanda maqa ucamisa so apnye kamanyap chabistina ngaba I cisa sengqabusigaqeme ukuthi ungaba lot ye ngikhona khona koro uchana ngaske auto

0: single ngaba gore uwe cyazo hapa ngasikini ngasa tike uto sithwama uwe iPhone uwe ngaba ho camera sicinisa uwe ngani ke ngarisari maun qhubu ngaqa ngakhweni ingu ngaba ngathi gore obagqaca usikini ngasa qangolo sithathi ngqhubu ngathi nga khona dakira khaiba dira dogoba mire sister khaiba dira khunge ngana thida ke ngathi khun ngara sayidi da mire ngachabi sister sayike ngathi ra xawuse ngasike khaba diba thi disigoro ngani kira maqa u khose isa swap ngamke ngathi ngqhawa qangolo nibayikira SMS di nara kena kadi ngat kira ke. Sister, tini sa tu kini ram nesa. Tini kau da kira. Ek vel net fra asek man va taha en pele gebrek. Fat en het kinders is toch onveilig. Zer ek ngang atma. Koko barang iba sen nisi. Daar ga je chipel niet naar gebruik. Kogo bang aas kap dan niet bezin. Gebruik. Fat in. Het kinders is toch onveilig. Dus ik heb een moras uit me gegeven. Appel die chit daar niet naar kijk. Oh. Tirang niet bezin. Een moras uit me gegeven. Die je toch wel. Nee, kom aan zij. Een nabara kwaad. Een
1: moras uit me toch amai.
0: Een ama. Een ama moras uit me. Sister moras uit me. Een man kaipa. Tik daar iets uit. Zoek maar terug. Zeren aan. Mang aba nga zeta kaka koko is China tikwan duna ina rakaka tikwa koko bang unwe hot mayo.
1: Osi
0: mu kabati sa koko. Nga iye kabati ba. Tige nga kabati bara ma tige oko oko nzara ma. Aman ngorasat ma idamire. Ngaske nga kabisa. Nivasne ke kabara kaka. Nand sister en otavise. Deswar as yo birma de yo dire slag. Des groot problem wat ek dikan het rerig waar ek boer. Tigrami ngem ke khonda seser nem da ngwa khun ke khon hawa ching ke khona ngwa khun khang khau kutma khaba dipke
1: kha khoi dipiris ke kwa ka irise kom se ke hoi piris ke do nasa sa ngwa khun ngwa piri di e tsui unyi ha ngaba go tsoma rona ra nga skol rona ta isina o tsike satsa sa ma piris a tsima ding a kwa
0: seser oxen se ke ke sinye 300 tu ngang nga piri gara kongei Tipki awa 300 taise ni piri kobrang ama. Sister, tiche sata. Kwe kum haras ngatu ngang uya. Uya yi kumkwa. Nisa, be sa ma oto. Nga piri koba ko. Ogo beslet ni badagi ngakut ma. Ekhan me dom di. Tiche si ngak koba si rang a. Tipe ngak koba ngak piri sara hing un nea kob. Keng ama dagi ba. 300 taise ni dagi oksen siang ama kob ke. Ain septa harasani kaige ama ka. Tite sera ngonga ko ke iwe chinde ba 303 tin ani bi go sikanga ke yedi sister
1: chungsa
0: ya ngop ke mang abu sa ngi chigere mi man abana mu ke sikira hu ye mama ech mara ngin ngin ram sani u ngu hu ke khobara 323 si cha chitana sko sera mu ching ogu ching kuna ani ye chai tibke ngap ke kai khaba di ba ngas ke karon adi ngas na ra hon aiba digi ya sister ti karon adi ngas na ge Has ke se ser karon ati consider din chinge ngadigo se snara amaume tike CET in ke igrawa sister hap ngatu na skora ha tie dizen in karon na sin ngapke in ngun skora in ke CET ami marisa san ngu ba kwa hat madiro oh ti na ros na dahia dio ne uta ne ba kan rosa ure kan rosa i mui aman o tsaro na uba itodi in uru na mai yes yes man ti periro era wa kwa dake I'm going to go to the house. Name and asking, listen, I believe this in Amazon Aroma Manuaza. Sitting is a name how seemed him in such a no one how masses raho. Nahum yaka who's an adma. Kayona. Naditi Maya. May do what I nagging near Vanova who are tea. Did it gave a call? Did it gave? Young up get cabati was saying, Nadi, not cabati cabis na, Nadira me say. Aba ku gira mie sister kaise mke SMS tina ko kha di khaba dip ne gira mie kaise ra gira kan gi di gira mie kaise ro ke tin jiran khwa di ge dog ngat khabira mie sa di gira mie ngas ke usi age skin ngat khabira mie ama se kaise ra gira kan kan se cha kon sa dipo sin tin ge khanda ba sa khura mie I'm singing to her right now. Sister Congen, Unasa Kami. We SMS to give Huakan Haiti, Congen named Danguahun, her Aman gay, Tirami, Digrami, Gando, Aman gay, Digrami, T. Adigini Hase, Naskin, Nichegam, Aroman Gimadikaha, Aro T. Don Gramato, Naskin, Niches, Nasa Sister, Kabadipke, Comro and Musi, a kind comrodi, a Kadose Marom, and Ego Artisit Nonga, E. Musi Mibarom, the name go, Ha, Egoron, Nana Masakna. Tai sorngwa ikhona dani dicha khaba digunega kaungaza kerke ka dani sin khaungwa sister
1: kerke ka
0: I dani sin
1: eri kerke ku yebin khaw
0: o
1: kerke ku tin ka khaw ma khaba dipmo
0: So this or as dik as the dictator as ke amsela si sister kha nan tinga so ngabasna dake okay So ebe da ging ngabani ngqinqe.
1: Uthi said no my way ra monja ngapun khabadi.
0: Oh.
1: My way ra monja.
0: Tingunguske khabadi ba. Sister Didaga by four build ne ba khuru edio. Chidi harot na nga self to khoni disease ka. Oda ka sister sa khanqan ayo. Oda ging ngoskuzani.
1: Ngoskuzani.
0: Eh. Tada gini singungu. Ngadura mise ama ngunguske khabadi ba unga. Eh. Nga ne ngungu ske ama se kisi khabadi ba unga. Tirara di ging amsera ngwaga. Oski sister sa ke ne edisena. Michi ne ba khu khugazin khwa ti khugazi michi da ke ega. Kwai friend. Wo khara di ing ugu kona si kwai friend. Odia gina mi ugu daga yotsen ugu duga hanskuzani mako wa ngchabi.
1: Ngchabi.
0: Amen.
1: Ngadu gurumu mtosin.
0: Tosin ninge umiba.
1: Tosin ninge umiba.
0: Mako wa ngchabi. Sata sai dire no ko ngidie dire. Inda kona tingwa ngauta na isna renye kon ge sister. Mm. No one had a nice nigger here. Master says there's a music.
1: Eh, of coin, you
0: saddle
1: snugger when a steer.
0: Yeah, but this nigger. So you get Karagunaga again, Nedira Awe or Awe. Six days good again. Days good again. Ask for me. Chugawa, yes, to the groomy arms come again. Say, same get now, don't let it present under a mark or Timmy Cosay, the Gamisu Abna, Baba, the Kabadi Ganimise, Havenge, Twitam Corontuna, missing and Nababi Uti, in a Hustan, Noro, Kabadi Hati, in Lavahukarong, missing, coming caricam goes to Tamaga Corcosetti, Twitam Ronduna Utim, Tabadin Lahunda Swagna, Nisitaro Taconca, Kabadi Namibe, the Gumiroti, Abakna Roti, Baba. Nimise
1: van
0: Toreska sagu bakaram chi kaka si se sagu bankaram van kaise tske khotsa ne khuna changa ngo taribe asnas nas ngai kisa go I kai ko go pye ge khabe nga ko king ait des na khami de tika mye ge re tam anya pye ge ap nzan khib na sa kon sa wales do ze ap ke ing ba khabe amri be ba ngaro re kaisa mes ke kai ngois
2: ya kai ngois It is a sister.
0: Kind voice.
2: Don't sister sa ab ka chapa wa khi kaisi drug kaisi tin khan ne ka chapa kaisi ya kai e edison Friedrichs waragasi e na kai goski waragasi kaisi kaisi se train sa chi kaisi kaisi orisa singora ari ampi khuda gira ngong edison waraka khun ke a khabati satstani Forget the attitude, sang, Samibati, sang, Ainsa, Habitsa, Tai Chi, Tai Deep, dear Krahan, Havial Tiran in Namaikami, Otasata, Tihui, Neda Hanga, Namibia, Nanda Kuna, Tihuna, Oahun, Nanoku, Kaibat, Maskosi, Kabadi. Maskosi, Kabadi. Ne Arika, Noku, the Arikaskan Haru, nothing in Kabadi, but I see the Arikanaba, eh? Kabarasi tom tom, kana sa tom tom ka waraka kunasi ngaba tom tom, ngaba sa jarka kabeuwa. Sa riba sa kabeuwa man, dide gene huko nego nyang. Baba sike inyo kutuana uriku iha. Si neba kukuma aniro usaru chi kabako uriku iha. So satsike tragara kai kai, natke kabadiba. Tai kuwa kituana. Si yekuma ngekoe, neu koi jarka, si gine kuma nisa koi mut neba umi ngabu. Sajar kau ikman aku itu masih tamas ke ikman aku. Nee, tapi kau mati tu semangat sekarang kau jarkan karu. Kau kira kau tiba ini.